0: Jesu ama Maria Isa to ola meni moja Tabari antori mi ba abori mi wo Fiode leja ki ami ukolo goro go Ibiti ami bati po Ibeni kati madam Olu amon soro jade Bogbeni bagbo umi Toba le same Aso tele mi re o Nibiti ayo toju ogo re pamasi Ibita pa ogo aman re si Bro urko jesu tinosari Oya jade wa Ibiti wa toju ayo re si Loru ko jesu Oya bakpada Awon to kora awon jo Ti wawa dama jemu Loru ogo re Awon to kora awon jo Ti wawa dama jemu Loru ogo aman re Mokpani ase Ti a mi re bani tuma Ni oru ko jesu ti nasariti Lon ya ni lon Olu adan wane jo Atun waka Tore akokpe Ki ala wko dide Ki o tu awon ta reka Awon ti o kori la re Ki wako salo ku waju re Musotele Bogbo awon to kora awon jo ten ni olara Ti wako opolo re leru Ti wako go re leru Ti wako ola re leru Loru ko jesu ina tu waka
1: Amen
0: Aye re fon.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Oguse.
1: Amen.
0: Ko le gberima.
1: Amen.
0: Gbogbo eni ba gbo mi ni social media. To ba si e fun yan meta loruko Jesu ogo e jade wa.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba se bi oba. Lati jo Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji so pe o nlo se bi oba ko se nti o mo be loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gbo mi dada mo ti so tele lati ibere osu yi pe Friday to ba kan yin kini mo pe Friday to ba ti kan yin eyo ha ha ha ama pade ni lufa pe o ma ni agbara sa eh boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro agu awon agba ti o wa loruko jesus atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo so pe ni ale oni ni awon eyan o ti wa nbe idi ni pe ani adua pataki ni ori ile anu O ma ni agbara ibe na ni ororo anu ni yo wa ti gbogbo eyan pata yo gba tori pe o gbodo ri anu gba aran mi si o pe ki lekun anu yen le si awa ti gbadura to ye ka gba sori ororo anu na tori leyin segun anu lo ma ntele loruko Jesus o ma ri anu gba wa kan ju rere mo ti so fun wa pe ororo anu ti agba lu fu ape ko la ma lo ni branch kokan so eleyi o se pataki ki won na wa nbe ki won na je ajogun ati alapapin ninu ororo na loruko jesu ororo anu olorun o ma pe loruko jesu o ma ra anu gba
1: amen
0: o ri anu gba
1: amen
0: o ri anu gba
1: amen
0: in the name of jesus opolopo sunday ati thursday ni mo ma wa ni lo fu ape lasu igando road hotel bus stop So pon lo se bi oba loruko Oluwa wa ara anu gba
1: amen
0: so pon mo ma ara anu gba
1: amen
0: so pon ma ara anu gba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo so pe a ma nku opolo leru mo so ni pa ago mo de ni a gbadura lori e ati banjeta agba lana a tun gba loni ola a mu kan mi yes ibomi lati mu ni ola o ma ni agbara sa Ola ma wa je ojo Friday. Mo so fun wa pe adura yen la ma wa gba. A wa pari e lojo Friday. E wa gbo e je ki so ati ni ile ifun yin. Ti n ba ti fun eni ororo anu yen. Iwo lo get kai kankan. Kai kan yen la ma lo ni jo Sunday. Beni. Ayayayaya. Ise yen pe ni. Ti n ba ti fun e lororo. A wa pade ni ojo Sunday. Wa mu kai kan dani. Imi a fun e ro se. To ma lo pelu kankan yen gbogbo ami atagba ti ejo ora anugba o gboro pare tori pe lekun anu gboro si leyin loro yi o ti le ma gbadura tele sugbon lelei o gboro ri yanu ba loruko Jesu ogo rajare wa
1: amen
0: mo no ogo rajare wa
1: amen
0: mo logo rajare wa
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: wa ri ogolu
1: amen
0: in the name of Jesus be away si atari e bayi aso tele leleyi bon watin beti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi do aye re ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: sori o ni yi egbo eleyi tolorun ba se to ba ni 500 naira e lo mo pe
1: 500 naira
0: to ba ti le avoid here se si woli lo ni ko ha ni dibi ayaya ko ha ni dibi mi bere be lana mi bere jeta ko ha ni dibi to ba ti ni lowo to ba ti ni lowo yo soto o fe si saka ti wuli o ni kan ta be fi se mo duro bi ko ati riju olodumare anu wa ye re
1: to
0: mo lo ra anu ba mo lo ra anu ba in the name of Jesus je ki sare so nipa awon function awon ti agbara okokun man fi aeni ago emi ago sino awon eniyan won gbe papata won gbe sibe mo ri so nipa gbigbe opolo sinu e ma gbo ara function won mo ti so mere lana mo be so mere si lele beni number 1 tele oni aeni kora eni ni janu to ba ti gbe opolo re sinu ago ko si bi to ti le soro into ye ko so wa so lack of discipline ko sento le basoro ko sento le bu tori pe ta ba ti gbe opolo yan pamo be ni ya yan were ni ya kuni mo ni pa si ori kankan mo number 2 teni oni ero kukuru tabi ero ibadie so time thinking won le ru arojinle iko ki ye won dede oro ti e ko dija wa so dija number 3 oni iwuri esekese instant gratification to ba ti ro bayi akan wu ah moto e da o ah o da o uri akan wu be yen o ti gbagbe pa e to ba fi business lo a fi gbogbo agbara gba loju ese ko le koja nbe ero kukuru ni o ba ti ku nbe o ti gbagbe e na ni ko si to le fi lo o ba so pe e ja travel a gba less a fi ayo gba to ba ti ku lodo e o ti gbagbe e ogoro awon eyan lajo ruba emi lo Jerusalem lodo ni ko ni lo ibi to ti gba yen be lo ma gbagbe e si awon ero kukuru be na ma fi se kino na ma fi so eyan di alai mo se then number 4 oni airira eni bi en to ja mo nkankan akan wore binti no serve what abi inferiority complex akan wo pe ko jan kankan ke ta le mi na bo lo si so pe ta ni wo iwo tolorun da emi tolorun yan emi tolorun fe emi tolorun yan leni oto ki lo se ti o ni dupe iwo tolorun yan iwo tolorun fe iwo tolorun pe leyan pataki iwo wa jora e loju anyway o wa nu bibeli ninu iwe numeri ni ori ketala ese ketale logbon oni awa ti da bi elenga loju ara wa be na si ni awa da bi elenga loju won won kara won si nkankan iru awon be won ti gbe opolo won ni agbe pamo o de oni gangan lo gboro gba pada adura meri pere ni mo fe pe iku mere ni aye lo koju si to ba koju si go kan to ba gba akoko wa koju si ona keji be la se gba ta fi pe gba mere ibi to ba wu e lo koju si e dide duro wa koju si ego to wu e wa pe oruko Jesu le kan wa pe emi mimo wa so pe Oluwa by fire by force ni bi ta ti gba ere ati eto mi lo ta ti gba ayo mi lo Oluwa gba pada o ya adua
1: o ma Jesu o ma Jesu o ma Jesu e ri mo
0: ha
1: se bi o ba o o ma ya ba o
0: ya wa be ro ta wa banu ga ni ada pa
1: ha
0: iwa agbara
1: iwa agbara
0: ti o je kin le

sorele asafi finka sofo bene asaburuku ni culture of waste konima o asawon ni o le jogun ara baba e o le jogun ara aya e to ba ri 1 million lede o ma da be ko ma sise mo ikan ti o ye ko ra lo ma lo ra on ti ba to ba waste o yen to pata ko si nkan te yan ra ti o wulo but only nkan ti oro yen kan won ti rati nkan ti oro won kan a ma waste owo yen a ma waste owo in fact to ba ni right apo kan le eya lo boya o so je wa le yi gbagolo kan gbagolo mi ni ko ma give mi ni ko ma give sori giving not all waste not all nigba ti enikan to wa fun mi ni to wa ba mi pe eh o fe gbe moto fun mi o wa wo dada kilo lo fe se o lo fe so moto kilo so moto e fun moto mi lo lo ni o le yo kan na ni o wa fe so e o de ngba se ha we to fe so yi o pe e bo o ba so e fun mi e le guru moto e mo lo so e fun awon ran so lohun ti loko so wa le gun abi wa kan mi to so o lo so moto yen lo to lati 3 years ko ti ra moto mi emi buburu ni in to ba kan le yan ma nse imi onile a de ta ile yen ki lo fe fi se o fe travel lo ibo ise to se to fi kole gidi ise yo jo lojuma olo fe lo tinu ibo wa lo bere ni square 1 wa ese wa lo renti ile won to ti kole to ni mato to ni yawo to lomo se to npase to nko du eyan ki lo le emi buburu mi and I was okay won laye o ku sowo e so pe oluwa emi afi kan

0: mi o da o emi o da o emi a ma pe le mi arungun be ni emi arungun emi a fi nkan sofo nigba to ba ni nkan ti emi e ba le to be tin ta to ko fe se kini kan o fe so e di alai ni kan ye mo ni wo to ti rale o ti kole o mi a to je o de wa tale o tamoto o viera ticket lo si mu me se wa so fe pe lu to ti serere yen se lu eni kalukuro ni le ti e awon mi a lo le oba won de serere nbe won struggle lo ni but e wo struggle lo position eni bi se o de o fe so e di alive ni won se to wa lo ba pase fun e ni bi to lo gbogbo eyan te ti si mi mo so tele bi won ba le so mi gbogbo emi waste here o ya jada in the name of Jesus amen ba mi gba mi gba mi gba mi mo nto ba ni 500 naira pinu ati fun wo ni lo ni o ni nkan kan to fe se loru ko oluwa o ti aye ti fowo ra lowo e o ya ra pada amen ogo te ti ra lowo mo e owo to fe san lo ni o ya oro fi ra pada amen oluwa ra pada amen in the name of Jesus. Aye ma dide. Amen. So mo pa awon emi kan ma ba yan gbe nule. A ma soro npa e. Awon emi buburu ni wa wa nule bo to ni mo. Ini awon oro tan fun yin a o se pataki. Ise agbara ni won mo nse. Ka to bo sibe, mo fe so nipa eri meji ikan sele logun ma so. Church wa logun ma so. Ikan sele ni ajegunle. Ni ose kan na. Iyan ma fe kokoko bo ma gbadura le a wa bo se mi buburu te jo gberun le
1: Maria Asoke
2: kini to lu ase fun yin
1: ah Olorun se to da fun mi lodo baba se bi oba eh eyin odun meji abo ti nruka lato yo lo ti dele baba ni ma bo wo gbo ma so Olorun kan je lo gbo ma so
2: oyo lomo yin gbe
1: oyo ni nbe atoko ti ma lo ni osegun ma lo lorin danwo lojo awon alafa ni lorin
2: don won abayo
1: be ni lo gbo ma so ina osibi ologun ti te tori nje nbo fo Olorun igbo ya lani kan ba ni kin lo ni so si se bi oba mo si wa so mo mi da yo na se fun mi o se baba mi to ogbowo lẹyin omi ro
2: osu mero lo yin e o lo lo
1: adun meji abo
3: adun meji aka
2: ni oyin omo e lo ni
1: be ni
2: ba lo lo se to je pe church ti
3: o to yo la ti wa si bibi
2: okay
3: mem ni wa ju e bibi fun wa
2: mata wa de
3: mata de pastor so yin pe le bi mo ni ijo alamisi ti mo wa mo lo dijo sunday lo n lo mo yo to waye
2: o wa ni ko yin so
3: eh money ke lu ago agba omo kan la
2: o da yi po to to
1: yi be to lu to yin
2: leyin yi po nko
3: leyin yi po na mi money ka ro mi
1: ati
3: o mi ti mo wa ni pe ka ra on leyin ni to ba ti dijo sunday ke n wa pe ijo sunday ni yanu sele yi
2: kilo wa sele ijo sunday
3: ijo sunday na ago kan lo mo yi waye
2: ojo sunday lo bi omo let somebody shout hallelujah
1: so mi da yo la so
2: e wa so mo na ni soro mi dayo
1: mi dayo
2: oh hallelujah
4: mo ti le ri o olorun baba se bi oba e se mo wa agbara yin ninu ise iyanu tolorun gbe fun yin emi lati fa olada pelu mo so lati ijo ajegunle branch abuo mi to ti loyun fun odun meji ati abo o pin ororo fun wa ni ijo sunday ororo meji to pin fun wa ohun ni mo fun amo mo dupe ni ijo baba se bi oba olorun je wa agbara re lo pe mi pe o ti bimo on the father baby e ikoko se iya wa la yo mo wa la lafia olorun e se o olorun baba se bi oba olorun ma sagbara yin dot
0: eh so pe oluwa tu emi na le
1: tu emi na le
0: abi e ri nkan ororo agbara olorun won ni ko yi ile olorun ka nigba mo kanla o le bimo eleni sugbon ni ojo sunday lo bi omo na hey so all the one ni ogboma so isale afun ibe church wa ogboma so ojo sunday ah kilo nse to ni ogboro farahan be ise agbara nsele mo so fun e ni ajegunle the same week o tun sele nbe na so o wa leko o de ngbo mi sir enna wa si mi sir mo palace aye ready dey
5: In the name of Jesus, adororo le awon alufa wa lori fun ise mi ati iyanu to ba ti gbo pe church se bi obaleleyi lo sibe awon iko na to wa nbe ororo ti nbe lori mi ta da le mi lori lati oke o na la da le won lori e te wo si mi atu asile
6: amen
5: atu asile
6: amen
5: awon anjonu ika te jo nbele e jade
6: amen
5: a ki foju ri won e gbo ti mama yi
7: Adi ekalesa mo ti le ri o Olorun baba se bi o ba ti da mi lare o se mi logo mo wa ni opin mi wa o mo dupe lowo Olorun baba se bi o ba mo mo ri mi wa lati apregba mo ni Olorun baba se bi o ba logo mo dupe gidigidi fun e to se fun mi akoko ri mi pe ba se ti happy new month ti mo so re maje mi mi ma ti mo dele Wa mu ko ni wa ta so mi o gbo mi kanu wa ta so wa fi mu e o ti mo so mo ri pe awon alejo kan ti o da wa ni a mu kan bo gbo yin ti wa ti wa wa ni le mi ki le se bi mo se se le ko mo ra ita ita ita ita o pa wa alejo yin de bota ni mo ni e jo le ti wa bi o wa wo ju ara mo wa je alejo oko ataya tomo tu ja Ni mo ni e yi wa bi o ya o sa se ilekun o bota alami e o yan olorun logun eri mele keji o fo ro re ti mo ni gbona mo fi we ni o ni se le o eri mele keji ni pe mo mu eyin ni baba se so fun wa mo mu eyin mo se pelu oro yen wa je o pray si go wa je bi mo se je wa ri pe ninu alami mama yen wa ku awon ere pelu pe ko ti gba ere yen lowo ni ti pe ti pe ati ti ma ti ti gba awon mu mi o de ku pada si mi lowo mo yen olorun logo oru yen na mo se je ri le lori ile o mo ti wa dupe lowo olorun omo mi ko ti lo fun bi fun years ta rira ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá mi dáwọ́ lé ní nǹkan bíi oṣù nígbà tá a wà ní 50 days fasting and prayer yẹn tí bàbá ṣe ń bọ̀ láti gbọdọ̀ báyìí mi ti wà ní camp gbogbo a ṣe kúnlẹ̀ báyìí ó kọ́ gbọ́ ní fọ́tò yẹn ni àti kúrò lórí bí mo ṣe ń jókòó báyìí kò pé 30 minutes lọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí níbo lẹ́wà mú mi ni wọ́n ní mo wà ní camp after yẹn aṣá sọ̀rọ̀ inú arúgbẹ́ ṣùgbọ́n wa o pada wale o foju mejeji re mo ni olorun logo mo ni olorun se bi oba olorun baba se bi oba se mi lore
5: eh gbogbo ase ibode ni yara to nsun ah mo pase ni oruko jesus o ya jada
6: amen
5: e jada
6: amen
5: in the name of jesus
6: amen
5: ah o ma ni agbara sa ni ile anu leni aya kadaka a se so to ni agbara gbogbo awon iko olorun wonyi ibi ta tin gbagbara niye gbogbo lo ma wa nbe number 63 goriola oh my god to ba ti wa lajegunle ko se ti o ma goriola number 63 be church wa awon isi agbara nsele la awon branches wa ka kiri gbogbo testimony kan ni fo oh my god egbon so yin sa loruko jesus aye re dide Muna ye ready de.
6: Amen.
5: Muna ye ready de.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Fa fo da ye muso keke gba dua si. Abi ko mu phone e. Mo ra se wonu e. Ibi ta ta ogo re si. Loruko Jesus ara pada.
6: Amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Wa da se bi oba.
6: Amen.
5: Jesus Oluwa wa.
6: Amen.
5: Gbogbo lojo bi oni. Oni wedding anniversary. Mo gba dua fun yin. Loruko o ya lo ra lo ba.
6: Amen.
5: Awọ Olorun ati asere agbara lati orun wa loruko e ku sure fo
6: amen
5: kaye ko fo
6: amen
5: ko ra nugba
6: amen
5: igbeyawo re ko ni daru
6: amen
5: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus o ma ra nugba
6: amen
5: wa de se bi oba
6: amen
5: Jesus Oluwa wa
6: amen
5: je ki celebrant ti o wa nbi alaba babalola happy birthday to you ati Mrs. Bamidele happy birthday to you loruko Jesus e ma ra anugba
6: amen
5: wa de se bi oba
6: amen
5: mo re ti e lati ale yi to ba ti di ago mefa laaro
0: so ma pe ase kan lo ba le omo yen oyipo nigba mo kan la oni tuma be gege la se la ro la ama yipo ni le anu owo agbara olorun gboro sele o gboro ri ame ise agbara olorun loruko Jesus Umara no ba
6: amen
0: mo bless apere agbo mo ri bonu bu eje
6: Jesus
0: o ye agbara
6: amen
0: kaye ko fohun
6: amen
0: ko ra no ba
6: amen
0: wa de se bi oba
6: amen
0: Jesus Oluwa wa
6: amen
0: ko ju se nikan.

0: ni o mo ni ola lati tasiri e ni won gba ta won o se mo pelu gogo okan kan won o ti e tiju en ti mo se ri ni igba kan re awon mi o le so aye won ana tori pe mo e ku laye ana in ti won se njo ni na won to n se nisi won wa church ni church o ti wo nu won alagbara lo agbara lati gbe aye to pe ni waju e kan si ami o wo nu e loni ati tu oja isododo le buru ya bayi o wa le bi opa won mo titi aye yin bi o si ni pa yin agbara olohun ko ni pada leyin mo so tele laipe laijina aye re a ma dan
1: gosh se n gbon ti ya yen so dale anje n bi on question kan gbogbo le o to ba le down eyin wo lo je pe ti olohun ba bukun o wa ma da sisi olohun wa ma fi da mewe injo je mo pe we have preachers. We need those who will be who will back up the preacher. Allah won ni wasu gidi ti wasu Olorun. I need you eyin kan ta do Olorun wo le wa be mi se why ti eni lati support e wa dide. Jin ba tin gbadu eyin wa ma fun. Wa ma se bi igba to nse tente wa dide wa dide wa dide wa dide wa dide wa ga wa ga wa ga wa ga wa ga wa make e laye wa to make e don. Oda fa Abraham la yo tun da don ni eye preach heresies fa won eyan mo Olorun le jo da fun won laye ko si tun da fun won Olorun se nso nkan mo making money for the kingdom is a ministry on his own enikan ni ki woli so yen keyan olowo ko mo fowo support si Olorun awon kan la fi ran so fe wa nu wa eyin te mo da si si Olorun awon ta ran agbodo fowo support awon eyan be missionary feed o wa so pe kawon eyan mo dide ki won mo ni oro so wo olosa labi mo sponsor ni bo ba je o le mo fun wa lowo bo ba jo mo yawo mo send owo si mi to ba je owo agbe bibeli ni e mo se mu owo oya agbe wa mo send ya ni di owo yen o le ranse olohun yo kan to ko bo si mi don't send that kind of money bo gbogbo eyin te dide nipa iwasu you become successful by gospel ki no de to ni le fowo e si bibeli so nkan kan jesu olugbala lo so ninu we matthew chapter 5 verse 13 to 16 only we should go into the world and preach the gospel or when how then can we go to the world without resources bawo la se lo lai ni awon ti an ni nkan ti won fe gbe le ibi won se jesu si to ba se pe joseph to je omo leyin o ti lowo o fi ra iboji ti won se si se ta won fe gbe jesu oluwa si ni eje mo fi le se lo e ba n gbe kan si
2: oruko mi ni to si mu wa lati apata n to sele ni pe ni January ta bere shop tori baba mi ma so pe ka ma ti dawole nkokan le ti ta ma pe pari awo
0: awe
2: so emi o de ki sise o di gba ti ba pari ehn awo atadura yen to kin to bere ise ni January sugbon gba ta ma bere shop ibi ta ma ko jasi won wa ni won ti ta be emi o de mo ni last year so ngba ti won wa so fun wa won wo pe bo mu fe ko jasi won a lo ba anti kan pe ejo mu different shop mo ni sugbon mo so wa yi ko fun 1 naira ni owo mi fun ma rent shop ti mo le ri 70 tori mo ti lo ba agent yen o ni 120 won gbe le o ni sugbon tin ba ri 70 ki ko wa na o ni letter ki ma san 50,000 to ku mo ba lo ba sister mu ni e mo so wa yi mo ko si sin gba mo de fe gba shop bi pe ki le ma se fun mi anti won ni ah lati odun to ti wa ni ogun pa o tu rent shop bi pe gbogbo won ara ka gbo won ra shop mo wa lori ko won je fine wo tu wa lo fe rent shop o ni se mi le ra ni mo ni ki ra shop 1.5 million mo ni bo ni ki ti ri mo fe rent 120 mo ni
0: eh ni 120 e wa n da bo 1
2: bi pe bo ni ki ti ri ati won ni se mi ni gbagbo ni ah mo ni gbagbo o ba ni nkan ti ma se fun ni pe se mo le be on get 100,000 mo ni 100,000 mo ni ko so wo lo lo o ni ki n wa o ni pe ti ba ti wa o ni ki n ko wa n ba ni oda mo ti bo god so good gbogbo awon ti mo wa n pe olorun dara po mo mi bi kẹlo mi ni send account number kan fun mi 20 en ko ma fun mi 10 titi owo yen sa ko mu ba lo ko fun anti yen baba mi ere mo pe ngba ti anti yen ma pari ise mo ma ra shop shop yen lele
0: e ra shop e lo le ra 1.5 o le se ra
2: anti yen sa ni ki 100,000 awon mo ko fun mi mo o sa yan da ki le mi lo won ki ma lo lo be
1: nice e wo bi gbogbo e se nse wele wele gbogbo eyan mo lohun mo wa fe ke mu ibubo yin jade mu ida mewa re eyin kan ti ri owo olohun ba ngo nipa igbagbo ebeli si iwo ebo to san ju ti keni lo fi iwubo kan ti ka tun fi se tola gbogbo eyin te fe fi iwubo kan lele emu ida mewa emu ore kan ka fi le se tola account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade now ese bibeli ta ka gbo eyan omo olohun oni o nbe ninu iwe first corinthians chapter 11 titi was 16 first corinthians chapter 11 titi was chapter 16 now eyan omo olohun ti won bi loni on the 27 eyan omo olohun te mark wedding anniversary yin on the 27 e wa kunle e je so tele aye yin yo dun e se ami aye yin yo po e se ami aye yin a pe loruko jesus you are blessed happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eyin te ba ni testimony e lo number 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

lo gba ni ye megikun pelu iwosan ti toju ti mara takebe dojo ugbo lo mu kile ise anyone naturalist care ko ti je baba eye ti o dori kodo bi adan o ti si ni bi ka fi mo ewe ati gbese iwosan kara o dasaka ile ise anyone naturalist care lo gbegba oroke e ma wa gbo anfani nla tun re fun gbogbo eniyan lati tun sayewo ara yin ni bi ayeye ayajo ju amala amala first 2.0 elekeji ru e ti ile ise 32 fm 94.9 to gbe kale lojo kokan de logbon osu kejo 2025 iye ni pe anfani ida dota le o ma tun je gbadun e

0: alara mo ki yin ajero mo ki yin owonran gun aga imo taibe aje fowo olabaje tete mo ki gbogbo yin o ileise MTN Nigeria won ni ka ki yin lori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi
1: e je agbe ewo
2: ore mi asu orire ajo sewo oni baje
3: ojo na re bi amọ ta pade l'office MTN ta ti ra sim wa akoko ṣugbọn ka ma paro o ṣe won lati ri iru ore ati alabaṣiṣẹ pọ bi ti e
2: abi o ogbelope MTN
4: MTN is 25 years old
5: Mo di odun medogbon ni MTN tin so wa di okan to si so ala wa de oto loni an yo ayo odun medogbon to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
0: lana un la n ba oro aniyan bo pe tin be lokan aya omo niyan eledumare nikan lo mo ton niyan e se mo wa soro nipa baba apeja eleyi to je pe opolopo won a mo se lore tori wipe talika ni bo ba lo re peja eja re ode kapere o le pa bi marun yota meta won je meji atun ati yawo re aye won osun won odojo kan jokan baba peja yi lo sodo odo ominenene o ti wa nbe lati bi owo alaaro lowo odaji ko reja gbe nigba ti o fi mo lo bi owo iyale tabi ago bi mokanla nlo sowo oke die elori eja kan tin se were o kan fi awon re n lo fi gbe eja ohun soke gbigbe ti o gbe o se ni baba apeja ipa iru eja kelebe ranu wo re ni iya lenu re eja form bi eyan igba na lo wo eja ohun fin wipe awo re ojo gbogbo teja yoku o bi wura o na ni awo re bi se ndomini jojo eja ni baba apeja o so kan giri ko gbe eja ile ninu awon re dakun femi ile je ngbo minira je ngba ndande to fun mi ni ominira to pa mi ah gbogbo n to ba fe ile mi no se fun o lasiko yi okan baba apeja ti di pe iwo o n soro nitumo ohun o fi opata ni eja tun ni dakun fohun sile gbogbo n to ba fe laye pata un lohun o se fun o adeda lo da ohun to n fi ni awon agbara kan tawon eda kan o ni baba apeja ni bo ba ri be yadewo aso ti n be lorun ohun to jakisa so di aso tuntun ka to boju wo boju ri aso ti n be lorun baba apeja o ti di tuntun baba apeja ni bo ba je be je ki bi milionu marun owo ole okere ko ti wa lapo ohun kini ohun ti seese apeja ni ohun o ni fi ole o bo n se adehun pe gbogbo igba ki igba to n ba ti nilo nkan to n ba wa bo o mo je kawon si jo fi eledumare se eleri eja wura ni o ti ri be ohun si fase si be o di lola e kaaro
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to nitumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: to fun re olodumare to bo bi oriji gbini ile ati ileke oba to ni gugu agbara ni ikawo ale wile ti ale se le wi oba to ni mo mi oba to ni mo mi mo oba to ni mo so oba to ni mo so mo mo ya sha o ni oba se yi owu ti gugu aye omo be bo ba dara tan elomi abu ekun bo ba dara opolopo obu serin bo ba dara gugu eyan o tun wa ma yira amo ninu re na ni e ti mo wa ki oloruko akiki tan ni eyan ba wa pe olodumore dakun moji o je o bolon ba wa so pe won o je ko wa sin teni keni to wa le se fun awa wa nbi o ni olodumore moji adupe tipatipa o 32 fm re ikoni ta tin derin po sonu o se se keyin o mo gbo fun gba akoko e ni wa sunkun fun wa awa na o ni wa sunkun fun yin awon ru agba ko ti won mo pe ka bi amomo de bi oku omo ni won ni gbe ka wa ti yin mo le o gbo awa ta ti nbe lenu ise a ni kokuna gbo alasi orun gbo eni to lohun tori pe nta ba fogbo nlogbo gbo ta ba fogba bayi na lo gba agba abere kan ki ko won aso konkokan bayi won pe ki ko won odo kose kose bayi na ni ti la kose ta ba pa mu ni o se se keyin lo mu next week nigba mi o da se loni o tori pe to ko ni ba lo to pada senu mo e mo mo pa radio yin e ni igbagbo ninu odo e ba n gbo lohun to bi yo da fun o e mo ba yun bo anabi
1: ase debi oso sogun ariye pe wa rugba irun yo le rugba mo
0: kilo le kilo le ta le rugba ta e rugba ti
1: je
0: awa la ruto awa la ruto dun to lo
1: eyin te yin ti wu e
0: eyin na lo ya bile re oro
1: oko lo ti wa pa
0: adupe adupe adupe adupe bi ti won wa de adupe bi ti won wa lo adupe tori pe ah wi wa lo na ni
1: olorun jo gbe wa
0: ah eh e ka ro iroyin baba fendore olubi npe fatsoye loko
1: mo bi pe
0: naam
1: ebi o aye ki lo mo wa so tara lekeji wo ki torun me sa ti dun wo ni tori ti eyi won mo boya won ki baba wa nbo mi atopi ose ni si nbe lokan bi sugbon ti nbe lori labidi yipo e oro baba wa labi ogode po ni o ko le ti ku ti yan so pe kokon ja lo be ko lo te won sa fe fe ri e tan file ko mo je o baje ara won ta wa mo ni baba yoruba ti an gba saganu awon agbare ti tan fi oni baje le kan si alabi ogudepo orun re re awa mu no bi ogbon yin o dagba lati kekere ni njo ran ti orin ye si kisa njo ran ti sa
0: njo ni ba wa
1: lojo maasi
0: ni ki
1: wale igba ti mo dele tele re ya o ere bedi ti mo fi gbin ti mo tun pariwo teni ko sewu o afi yen ni
0: ma tun fere yen fun bi eti mo ko mo kabuku
1: orun re re baba o orun re re baba awon agbare to ku le na olohun o je kemi won ogun marai marai na pe to yin aduka aduka nto mi si bi si agbo wa di ru owa ti gbo teni e tun ma bo lori ate ikan de de ri po sodu 32 fm 94.9 laughter house real ke tete premier makola lu badan ofafa won ti ni woni gbo laye kada bi ta jagbo momo oni fon ko da bi te yeyeke ye oni ke gbo laye ko fun wa didu jo te ya woko awa te n gbo ina ni won pe ni eda abi mbola lamida fa lamboroki kuru pa kuru oko yawe atawon to fo fun mi nta bi o si le won o bere e bo ba de tan won o tun ni ta lo pa la kori omo ko se je ko se tudanu
0: e ko
1: o ka ro o
0: adupe
1: iwe yin ba gendo na lo gbina ya baba fe ko mo de
0: iwe royin vanguard jade sita la ro yin o ko ko
1: ko ko be se vanguard lo si
0: mo tan ra re se bo ni ite mo mu ka
1: vanguard re iwe royin ba ti na beri
0: mo lo re ofe si iwe royin nigerian tribune
1: iwe ka to ba tu ku ti bari
0: o ya won ka wo mu wero yin daily sun
1: iwe
0: ro yin the guardian iwe ro yin daily
1: trust
0: iwe ro yin the nation
1: mo mu dis say
0: iwe ro yin the guardian
1: mo mu wero yin ti won
0: te iwe ro yin the punch
1: mo mu tali
0: iwe no ti wa ri royin
1: to mo mu wero yin tali
0: e ma bo loju opo aye lu jara wa a facebook ati youtube wa at 32 fm 949 feyin e e wo wa nbe asin reti awile yin ame mo gbagbe lati ba wa pin eyan dada lo mo to so wa le tolu lo pe ah mo boya se n bo ni bi amala fe
1: o le wa na won jin
0: ati e fe foju kan yin tori
1: bo ti ri won le kan mo po ni woro laaro monday ni mo ko lambo tell us ke ti wa awa kai wa ni
0: di lo eyin na e ba wa kayen nbe on eh o da e je ma mu awon royin ohun ka bi won ti side ninu owe royin Nigerian Tribune lowo mi laaro yi iroyin akoko eleyi to tobi ju nibe o na ni soro wipe mo foko mi sona mo foko mi sala ojo kan na le yan ko mo won ni royin ohun o ni se pelu apa gusu ti ese omi awon agbagba awon ni won soro nbe fun ijoba apapo orilede Nigeria wipe baba mokolo ti ojo konko oluwa re yewo fun ni o tu le nbe seri erongba te ngba lero lori ibudo idaranje ilana daranje te tun so wi pe en gba lero ala janike je kikini owon je o iyun o fun olulu lewa abuja city tonti ipinle plateau ati awon ipinle merin mi etiri bi o ba si nkan mi nbe leyin ku dele oko re won ni e lo re yo won nbe won wa bere si ni jawe akiwowo won ni koji o to fun lati kilo oko e mo so pa wi fun yin nitori awon abajade to sese ko teyin re bota se lo oto ni pe ori omo tutun gba ko won ni ti o teyin re bota won ni na la won o ti mo bi won tin so ni ti gesi won ni won jawe akiwowo won ni won some consequences of season community landi bi won ti ko iroyin ta wa si lori ofe lati ma ka iwe iroyin Nigerian Tribune ina lo bota loju iwe keta ibi ti ekunrere re to wa boya ko mu inu iwe iroyin daily sketch ko fi bere pe si amala ticket se o si ku
1: o da fe time bere amala ticket ti da ti ofe ma npariwo ta npariwo ke se marketing strategy rara o ti tan olohun en ba ri njo nawo en to ti ra le o ko wa a do e pada a fun yin ni ko si amala ticket eni kan ma wa bi mo ati pariwo ko si amala ticket in to ba mu yin ri njo nawo en to ra ti e o ti pe pe oni raye wa a le fun yin loku leyin yen eni kan ma bere mo message tun wole la ro
0: eh cherry e le bere awon agbalagba ni e a bere na won
1: ti sina oda o ti tan e bere
0: ticket adupe lowo gbogbo eyin
1: adupe o adupe
0: ife wa le ni o
1: ife ni honestly
0: o ti o si ni tin ni gbogbo
1: honestly speaking
0: e se e mo nkan te le fowo yin se ame ni fowo yin ragba me ni freedom alori o fe lati so fun yin pe ticket amala fun todun yin
1: o ti tan
0: o ti tan o ti tan o ti tan gbogbo awa ta wa ni ticket awa ni kenji amabo kajo wa se faji
1: ma wa woran o agata pese fun awon ti a ti ra ticket fun ni o
0: to ti pe
1: eh party o godo fun o taye ba wa yo ale si gate
0: eh iwo na ti e mo awon ko gberegbe ni won wa lenu ona na iwo na mo
1: ah
0: e mo pe
1: awon ti mo le fun block kan ti won daku
0: on instruction basis ni
1: awon ti mo le fun block kan ti won daku e ma bo emi ati bi pe a lo ra wa lo ku lo fun gbadu yin honestly
0: te gba eh ilo mi
1: commercial
0: ilo minecraft
1: commercial
0: e wa wo crystal lojo na e ri bi pe
1: mo ma jokunu bele
0: gbogbo e olodun fe aya kila ti se e ma bo e ri momo eyin te fe ri layan gbogbo eyin te fe ri gbogbo awon
1: eyin te fe yan layan
0: te fe yan bi eja
1: e wa yan
0: adomi lamu boda mi e won
1: thank you
0: e ma bo e wa
1: ireni iyo
0: sorry sara re gbon mi nu
1: e je ka royin jere inu we royin fagari ti mo ri yan ka koko iroyin kan to wu mi ju me nanu
0: nebo nu
1: iroyin ayo ni famo Nigeria won ni awon tin dari ball wa lori re Nigeria
0: na loju o mu fangadi
1: toro wa fi rumo rara to fi ramo ruru lati bi odun mewa o le seyin won ti gbe won danu ko si tin je isakoso kankan labe ru awon ti en bembe ta fi qualify for world cup atokunrin atobirin gbogbo e si wa dojuru la 2014 bo Nigeria ti mo gbanjumo apolopo awon tin dari ball wa yi hello won ti de won ti de eh inu sporti ta wa ti n foju wo le ju a lo won mo npa ti won fi de wa jeun ni o ti yo won danu o page 32 vanguard
0: gbogbo eni ba dani loju won pa fi gbari ni won wa wi pe ibi ti le o ba ti teju ni won yo igbe jiyen ke lori oro owo kan ti won pe ni $16 billion won ni power fund se ranti owo yen won ti wa soro sita pe tono wadi mi kini bembe ti o ti be kuro e dakun o oni tona wadi mi boba wa je wipo ba ni awon eri ma je mi ni so kan pelu mi atiku in lo ti gbonu ohun sita lati tare bola me tinu bulaya lori oro owo ohun ita gbangba iwe royin Nigerian Tribune o se se kai na ke fe ka ni ekun gege iwo yin e o wa ni oju iwe kejidin logbon page 28 Nigerian Tribune in Loshiko.
1: Eh, imagine kiru ele o iko lo jobirin wala aye eyan ti da okan ye balẹ. Oko ita mo ye tun lesi. Elomi o kojo ni o di weekend o to fo. E ti ewo Monday ati Tuesday Friday. O di weekend o to fo. Eh, ha? Ye.
0: Ti mo ba tun gbo pim.
1: Ah. Ebe me mo fi pe royin le.
0: Eyin e o yo. Eti mi no wa ni ko ma tesi.
1: Apo ale tun
0: mo se. O se so mi di da bo se dani. Eti kan lo n gboran nu eti e na.
1: Wallahi.
0: Ni lo de. Mota si ria
1: to
0: mi ti bai ni
1: mo ti
0: ra mo pa pe kan si ona
1: ni
0: ko be ke sa
1: bagadi royere tu wa won di pelu bi owo epo se ja wale to
0: adupe
1: to epo nigeria eh won lo to ti ba 1212 naira per liter jade boya lati refinery ni mo ti mu royin lati jeta mo ti ngbo olohun yo wa nbe oju we ka iyeri eta igba kan mo so pe lele ko possible nigeria a re po 500 asasi ra 2k e ma gbe lo bi e ba wu yi olohun le lesson inde mo gba o
0: Hoda lori oro owo epo bentiro iwe royin Nigerian Tribune na tun ko iroyin loju wekewa gege bi gbonohun eyi ti ile ise are to fi nda tiku lohun nigba ti awon soro won ni se ri o hoda bi igba to je ipe juju bi koro mo fe ye eyan bi keyan omo mo mona teyan ogodo teyan odorun lasi lori oro sowo epo owo riran wo ta mo si subsidiani won wa ni kini ohun o da po nira fun atiku lati e ti pe ki won gboju bi koro omo ye eyan ni ile ise are awon ni afesi ohun pada o loju we kewa o na ni won si nsoro bo ti e je wi pe iroyin te sowo waju bi pe oludije sipo are ninu egbe oselu ADC o la won te pele mo wi pe kene inti e lero pe mo bi eto oro aji orilede Nigeria bo se nlo iroyin ohun won jo ngba funra won ni gba gbo pelu awon gbolohun ti ojolo bi akakengbe lagbo oselu to ntoro okowo
1: a eno share to won ni lalodun Nigeria baba wa liko dangote won la tu binu ta bayo
0: gaga
1: won si ni pe epo awon awon mo tata ni o tori pe gbigbe ti an gbe epo wole o ti po lapoju o tun lewu ra si ni iwe royin punch lo gbe royin o nbe ni the face of ojuwe kelonu ojuwe and that any kere o keji di logun iwe royin punch ba se so ba le tin dun mi na ni
0: gbogbo e na lo pe yin pe bi gini kan aje adake amuni siwi amuni pogun di ran tupe ni loku die o wa lara yin so ku so baba agbalagba
1: aso baba pe o pe ogun ni ran loku die
0: o to ni tan wi amo soro moto yo mo susuka e ma gboje lori radio yin 94.9 o na leti gbo wa amo loju opo aye lu jare darapo mo we ba wa salaba pin e seun bi alagbo moto so wa leto lulo
1: pe ni
0: won ti se
1: ijeyin oni daru gege oni jeyin jeyin
0: e chenchen bi oju one
1: e je o
0: awa na nu ni enyo iroyin re lagbo oselu loju we kefa iwe royin daily sun o wi pe oro ohun omo to nkenu si kekeke ni latari fa kaja e ti won ni sele ninu egbe oselu APC ni ba mu pelu awon igbimo e ti so pe won gbe kale fun ipolongo won wa gbe awon megbe igbimo amuseya atawon kan ti won so wi pe latodun 2023 o na la wa ma ti wa leyin iyun fun are Bola Ahmed Tinubu won wi pe awon na se ife wonu e to kun keke won wa salaye oro wi pe won ti wa to awon adayanri awon kudie kudie ati awon atunse eyi ti yo je sise laarin awon megbe oselu ohun won wa wi pe awo gbodo toju ogberi dafanu o se warriors enyo ile ise are ti soro pe e wa yin a gbodo ja

0: ara to gbegbe iya danu iyawo ni
1: ogure po ti ku emi ni jala kan
0: ni ijala bi ja lo lokan wo nra ni
1: o ti ko nu ja lori
0: ba ti lo janu kini bi
1: saye boy scout
0: krista e wa lo ko nu kini ti bi ti e bo nu
1: ti ba se jesus to gba ye mi ta ba wa ni camp ba ti
0: wa gba jesus gba ye gba to ba wa ni di aye pada nkan
1: ko di mu
0: wa gba pada
1: bi n w I w bi n w my to jina awa as a leader team to ba ti peja lo ti wa lojo na bayi o wa jo lo waju o jo pada yin o da won do sanrin yo ti wora die kini je elio elio bada ay awon ro yi ku ni ayin mo mo to jina e ko lo wa eh ti won mo ni eh
0: iroyin le tori asiko
1: time has wanted
0: e ja sumo baba
1: okay she so problem
0: ja sumo omo we eh baba won ti wa pelu ti ani ayin e bi awon oro omowe bo ti ri nu awon ipe de pelu asiko
1: African time I ne kan se e ma binu asao pelu ko beri asa ti onironu
0: eh o ma ri be igba mi o ma ri igba mi
1: asao pelu
0: e o da ka yo so pe ah
1: asao pelu na asao pelu na ko tun pelu ni asao tun pelu na asao ni kan se
0: faraburuku bale o da won asu ma so pe
1: mi pelu respect get out
0: eh ko si wa la pe ko si wa je be o eh amọ to ba tin di gbogbo igba o ni oda mu baba e ka ro eh ako ojumo sa daddy wa
2: ako ojumo o
0: na
2: ati awon eno na ni tubo to robi ti won ti nbo wa ojumo alayo ni tun ni oje fun wa
1: amin ya allah
0: eh iwe royin Nigerian Tribune gege bi royin ti o bo tambe latodo awon agbagba lekun gusu ati ese omi won soro fun ijoba apapo orilede pe ewo tun le rongba ilana daranje ti won so pe won gbero fun olulu lewa Abuja plateau atawon opinle merin mi won ni ki won yowo nbe ta ba si gbagbe wi pe iroyin ti je rodo lori mu mi asimi fun o gbale gboko gbona dada papa julo ninu osejoba to koja lo nigba aye baba wa Muhammadu Buhari kolomba wa shafuriji fun won atawa na opolopo ipinle lo tako pe afẹ koda ipinle Oyo ti wa yi na nbe nbe ta so pe afẹ kini to tun mu ki igbesa Eko tun fe yoju sita ki la fe gba nbe kini nta nwa eni to ba lohun osin lati sin se ko ye ko wa bi ti yo ko si bo ti e je wi pe ala afẹ daranje ni ta gbangba looto sugbon ni ipinle kankan kaluku lo mo n toju e n wi na re ipinle Oyo ta ko pa wa na ofe bo ti e je wi pe a si tun rin awon maalu loju titi
1: won pe won maalu citizen
0: ah eyin le so baun a n ri won laarin ona kini nkan ta fe pelu oro eto abo ojuwo ole yi tun fi wo erongba yi se yo safikun fe to oro aje wa ni abi awon ti won ba n daran ti won lawon ohun osin ko ye ki ibudo ti won ti mo mojuto ko wa fun
2: e ri pe yoba ni aro ni o wale oni ko yi oni ko simi ogun awon ti mo mo pe anfani wa fawon nipase idasile ibudo osinra e to je pe ijoba ni o se agbateru e anfani ti won o fawon ori nbe ko ni je ki won o simi bi pe ki joba ko mo 30 lori ko le wa sugbon baba ru lo ta ba ru bo e ri pe to ma ri pe ijoba ni o fe da ibudo osinran sile gege bo se wa nigba kan ri ti minister of agric to pe ani livestock department to pe ijoba lo fe da ibudo isinran sile ko si n to buru nu pe
1: pardon me sir e ma binu minister of livestock ti wa ba yato si agric ba
2: re te pe ni state
1: okay
2: bo de je pe minister of agric state lo ye ko ni ko ye ko kan federal government tori e ri pe oro onile de si ofo governor lo issue re abi
1: be ni
2: ke se president
1: be ni
2: o tumo si pe fapere ti joba wa ko ba ni lo le ni pinle Oyo ijoba ipinle Oyo ni o wa ba lati toro le lowo re lo je pe ko se se fun ijoba apapo lati kogiri ipe ohun fe ja ile kan gba lai se pe ijoba ipinle oba fowo si to awon ti awon tarakoro lori oro ni ibudo osinran emi ro pe awon gomina wa
3: nlo e ka lo joko ti lorun o pe ma foko mi sala nile ti wa gomina wa o be nikan ba wa ti o ni ohun fe le to pe o ko joba apako lo ba mu wa kin le re bi se a fe ma bi sin e me gba o tori pe e ri pe orin kan wa ti a ma ko bi orin awada e mo pe wa lalejo mo
1: awa yin la ni lu
3: bo ba ti de abaun te we ba ti pe lara o se eyin o ri tapa
0: it's owe pe ko wa ni je ti baba tomo ko mo la la nko
3: eyin na mo fi so pe orin se po orin e mo pe wa lalejo mo ba e alejo ni lu tori pe ko si bi e se fa okun
0: ti o ni
3: ti o ni ni bi do ti pa wa to ba ti se omo bi ti an ti fokun wa e so mo be
0: chai
3: so e ja gba bi pe bi n ba n gbele yi ti mi n so mo lui mo leto sa won kankan iyin o wa so pe n so po mo lui ni mi e ri pon to n awa ti a n tata ko lo so ri le debu mi bo ti ri o se to bi a ba so pe British American abi Nigerian British American Nigerian American won qualify re to fun mo pe so mo lui yen won o le ki oni American to ki so mo America mo ni be be so won fin kankan gbe to fin mo tin won fin ma ran o leti pe mo pe bi o ti wa o be na lo se ka ori ka kiri so n ta so ni kukuru o ni pe o ye ka ti fi oro ibodo osiran yi o ye ka ti fi seyin eni o ba fe siran ejo walera bo ba ri ti o ba tale fun ko sin to buru nbe eni ko le bo si eyunku lele mi ko ni tori pe mi n san koja nbe o fe sodu eja se pe emi ati ajo wo sodu pe na pa bo se ri pelu eleran de na ni te ba en to fe gbin tomato nko eni o fe gba bosa se joba na ni o ma ba wa le kaki eni to ba so pe owo to wu lati se lele joba le kun lowo ṣugbọn ko n se pe joba ni o si agbateru fun rufe ikowo kan
1: e ṣe sa lori oro na ni mo fe yan die nbe ni fun rufe rule di tawa e tori mo ranti wahala ati lasigbo ti kini bi labẹ isakoso baba wa muhammadu buhari ko to di pe won sile bora nigba na ti oro n loju ni north central plateau ati benue nisin atawa gbogbo mi bo plateau ati benue yen ti eje yan sofo loni ranran ohun ti are muhammadu buhari so ni pe e lo tun irepo se laarin eya fulani ati awon to nile pe e lo tun ara yin se ni lori oro yen gba yen oro ajeran aja arin ni gboro mo de ranti samuel oto o gbe na woju are buhari ngba na nile tohun ko si to nje free movement eran mo ko de si to yaye pe ranchi ma wa bo nigba pe bi kini se le to ngba na ti are muhammadu buhari ti o fi han pe awon segbe fun eya kan ju kan lo Nigeria a resist ngba na bo ko le wa to se wa jade labe are Bola Tinubu bayin sin ta ba wo pelu Land Use Act 1978 to fi ase awon le so awon gomina boya ka wi pe are Bola Tinubu fe appease awon northerners lati tori more vote ni tori ati ri opolopo igbese ti won ti gbenu joba itan ba vice governor lawon state won fun bi apere bi to sumo won sin nigba ro ori resele won ni presidency wa won o alati governor ohun ohun gba to fe flag of titi jebode ibadan na won ni won alati state government ohun ohun ati pe bypassing o ti fe de kan se ale ba bypassing debi oro to ni se pelu land use act constitution to fi aye gba to gbe duro
3: se ri
0: e ba
3: loja
0: e ja lo sojo oja ka pada de an bo nu

0: ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbolojudo to nto ju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko ye ni kele sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede iwa lati le se ijoba ipinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
1: Ika falafia lugba ni yelegikun pelu iwosan ti toju ti mara takebe dojo ugbo lo mu kile ise emiwon naturalist care ko ti je baba eye ti o dori kodo bi adan o ti si ni bi ka fimo ewe ati gbesi wosan kara o dasaka ile ise emiwon naturalist care lo gbigba oroke e ma wa gbo anfani nla tun re fun gbogbo eniyan lati tun sayewo ara yin ni bi ayeye ayajo ju amala amala first 2.0 elekeji ru e ti ile ise 33 fm 94.9 to gbe kale lojo kokan de logun osu kejo do 2020 Iye ni pe anfani ida daughter le o ma tun je gbadun e iye 50% discount lori gbogbo awon ayewo ati itoju ara ta ba se fun ye lojo na ni papa ati recreation club idojuko adamasegba sabo ni lubadan ofe le o gba card ta o se to sayewo fun ye lofe to nti ida daughter lori owo itoju ta ba fun yin akanse ayewo ilera oto leyi fun gbogbo eniyan anyone naturalist care 0803-405-1533 0803-405-1533 Anyone naturalist care loni ke gbaye pe pelu ilera to peye
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: Akiwa kabo pada lati ojudi oja 32 fm 94.9 lori radio yin ambe lawon jopo aye lu jara wa eh oluwa krista bere bere kan ko to di pe a lo si oju oja eh boya ka ti bembe
4: boya se ba mi ranti
5: be ni be se ri ara won soro ti ta ba

0: nama eh ko si eto le ta ti o pe e wa baje ni ka so dudu oro
1: ka to gbo
0: ni toro kan amo toro kan ti a ba so pe a fe ki eto dibo ko lo ko mo ni ko mo yan lori gbo awon rufe bise bayi na lo yen ka pe amo sile amo yen ta fe lu ko se pe ba lojiji so ko se a si mo pe ni odun merin sasiku a to dibo mi losun so ko n to ba ro mo nlo e ka ti pese sile
2: eh e dakun inu mi ti edun to je pe yin le wa pelu wa laaro ojogbon akose mo se ni leka itu eko e je awo se ki se pe won fe fi ebo gesi won kule ti koko fi sada yan ri oro e fun wa na tele tele ta wa na si gba nigbati e ti biru wa ite wa nsuku e si danwo te ba gba wale gaga bi awon obi wa ti awon omo we daada ngba na agbagbo pe ibi ti won ba ti ri pupa bi ro pupa ni won ti mo pe omo yin fi dire mi
0: kan yin be won
2: awon esi idanwo yin te ba gba wa le ngba na ti won ba so fun yin pe fear ti won ba pe nkan fear
1: eh oro re se fi we mo
2: se nkan mo yan lori ni aboku die akoko e ba mu yun dani nigba ti won wa lo fun wa ni ti gesi won so fun wa wi pe ki le se ko je free ati fear e wa ba mi pada sori fear on gege bi eyin te je akose mo seleka itu eko o se mo kule ti so fun wa na wi pe ka ma wule reti pe yo mo yan lori tan pa gba daada abi ki la wa ninu fear nigba ta wa na kule ti gba fear lo oto se ati gba eto dibo ti o mo yan lori mo ra abi gesi on lo fe yan wa je laarin
0: rara ko yan wa je
2: bolo tire
0: en ti won so fun wa ni pe won pe won fi se okan wa sile bi pe ti kini e ba de o ke se pe inu ogorun gbogbo ogorun la gba tan sugbon ta ba ti le tayo ala bayi a so pe e ja kira wa pe akuse so en ti an pe ni free and fair free ni pe emi ti mo fe lo dibo ki n le jade lai ni beru kankan ki elomi na to nbo ibi kan ka jo fe te ka se o ka jo nigba wo pe kaluku fe lo soju se ni ko si nti o ko wa lowo si o di wa lona
2: election 1993 ni June 12 ki le le pe iru boyun
0: free and fair
2: na ni
0: gbogbo te ri gbogbo to ba ti o nkin kan tan pe ni threshold a file la sile pe e ri pe awon ti
1: mo ni benchmark
0: ti mo sare dide won ta okun eni oba ti fi aya lu okun
2: ya ya ta ko wa le o ti
0: yan gege mu gbogbo won na wo ko da okun yen asoko ti won ko da e lo yato
2: da
0: pe eni o se pokini pe ko je pe keta
2: ri Nigerian Tribune ko ro
1: mi ti ko lori yen jo jo
2: Olorun
1: baba ti abata ato ni o ye ka le mo bi ti ogun ti nja Nigeria papa julo ni eka ti awon agbofinro wa pa so lekan alakale wa fun owo fun eto dibo fun awon fun awon to wa ni eka eto ofin ejo sa se laarin ibo ni ka topa se bi ti owo ti ni ijamba si laarin police headquarter tori o ti di gbemo won police akata budget office ko si gba ti won kini complain lori bo se disburse owo fun awon osise won ibo ni ka to ka to pe ka to pa se adewo ti nde ba owo won iseri o na lo won laye olopa bo je pe ninu gba to won uniform patapata police force na lo fe dirty ju their standard of living pe lo fe poor ju ki lo nsele pelu police account and budget office
0: seri
2: amon ko ta gbo ni pe ilana sisanwo fun awon osise olopa e owo to ru gogo ni ki lo fa ki lo de to fi wa je wi pe ibi ta foju si ona ugba be lo papa julo ba ba de ibudo awon olopa be ba se so pe e fe ko nkan abe fe so nkan awon akoti gborogboro aga gborogboro bi ta wa ye lewa awon mo mi wa ta fi mo je bread atewa o le fi joko e ra o e sanwo biro ati owo owe ki lo fa
0: seri
2: ti won si fi ra so fun ra awon ati bata
0: idalu ni se lu
2: bi ton wi o
0: e ri awon olopa wa ta ba kon roke ode ti an lo se ise lohun ti an pe ni boya lo fun peacekeeping ko si gba ti won lo ti won ni gba mi ye pada o
2: gẹgẹ bi akọṣẹmọṣẹ
0: ibe ta bere pe kin lo yato lohun ati bi environment ni se ri environment ti wa iseda wa ni e mo ja tan ra wa je o ta ba yi pada agbogbo alajo penu po pa fe ya pada eni ti e ri pe yoruba so pe eni to gbe po laja ko se kini
2: ko
0: ja li be en to gba je en ti o fe gbowo lowo re ti o ba re en ti o fun ko le ko wo bo lapo eni ti o n wa oko lo ti bi oko ri opeta bi ko ti ko ri odangaja ti o wa da do to so wo ku duru mo ba ko yo ni gbowo lowo un se mo gbowo lowo eni abi wo lo fun won lowo gbogbo aluro jo ko sinu se ri gbogbo in ton se wa lori lede awon to ye ko asimoju to o ni nkan to pa gbogbo apapo
2: kini nkan na
0: eto eko eto lera awon gbayi gbadun kan ko se ri e ri pe won classify economy won ni awa kan eh low income manabi awa kan medium middle abi awon kan high awa ti awon to wa ni middle yen in lo je ko je balancing act fun eni to wa ni sale aten to wa loke sugbon ati pare in ton se wa ni eni to ba wo so to doti obun fun rara re ni o
2: nbe ni
0: tori pe mo ko ko n fe foso ki won ni mo foso so ton lo pa ba wu wa baje ohun gan lo ni wa baje lara won ko won leko pe kan wu wa baje ma ne ton ra won ro o mo si ro pe ton fa na ni pe abujo na kun won lowo oloko le demi duro to ba bere gba won fun bo bi bi ara gbe won fun to ba n pe kini kan loku kini kan ibere lajo bira wa
1: abo taku sir mo taku I am a living witness to it eni gbogbo e fi olopa te ba ja olopa tun da te ba tun ja gan e tun ri wahala
0: se
2: sugbon se gbogbo won ni
0: gbogbo won ko se ri mo ko we kan to ni se pelu olopa kan ni ipinle wa yi o n se gbogbo olopa ni o
2: beeni
1: mo gba
2: beeni
0: beeni majority gan lo daaju
2: ah beeni
0: sugbon won kan te ri pe te ba ko mo lu ogorun kale te so dudu kan si laarin dudu loju ori o tori pe wa re yato
2: awa na mo awon ti won se daada
0: awon to n se wa baje
2: amowon
0: bolopo intun so le kan si olopo o ti de mi duro ri ko wa nawo si mi pe ki mo wo wa emi o fun won o in ki won re ni si tin ba ti ri ogan o pa yare ni won ko pe John salafia ni
1: e ti baba mofti
0: e ti ti ofin won so wi pe o gbodo wa so kankan le ri intun gboruko re tori pe gbogbo a o ki insist ni ose to koja mo n drive lo rose ti wa da mi duro ngba to da mu wa so fun pe o de mi duro kini to da mi duro e oko to lo nwaju mi en to wa ninu e o n flakaka lati fa bet eni o de bet emi to mo de bet ani to ye ti o le mu yin koko da duro mo so fun point blank o si se bo se ko se me lo nunu wa lo le koju won to se wa ni e nkan to n sele
2: ofin adabowo eleyi ti won fi n wo aso lori aso mo pade kan lojo kan mo n bo lati bi ise ni ni daji kutukutu bi keyan won kan mo ka ba kan bayi ni wo won wa pari aso sika
1: fun
2: si ori bi bayi ko n do ti won mu dani ti won fi sabiya bi igba ti yan fe ru oka ni eyin enkule pe omo idakun ba n bu kini ko n do nikan mo soro yen ni bi odun bi melo kan seyin lodun mi o daruko ebi ogondo yen le bi fi mo po lopa ni won igba ta wa da fe para le ni kon daruko pe ah loju ana bi bayi iya alagbaja gan ni won ti e pe e je ka wo eni ta le so pe ka sare lo ba lori oro itabo lana nigba ti mo lo sile olodun o je ki jamba ko sele awon lopa nbe loju ona mo foruko bo oju ona yen lasi awon eyan wa ta awon olowo ya ya won gbe moto koja lo olopa yen ni lati lo ba eni yen to da duro o ma so fun wi pe baba mi o n pe arakunrin yen omo kekere ni
1: oro lori owo ni
2: lori ikini kilo de kilo fa se ko le si atunse ni
0: se ri inu ile ise to ni eto atele ile ise olopa lo
2: be si ni binonjo a pe won bo le nja e pe a pe won ko face bawon eyan nja ladugo ko je toko ti yawo ti won fe ko ni epo lopa ise to ye ki a ni ibowo fun gidi ni
0: beeni se ri ona tele wa fun se mo olopa ti o ba si lenu se e lo wuwe ofin won ofin so pe ko wo uniform inlo je pe every police station every police officer to wa nbe lo e ko ni box to ba tin close o ko aso se re o ko sinu box e ni ko sa so mu lo le sugbon ati da gbogbo e ni mo so pe iseda ati wa ni ati o le fe wo lo le anagan
2: e je kuro nbe ka wo iroyin ti Alhaji Atikulu Abubakar ti won fi ta re laya lori 16 billion power fund ti won so ah won soro pe be ba lawon eri ma je mi niso egbe mi niso lo sile ejo na ati pe gbogbo nkan ti are ti nbe loroye isakoso yi won kan fe fi si ojo awon orilede Nigeria kuro lori awon nkan to ye ki won mo ni won wa so fun pe owo te so pe nbe ni pamo te yo kuro lori owo subsidy e bo sita ke salaye e ni kikun fa won omo orile sugbon ile ise are da are won da atiku lohun wi pe o dabi igba to je wi pe oye ntin be lori oro owo epo subsidy yi ko ye won tani ka gbagbo tani ka tele ta fini towo oselubo e ja lo sojo oja bayi ba gba wa pa kelu

0: FM 94.9 fẹyẹ lotu ti tek pepe eto ayaju amala amala fẹ elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi asi to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be ewedu begiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana adi oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode leyi ko to si pe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbo osu kejo odun 2026 tuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwa damasigba ni lubadan amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house tabi ke pe number yi 0806 218 5194 pelu ajosepo ile ise ton po ti rega ile ise mi one ile ise snooker ton pesi omi mimo to jagara ati ile ise magi emi ati magi alajosepo to jagara
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti 2 FM
3: 32 FM 94.9

0: Akiwa Kabo pada lato judi ocha 94.9 lori radio yin eh bami boya ka rora wo laarin seju pereti tori asiko wa ka le sumo mara le
1: ejarun wa leti ti a so
0: eh lori oro owo $16 billion US dollar power fund
1: se ri emi oro pe oro yi e ka so di oro selu ka so di ntan gba bi gba oti bi eyan ba ti koja lori apere doba to ba ni ase mo se mi ro pe n to ye ka se oni pe ka mru eni be lo si waju ofin eh oloye olusegun obasanjo e ri pe dopo gba ni a ti na ka lebu si gba keji won sugbon won ni agbara ngba yen lati pe ki won wo lo si waju ile ejo won se be in ti an se ni pe won lo ko sinu iwe eni ti an si soro npa ye na ona o gbera dide ko lo tako n ti won ko sinu iwe yen emi ro pe n to tun fun awon ti an bo leyin lanfani lati le ma so wi pe o ri be ko ri be eni o ba ti nkan ijoba ba wa lowo re emi ro pe a ko ka so di oro ta ba so pe owo kan be lakata re kin le ta gba ta ba ri gba kin le ta se pe n to ba li ba gba lowo e ko gba eyin n soro to ye ka so do roselu e ri pe gomina kan le na lo so n jo si pe akosile iwodaran kan te nikan wu in be lori tabili ohun ti o si gbe lo ile ejo ko se n to ye ka so di oro selu ra empathy se sofin ewo lo si waju ofin
2: ba sa mbo ye kini kan so si mi lokan sa papa lori oro ti fcc so lori awon whistle blowers ejo sa won ni 5% pe yo wa nle fun eni teni to ba ti le fun fere papa awon to ko wa sile okiri ejo kini legal protection to wa fun awon to ba blow whistle gẹgẹ bi ta ti ri bọ la teyin wa owo husband to wa ibo la di leyin ta blow ibo lo wa e ta gba bọ won la fi di eko train rail line lati north lo si maraba eyin oku nko sa
1: e bi ti eni to fun fere pi re tun ke kan na ni tori pe to ba tun le ta wa lolobo pe to e ti an tun gba wole o o ti gba oko bomi lo o emi ro pe n to da ni
0: o de ja suma wa ara le Ibadan ni yin. Yin pada bere na to ba de yin to. 0705 50949 tabi 0809 70949 +234 906 2000 949 iseju kan fe yen ke nitori ijoba asiko wa ka le de ibe to po ojo po aye lo jara wa o na si wa ni bebe Krista,
2: bebe
0: odo re ni nbaun
2: mo wo esun kurun
0: o se kiri
2: oluwa jo wa da ku ma gbagbe mi
0: olorun gafa arab chori okay mo bono hello
3: make my kid of all the time and then okay ta ba yo ku sa na ti aya apa to e ati e da avala and abi mo la la mi bi yes ko lo afẹ mi ko ti ti yan da ti ojo ba ti don ba bo lati ese aro mo sọ níbẹ̀ rẹ̀ pé kí ni ó ti kàn kí ni ó dé kò sí nǹkan tó fún tó dé tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹran yìí ó ṣàkóbá fún àgbẹ̀ ó dẹ̀ ti ń sọ ọdún ti pẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ tèmi iṣẹ́ bàbá ni iṣẹ́ tí mo jogún mọ bàbá ti ni kẹ́kẹ́ lágbè dúró dókítà wa mẹ́gbà tí mo ń sọ àgbẹ̀ ò níṣù lọ àgbẹ̀ ò ní wàhálà àwọn tó ń da ẹran lé níṣù àwọn gbogbo ló ní wàhálà àkóso orílẹ̀ kò níṣẹ́ lórí òwò iṣẹ́ ẹran dídà the government have no business in cattle ranching business. And take a little low show where the boy was in Sunday. And they call on that governor of Gash and no governor, governor of Mabu Lagi. She got a letter at it. Can you pick up a papa? I think we need one three women. Don't go to buy your father, your father, and Lara. Don't you think you can go back to the Berlin airport? I like the view.
0: Yes, sir.
3: You have any caroma. I do pay.
0: +234 906 2000 949 tabi 0705 50949 ati 0809 70949
2: hello
0: hello Naija
4: epo ojuma iya adura mi
0: yes ma'am
4: epo ojuma mami e sorire e dagba
2: ase o
4: nikan so wa aye o
2: ase o ase o adura
4: mo fe soro nibi ti olopa yi ó yẹ kí ìjọba máa fún wọn lówó gidi kan yé ṣàtẹnu jẹ owó wọn ti kéré jù wọn satisfy wọn bí ọmọ mi bí n pé ṣe sọ lẹẹkan bí ọkọ àtìyàwó jà lọpọlọpà bon gbo le wa elopolopo o le ti fe ka yan mo la won yin o ye kon fun won lowo ka le raye ma yo oro si won lara owo won ti fere ju ijoba wa nkan se si gba en la mo fun won ni jale mo
2: afikun lagboro olodun afikun
5: christa ti gbenu ijoba so
2: afikun a sise
5: hello e ka ro o
3: e ka ro o
5: yes sir
3: Amen. Ibera kada bitewo ai mo tutan mo tan eda nu
2: ebi ro pe as the custodian of security in state mi ko ni di kin se lo mo gba se kin to boju teto abu te ba ran mi lowo is a backup sugbon pe mo ko lu mi ka to niyan na abi ba mi gege bi chief security officer state mi ti ma ro ki mo capable lati control nkan to je ipenija fun mi ko si to ni di kin je ma lo ta but mi pa gba mi o ka mo le seek federal support
1: be ni tori pe federal system la so pa run
5: e ka ro sa
3: e ku se o
5: e se o
3: la la ti bo dija
5: e se n ba mi
3: e wo in to ko gbogbo la te ba te ka be olorun le lo oro ta ti ku so lori oro eto nje ta ti pura for certain stories gone je ga la o gaga fun awon ti foju gbogbo e papo ara to ni ara ilu le po re ko gbogbo igba ti to ge e ba wa be won ko ba wa yi pada ba ko pe meji ko pe da ka fa mo governor ko pe da ka fa wa la yo dara ko wa o
5: ami e se e gbo so se pin ka kuku pin won be mi ko te mi
1: o se ti o se
5: se ka kuku bere pe ka pin ni christa
2: bebe
5: ele ka ro eh asiko wa o
2: ta ma so
5: sale dogun ara eh e se gbogbo eyin ololufe wa o ticket amala o titan
2: o titan
5: a reti gbogbo e papa jule yin te ni ticket lowo bi npe fatoye e ja pade ni recreation club ni sabu ni to si adama singba ni ayin eyo emi o ti wa nbe gba ti o ba fi ta gobi
2: ke mo ta ti nsin be
5: alaji mu na ni e ma wa pe e je ka tete de gbogbo bi te ti rowo ra eh ticket agba na oni wo se
2: yin
5: gbogbo eyin te ni kara fa awon eyan gbogbo nte
2: e se o
5: ni pada ju yin lo lati lo e ku fe te ni si 32 fm awa na ni fe yin we love you so much
2: we
5: baba omo we adupe o eh opolo yin oni daru
2: dr busari e se o sa
5: elio nlo pe wa wole titi igba mi ta tun pade a pade lago meji la lori royin agbaye lekun rere olubi npe fatoye
2: loko mi ire o awon tale an bo wa tale to ba da go meji la kojo ogun seju lori soft sand show a tu se awon eto mi e ma pe ile ariwo apa keje te gbo lose to koja e gbadun e tan la go mejo la le oni see you catch you

0: Radio me. 32 FM to Hawkey.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe nto ti kale to ti kakoni e ti ma gbo nipa seed care eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mu ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye seri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a tu wa bo so ri pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mu fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fimo agbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yokan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo re tori ani to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 month so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun bo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 ngba ti mo ti mo pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la adota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: Office nigba to je pe ni epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 atun ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
4: CD care there for you.
5: Oh yeah. Get ready for radio like you never thought was possible. Possible on the Pioneer Joy Station, 32 FM, 94.9. After the tactics comes the play.
6: It's Carter, what's he gonna do? Oh!
5: After the play comes the goal.
6: Could be the match winner from Lionel Messi.
7: Ronaldo!
6: Aguero. Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
5: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

mo ma gbe okan oke lokan e wa bayi eh olohun to bo si oba na si oki to ba pe tan e ku ojumo e ka aro e ku ojumo o e ka bo sori eto seya o o ti di ise ti yin o ti di ise ti wa ajo se po ni ajo se po ni enikan to le da se osi olorun ba ti fun ase to ti pe e ma lo ko si nkan kan ati leyin eyin ti e ji ololufe wa tun ti wa si waju lopo lopo gba ati ni gbogbo gba ogbo tori pe en duo ti wa a jo npo opo gbogbo e fi ndun to fi ndan o e ba se olorun ati atileyin yin ta ni wa

0: Il est pour favor.
1: Iki mo bin tu ti da po ma. Ojojumo la lekun. Olorun o se o.
0: Gbogbo mo to ba ti mo tenikan kan o jere lare. Tenikan kan o dide lara me, ime sofo danu. Iba to ba ti mo to fi sanfani fun yan zero. Owo to ni to fi mo yan odo. Ola to ni to fi mo yan odo. Ipo to wa tenikan kan o ri be yi so pe ah nda ti boda wa npo bayi nda ti eni yi wa npo bayi emi na se nkan bayi odo. Ti ele ebo English a jo po po lara omo mi ti de me gida o aye jije eji oja e Aisha Adedokun a jo to po
2: ikoni mama daju daju mo ba bi e
0: Okay, do we do work, eh? I just shella and write you don't take back more can see. Eko Juma, Moki, yeah, cabos, read to share.

awon wo lo janfani e lasiko igba to wa nbe ogbo mi o ni nkan kan excuse ko ni yen opolopo wa la kin discover ara wa elomiin bi o ti je nkan kan to to ba bo soro to ba mu oro yen lu o de je nkan kan latare ebun ta fun ni yen ba je bi iru ilu to ti wa more civilized ju awa yi lo ni tori e oju wa mo si dudu die die abi ta ba fe so to fun ra wa loku eh fura eh Nigeria bali aji ma ibi kan na gbogbo wa mo ronu si kini ni o be ba tun ga ele nko iwo to lele nko o do ta won ani a igi ni o da ka mo fi dana o e ma je mo bi gidana o e ma to gi saro ni o teni kan ba a se mo to gi nigba ti gas ti wa a ba fi li gas iye keji bayi yo gbe won ni a ko mo nkan kan tin so one way traffic la mo saba je en ti mo tete yi ohun a pada ni owo a ba Google ni so aje kini mi nso intimi nso ni wipe gbogbo nto wu ka le je nu aye

0: ami olohun ma je njora ami loju o ko si ntada le ni ijo to ba ti bere si ni rire ijo yen lo ti ntan die die ni omo egungun jo mi emi mo to bayi emi mo po bayi eni ko ni je ke n tun rire po nti to bayi o n po bayi itun wa nkan ati ge si waju si I believe po nti wa okay o ti rire ton aimi mo wa bayi o to dupe n to lohun ba se ama ri bi ipo je nkankan ko le ba tun le ipo to tun ga si
1: eni gbo wo lo mi awi
0: ama to ba ti rire tan
1: asagidi takon ni koda isola la jiwaju
0: eni toju o lo awa wa ma wo pe ki lele ije
1: isola la jiwaju mo se le yo
0: ro le ma wo so to ngba na mo ti wa di farik

0: ọmọ yin la je ogbon ore ikan eyi ta n ba bo eyi ta n ba bo la aro igbo mi daada
1: oye eyin agba te ba ri pe aseyin e ma rojo wa sibi to soro
0: eh wale ope mi ba si governors gbogbo nto wu kedo lohun je
1: gati kule ati de
0: ogbodo le toka wi pe awon eyan kan bayi tara mi jade nigeria o le to level ta won opo le de o awon eyan o sanu mo ni o
1: iyi to ba lu afun e ko ni pare laye e sa mi kin gba
0: e lo wa won to lowo wa seyin seyin baba nso mu futa o la ni hun le badan
1: egun jobe isola o
0: ten so baba wa
1: ko ni pare laye
0: are arise kola alawo
1: ota kon binu laso mo le
0: awon to dide latara won
1: bo wa sola
0: won lo nka e ba deru awon mo soro ogun doyin nkan mi ni so pe nte ra moto fun koda mi so nte ko le fun ani to ti bi owo yin dide
1: ani agba to dodo be lojo nsi
0: to ti di bi nkan te ni je eyan opolopo na ni o de se blame pupo.

0: ani gbogbo nto wu kemi ati o jenu aye
1: gbogbo ti e le gbenga de bo e bi o darun sorun re
0: gbogbo ona to wu kemi ati o gba
1: ekun oko lara
0: bi pe a fi je eyan nu aye iye eyan to ba dide nu ara wa en to pass through to ni mo de mu mi mimo latara mo de se kini kan latara baba en to konse babi yen to wa nse to le toka pe 1 2 3 eyan bi meta ti sise baba yi latara mi o ti sase yori
1: amet omo tinumbu
0: ase yori en bi ise baba yen niyan
1: eun sapo ekun ado ti ojo
0: opolopo bi kako ojo bi kako ojo bi koje mi nikan en lopolopo ro bi ase yori iro opolopo awon nkan ti a nkojo ni isin gan ni ewulo ta ba lo tan yes sori pe awo obi gan gbadua wi pe ka omo wa mo bere ni bi ti awa bade like ki won bere ni bi times 10 ni wa
1: ajojo kan be
0: omo tolo nti da lohun expect ko a mo gbadu gbogbo ani aerodrome ni olora le ts aboluyo ni estate

wan ko jo yen omo ti baba re ko le sero drum ni badan bo n ba fe bere bi ko lo re bere leki aba mo lo won ju e ja mi tan mi omo oni ko bi owu a ko bi owu e le expect pe ohun a lo o na vera le ere a ibi ero drum na ni rara o Biki mo bahara le nisin ohun le bere lo mi o o meje na o titi won lo ti ge meji yen o ibi ti o ti link express straight ni ni omo wa ki o se le ba mi wo bi kan ni side bi oke bola yen ni mo like bi kon me be e kon tun le yen se renovate e ti mo pe to n ba jade lati nu street ohun ori titi oke ado ni mi nkan se titi oke ado 2 days 3 days 4 days ka to rose kan wa lase ti wa tun si oda bi titi ona mi express wa riro ati kigbe emi o se ni akigbe sarafali akigbe gomina pinli oyo sugar won da wa lo emi o se ni lori ko eyin okuta nla nla kan to le baye taya moto je si bayi ani o ba di gba kan won wa da kan si won ti da kan si oselu na nri bayi emi o se ni fe di south fe di senator south eyin oloye sarafadin ali a fe di gomina ti ba won kinu ora won ti nge ela mi won kan won suga a riro eni ti ami lo so be awon ton na campaign ti kaluku odidi omo na lo nfe jade south e boye ko lo fi be nse campaign ko lo mo ti eje nbe lati bi odo oga mi won da wi ti ami yo lo ten oloye taufik adegbe ga fe se gomina abi labe adc ki lo de to na lo dan kan be won Fati e lo fi se kati e ni campaign e fi se Adekan bi lohun APM ko lo be ki o bo ki o ta Tarabali south lo ti south ni abi south ko lo de gbo odo yin na ikima president fa won lorin apala e mo gba ikima abi ni jile toko ma wi ni bi o ba o na lo tun lo nfe se gomina le pc yo ko lo na be o Rami Oseni ni alaga Fema ni igbimọ ti mojutu oro to ni se pelu Fema ninu legbimọ ti asoju sofin orilede Nigeria Labuja won riro ni apeja nje eyan oda bele wa ni kolo kolesi eyan ti aji orire oko rashida tu oko musila oko atinu ani gbogbo nto wu eje laye gbogbo nto wu eni loko be eyan o ba ti dide latara yin o je nkan kan ogbon mu ni complain kini kan mu ni kini kan complain mu ni kini sugar awo omo ntin je be awo isa o du ba complain yen an melo le nfun lo nje nbe an melo na ti wa de eyan latara complain ti se pe won jiwo complain o elomi ti o ba je eyan yo jiwo complain o wo omo sunsunsun pe ah Aisha e man try omo in try omo in try bobby kini won na le se o save your man safe for life ni nko lowo ma se nu ko sa ma se yes ma yes ma yes ma yes ma leyin yo lowo won o ti lo omo ti n bobo for the past 15 years o de ri pe o n fi kun oni ko yo ku o ah to ba lo kini replacement e se wo lo lohun to fun o

0: awujo ta wa yi
1: awu kainde
0: o le o ba deku fo wa na yo ba deku even awon tin to nran lowo gan ti en tun sa si o ba deku tori pe won o pe ha se bi ti ran lowo ti ware won ya mi 10 million wo ko ku ni o sugbon to ba mo pe 10 million yen 10 million yen o nti o ti kokon fun bi 2 million ri eh o fun 2 million o fi 2 million je eyan o bere fun kekeke o da 2 million pada o to wa pe eh elo gangan ni wa gan ti ri pelu 2 million ah yes sir mo ri fi 500,000 sajo o ya tun gba 2.5 o je 3 million tun lo fi sise die die ni isi ati osi oba tan enemi o ni kan lo fe dolowo nu ebi
1: baye ba teye isola ka ma ba wonyi
2: opo apa lati so
0: inu riri mo tin soro be ba denu mo le bi mi en to ni plan fe bi won ni jo de bi kankan o ni plan fe bi o en to ti lo ja fori are to ti kowo bo ni agbowo lowo e ni fi se nkan o wa fi se nkan to na ya jeju won ko ya ni ranti won
2: apa lati so finally o je pro ne adijo isola
0: emi ti re nti nroye to nrole mo gaji o si awon ebi re ora ta tent eyo kan fun aladugbo o pa mo lu kan fun rice atoka e mo je o si ka won eyan ti e to believe pe o ka yin ko ka yin kun ebi pe e le wa ninu awujo ta won eyan won wa

0: e le eyan lu ebo yo o daran lowo eyin eyan na en tin sin ko ti so ongo ti je nkan kan mo soro yen jo oni mo ni ntitete npo mo ologo ntendi ye lori ni en ti o ti ma ri 2 million ten yo wa 3 million wa ki lo fe je ke ma ri 2 million e wa ko bukata 3 million naira jo e lo ni yo se fun ani yo omo wa omo yin ni nto to e lo re bilere ibi bata tin talese mo to sare lele
1: e jo wa e ma se pe fun ise lo nda wa abi mi ta nlo laaro ikon se npo ni Thursday o de lo job on Thursday ibi ta nlo laaro yi oro ni pa fridge ati firiji aye atijo ewole ye priva mo ranti igba ta wa ni eyin CAC manatan suku ti mo ko lonu yan to da mi pada si private school iya mi like e ko bi ton ba nforun ke ya mi o like ko mo kawe ko agaga ko le fo english
2: idowu ala
1: english ko le fo ebo ke ebo mo shashashan
2: come on ba won yi opo apa lati so finally o ti kuro ni tatijo isola tun de
1: igba ta wa ni eyin odo ya jokoto abati ti suku de bayi amu nbenu yara ya mi
2: amo sa
1: amu ye igba ta nko kiri ta nko olohun gbogbo en ti o ti ni le tete se le fun a o le da o ale o se yara kun o se yara kan eru re oni ma sonu
2: opo
1: jo amuya joko to fo o be le ke o anu an wa won bricklayer on cement ni ko le jamu mo fo file ona baba ti di legbe o le jamu mo
2: sola kama
1: ni yo mo rin
2: opo
1: won wa kini abo eleta yen ni nla seyin ma ta ma abo eleta e mo iwo mo abo eleta oh man tin jawe leta abo won gboro bole ba bi bole ba owo pa pa o mo ni nsin ma duwe to fi mo o mo ti e ma de awo ti e ma de waju awon afa o ti ma ti e se ti sin o en tin fi glass na dawo waju awon afa ta e gbogbo nkan ti yato sha
2: enu won ni o pa won
1: owo te mo fa owo te fi sinu abo fa awon afa e ba ti garun ba e ba ti lo se wo waju won e ti gba ala won fi ji won won fi inu awoju 15 lo sa
2: ba se waju
1: sa yen asiribo ba won baba yen na ba yo won ra si awo yen legbe keke ba won atowo bo won ni tu loju eyin eyan
2: oripo ese enu won meba enu won meje
1: abo eleta to ti jandi ni ajoko to gbele awa ko awon ofi jọun akosi so amo yen joko ha abati suku de bayi tabati meanwhile yo e wo bi neatness se wa ngba na ike kan wa lori standby bomi amun ba ti tan te fe pon mi si e tu ke nkuo e fi ke na gbon to ba ti nkuro toroto ba wa se nsi amun ti wa lodo ya joko tonu o ti o fi ni ni tan wi dinu ni sale to ba ti nkuro toroto le mo fi cup ngbon e wa lo fo cup yen nu e tun so mo be pada lori e bayi cup le mo ti bonu amu te mo fi bomi sinu ke te ba gbe wa e gbe kin sori e ra si ah god
2: bo ti soga laru
1: e ba de losan e ba ri bi kan legbe le gbe amu si ko si bo run se le ran nta to te ba de losan te ba de nu amu ah natural tutu natural tutu
2: ndan ba ti o
1: e ma si pe fun

0: gaga ga
1: ganisi
2: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixo
2: agba ogun
3: amara soji
2: ta fogide ewe ategbose
3: yo lo tinu
2: ganusi
3: baraba wo degbere
2: to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixo ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gbodogbodo
3: ti sara gbogbo fe sise pe
2: tori kerika ran ro ni
3: lati joko dide fuya wa dagirase
2: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixo
2: o si fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixo
3: inu ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixo
2: nlagbade fun o
3: to ba re ni 100 odun
2: to tu gbo amade ni yawo
3: ara re tun ta kutukutu
2: irufe ganusi aba mixo
3: nlogbelura
2: ganusi aba mixo
3: o tu wa kaakire le taja ogun
2: ati lagbe ni karikari
3: a se n wa lagbata jake jalo le nigeria
2: ganusi aba mixo
3: faskani nigeria enterprises lo se
2: idojuko nnpc filling station
3: legbe bridge olonkemi
2: lagos ibadan expressway mbadan lo wa
3: telephone 08081689617
2: 08168 9617
3: Ganusi lo karauta kebe
0: gaga ga
1: Ganusi
4: kakaka pata ko sefiwe kokoko roko ifo labalaba si yato si teyi awodi pe ye ba wa jura won lo eji akan sara solongo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: lo yi to dun ohun to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti onipon laya o le ejokiri boto adiba fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya me bi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se to ko ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale
2: Ojo kare ebo da re mu eto to o ma se e da bi tona fe ni to so onu ti o mo na

0: oba di pe ngbo jatile jona e duro laarin mo o wa ba le won kabakaba ebi bi so ba jona e mo a gbo so laye be ko tun kan re ko ni
1: abi
0: awon le yo tun ko o mo ki se ore be gele be lo se sele ni oja lesi loye njo si mo pe wa lati lesi loye pe egba o mo ni a ku laye wa fe so won ni a mo sanwo lori be ki a mo sanwo ni won wa ngba ta ma gbo won ni na se yo lesi loye bi ti fe le mo ti won lo mo ni ha Odana, ewa mago, ngba roja bo deshele. Wani ako konja koyo abe kumbe hawa ba yetu kosi tiba lude. Tiba lude ni bokbo amana Nigeria ba yari be kosi tijo edo wakom kwa wani o. Ngba wasile wada da wakba ki wotu roja bo de kofora wani. Hey, ina lodo sa yala ranya yo. Oranya lengwa loju mo ma woranyi. Sugba wa wo ibi ti wa la gaga wa wa ni ojo Tuesday ti mo lo be Tori gbogbo eyan ara le be se pe bo ti ri awon phone ti nseju e ma ti dasi mo nbo ta jo dasi mo o ni akiesi kan ti mo ka jo kiesi oni ibi ti mo lo lori oro seri me ba nke gbaja re ti ba pariwo wa agbara kakola wa na ni ke se ba gbara kan la ni lowo ta le lo bi o se wi pe nte ba ke gbaja re sodo wa hun tawo paruwe ki gbogba yo si gbogba gba ye ba ti awa ti lero pe nta ba nfe un dada ni ko se se tori ijoba ti nbe lode loni ijoba ti wa fun rara wa laarin rara wa ni gbogba oye
2: ini la kodale oluwa
0: gbogbe araya lojo Tuesday leyin tojo Monday ta kokko lo tori won o se ba soro njo Monday o ko e ma je nta yi ko rorun gbogba nbe lojo Tuesday bo si se video lowo ni la ba gbo won ti de o na ba be si yin ban ni ba yin ti a gas ebi so abu ti jona ewo laburo to ma yin ban ki lo bi ti a gas sugba se ma ru eyan ti mo je be mo laya daada sugba bi le ba da e ma je ntan yin bi le ba da bi le ba da bi le ba da obin ni mi o ebi e gbo bo keni o iban mo la pe iban iban eni to ba bari ni o ma pe bo fi yose tu ba ba yin omo gbodo mu ni o gbori ni emi ni wa duro bo sa juba oro e ma je ntan yin lati jona do ni mo ti doje pa mo ti doro yan pada o o tun wa pe mi lana lana Wednesday ya wa to pe mi lati be lana won ni kebu yeri mo to ma bo won mo to ti ko bode mo ni lana again o da na bo ba wa ri be ngba ba dori agbagbe loni gbogbo omo Nigeria ni ojo ba wa gbo sugba bi ti mo lo gangan re won ti ni ka wa ra body ja no ku oni abala bi kan nu oja won ina gbodo se yo nbodi ja o eleyun ni o wa dabi an pe tawon eyan wi boya be do se ina gbodo se nbodi ja o aha ko ba dabi an pe abi kabuye ri osoro de be ina gbodo se nbodi ja o tori won ni gbogbo bi ti a ba ti fun won we ti a ti nle we ma be won ku nbe ni na ti se ina gbodo se nbodi ja o gbogbo omo Nigeria ngbo ko ba ja boleyun lai wa osoro wa lenu daada e ma gbo
2: ma je si je
0: nigba atale sile sele njo si o je won pada abe mo tara ro mi gate sele o je won pada abe mo be won ti le won le won pe won ku nbe ta won eleyun lowo ni ke ja san bele ba ma ko lo se loja mi te ko alo ni ko to di gege o e da ku to do olohun o eh awon ara oranyan ibi ebi wa nlo re bi sele na ba sele baun ijo ti e ni ajo kan ti mo wa di beto kilo gbuna yi ni ara yan gba tan ba mi soro nbe won fi awon oju taya han mi pe won didi gbe taya wa ni wa so awon taya re to jona le lo to si ni e ri apa awon taya hun e gbe taya o ni jona ke ma ri ni re nbe ati kini robo to ti ra e ri beji le wa nbi bayi beji la won si dawon oni taya so gbo awon tele
1: se won ta taya no won yo
0: wa ko taya wa be won ju taya be mo ro pe ni wa depo sinu kabiyesi olohun gbogbo amo ko se ka to lowo nu ka won yo ma sunkun laye e ma je tan yemi o lero pe ru won na le pada re ni kale
1: olohun obi won
0: tori pe eku to so ni oran yan oju ogbe ti o le san lara opolopo won ni se mo be latara pe oja jona oja jona oja jona opolopo loja lo ti di larin kakakiri adugo to je pe ko sana abayo kankan fun won mo ona kan soso ti gboju le na ni pe ki won lo di oro aje won ki won si ri

0: ba soro mi gbo yin
1: e ri wi pe nijo ti mo wa si bi mo soro wi pe won ti ko wa si be ti mo le won
0: be ni
1: ti mo le won ko da gan gba to lohun tun ma wa se eni ti won tun wa ta ibe yen fun o tun wa je eni mi mo pastor
0: le ta won ara bi kokko ta
1: fun gba na temi fi le won igba ti a wa ta de wa di o wa tun je eni mi mo pastor be ni yen se ku lori ile yen niyan
0: baba toro ba da ba eyin agbalagba na le ma so pe toro ba ko ke to ko le oni bi kan agbe ka nbo lagboro pastor kabai lori ile won ti won ti se resurveyed sowo bo lati se igbese wo lagbe lori e gege bi baale adugbo
1: Olorun alanu ko wa pelu wa
0: tabi le ala
1: Olorun wa pelu wa
0: abi
1: seri nka ka ko o ko dun mi die na n to dun mi ni wi pe igbese ti won gbe yi
0: se won wa bi
1: ti won wa si bi
0: ah baba won gbodo mo wa ile ile kerin yan pe leun pastor ile ke lo ni leun
1: e ma gbo
2: mo
0: gbo yin baba o
2: awon na sojo yen ti won wa pe ah won ti be awon mo won le me ta ototo ti won ti ah clear pe ko ma digbo ohun ta ba ri yan nbe mo ro pe boya ko loluwa ni
3: gbogbo bade la nlo sibe ah jino awon ara adugbo yen gan mo wa won mo wa ni adugbo yen
0: baba ti lona abayo pelu oro
1: akoko su ti yin sin
0: eso mo kini dada ti won le mo gbo yin
1: oya o sese mi le so pe because mi le so pe baba yi e la to gba judgment because gbogbo be wa ni court papata but won ti wa ra ile yen ko to di pe o doro court se n doro mi sa
0: an gbo yin baba
1: won ti ra ile yen ko to di pe o di oro court so igba to di pe wahala won po lori wa tari pe won ti ta opolopo le wa lo awa gan la su won si court
0: eyin le pe ejo to wa nle
1: bayi be ni awa la pe
0: ah baba toro ba wa da bayi gege bo se je pe ni eh ma ko se to le so pe baba yi ni idajo to waye pastor to si ra le re emi o lero pe o le ran ka won duro de igba ti idajo ba to waye baba e je bi bere kan se da mi lo inu mi dun pe baale niyin ke se pe ran yan kan wa ta ma bi eni ti o ni e je lo le kin lo bi baale wa lere eyin gangan le joko yi olorun ni fi selomi baba so won ti pastor ale ya to ti ti na sori pe won sewe won se gba won sawo je mo le bi le da pada fun won bi ki won gbo oja ti won bo mi so se se ba baba ko je pe yun la da asiko le lori pe o gbo en gba bayi oye to se sofe ni tori na le fun sofe o and you atowo te ra le ni o atowo science we ni o ilolowo re apapo re je yi bayi o gbangba bayi so se se se mo pastor yi gbogbo ti baba yi doju ko lori oro le yi e mo be won ba ti bere si se nkan kan lori le gege be se n pariwo fun won won ni ijamba oko e na si ri won gba na lo ile se le nka anu won pelu soro tarakunrin wa doju ko iranse olodun la pe ko lu yan jibiti ki wo gbe asori agbagbe mo seru re lo aye ko so wo ogun re atohun ati yawo re ori oru enu oje ki won fi wa nkan kan pe ka won na o le ba lagbekele peto e ma je tan yi ko se tin tori olodun kole o eni kan tori olodun kole ko si tori omo kankan kole ko lu aro ku kokuru omo do ku ra re ni kaluku se nkole ni se nrale iko si dojo aro dosu baba ki le se fun pastor yi se wo re se da pada ko si roye to wo e je ki o gbo omo nigeria o si gbo bayi abi afun ila koko ke loru ke pada wa jabo fun gbo omo nigeria iwu le fe si nbe
1: seri nkan to ba je mo wi pe boya nkan yi temi nikan ni in mo le ma so gbagba bet nkan family la papo ni se nbe ro mi sa
0: an gbo yin
2: baba
1: nkan family la papo ni no family mi gan ti an ba wa ni station yin bayi won ma gbo so ti yin sin nkan family la papo ni so mi le ma da igba fun yin lowo lo bayi until ta ba si meeting
0: baba meeting te seun dede igba wo la gbo abo pade lori ari be mi na so pe se lo le lo jabo abi ke ru ke to fun aye yun na nbe nle nto je mi o wi be re ibadan ti da e ma je ntan yin ba le ni yin oro ni se bi o rigba ta ni pada fa eyin ati awon gokeji nde waju awon magaji ile ibadan
1: it better
2: lord awon yo
0: wa a fa o don ngba ba jo de waju awon ti won jo mo gbogbo tan le ibadan kaluko lo so tan bi baba re se je nbe ebi lo gbogbo ti ba nbe nkoro to go pamo lori ileun a ri na ri nbe
1: ben
0: sugbon emi a mo fe kokoko je pa fo fo so lokunro ka to kese bo oro la yanju nisin a gbodo yanju e ti laarin ara wa gege bo so lohun ti ni kari eyin te je baale gangan
1: okay
0: baba se ka fun yin laaye titi de ojo mejo agbo abo ibi te ba borode pelu mo le bi tororo ye pe bo se la pastor na ko se fale mo baba e ti oju won ti ri mama ba be gbo lori oro leun boro ba ti ada bayi e ti mo kan na ni pe ki won gbejo wa yin ki gbogbo omo Nigeria o gbo ki won gboro won ro karo si tu won awon kan benu ilu to je bebi an ba buyan ni odidi ile kakan ko ta won lo si
2: se je kakan
0: loju won pelu tolorun ti se fun won tolorun bi tolorun ke won de beyin o ba wa wa mo nkan ti e se ti e to fi wo ogun re to lakaka to laagun to ra nkan ti o tun wa ri lo baba yo ba yan le mi je po pastor yin ba mi soro ni ana won ni lati jo toro ti sele awon o ti ro orun sun wọ́n làwọn òró orun sùn ṣé kí n fún pa babọ́nbabọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ga ni n bọ́ ni kíyàwó ti bẹ̀rẹ̀ ogun gbogbo ògbà wọn máa lò kó lè sùn káró lè dẹ̀ bàbá a máa retí yín jọ́mẹjọ ṣùgbọ́n gba àwọn ara lé láàyè bí èèyàn mélòó kan kí wọ́n pè kí wọ́n bá dá sí i ìtọ́bọ̀ lọ́pọ̀ sí èso ìbàdàn lẹ́nu rè wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ bára lẹ̀ ń bàdàn bóyá lẹ́ rí lò bẹ́ẹ̀ ẹrú kan ní sì mo ní gbogbo ẹrú àti ìbẹ́ tó ń parọ́ nísinú ogun méjèèjì ṣùgbọ́n ẹ bẹ́jẹ̀ ntẹ̀yẹ ti ń parọ́ àmọ́ ọmọ lọ́kàn ara rẹ̀ akínní bàbá mi lónìí o akínní àìsọmọ bíi àwa bá wọn gbé ni ẹja jókòó jẹjẹ wa wọn ò ní jókòó jẹjẹ ṣùgbọ́n àti ilé ní bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kó dìgbà bá pè wọ́n tí wọ́n bá wórí agbágbé ẹ̀ló ẹ ti wọlé o ó kọyún àti ibi ẹ ti ń pè o.
4: Ẹ̀ló kẹ́bú yẹrì.
0: Olúwa mi.
4: Ẹ̀rì dáhùn.
0: Àmì bàbá.
4: Orúkọ tèmi lọ́gbọ́n ẹ̀ dáhùn láti bẹ̀rẹ̀ ká.
0: Ẹ ṣeun.
4: Ó kì í yémi.
0: Ẹ ṣeun oṣù yémi náà.
4: Orí bàbá Bálẹ̀ yẹn àwọn ọ̀kọ́ tí wọ́n gbọ́n wá sí mítò.
0: Ó ṣeun.
4: Ṣùgbọ́n láì gbé bí wọ́n gbọ́n wá sí mítò gan-an. Ibi Bálẹ̀ ni wọ́n lè gba inú fámìlì wọn sọ̀rọ̀.
0: Kèrí bá ń bọ̀ mí.
4: Iwájú ọmọ jáàjì mẹ́jáàjì àti ẹni tó lùbàdàn ti fún àwọn ọmọ jáàjì ó ní agbára
0: o. Ó yé bàbá náà ó yé bàálẹ̀.
4: Ẹ ṣeun.
0: Kábíyèsí ọlọ́run. Ṣé ẹ rí bọ́rọ̀ bá ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí? Inú mi á máa dun ayọ̀ mi a sì máa kún ẹ lóhun. Ẹ ti wọlé o. Eyin le lo. Emi n lo ha yin daada o. Eti o le je baba baale o fowo soye lati soro re. Baale a mo ni igbimo ninu ebi. Bẹ́ẹ̀ kini mi ni o si yato si kini wa. Eyin o le je ka le ku baba n papa mora. Hello.
4: Hello to e ka ro sa.
0: O ko yin ati bi e tin pe o.
4: Adeyemo Johnson mo pe lati ona ara.
0: E ṣeun baba mi.
4: E jo olosi. Wàhálà jálẹ̀gbà yìí ó nẹ̀tí wàá fẹ́ pẹ̀ ju. Ẹ jọ gbẹ́gẹ́ ni solution because wàhálà yìí ti pẹ̀ ju. Ọgbọ́n wo la le dá sọ̀rọ̀ tí òkú ní wọn jẹ́ lemọ́lemọ́ ẹlòmí ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹlòmí ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn-ún.
0: Ṣé ẹ rírọ ẹntì rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí kó gbìyànjú kó pe nọ́mbà mi.
4: Ẹ ti dábàá yín síta
0: kí wọ̀lú ti dé ìbàdàn ti dẹ̀rọ̀ ẹ má jẹ ntàn yín ẹbí kálukú bá mọ̀nà mọ́ náà ni ó rìnnà mọ́ ẹ má jẹ ntàn yín lásìkò àrùsá wà ìbàdàn ti dẹ̀rọ̀ ó ti tù bàtúṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayanra ẹni jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ lẹ́hún àwàgẹ̀ ìpẹ́ lórí ẹ̀ mọ́ nìsín abájọ tira wa sọ́hún dandan kọ́ ni káwo tiẹ̀ yọjú bẹ̀ mọ́ èmi ò gbọ́n tẹ́tí bàbá rẹ̀ ògbọ́n rí tẹ́ bá ṣe ń sọ eléyìí ọ̀rọ̀ gádà tá a sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́n lórí ètò ọ̀rọ̀ gádà tá a sọ ní ọ̀yọ́ aláàfin wọ́n ti lọ rí signboard mọ́bẹ̀ ẹ̀ lóhun.
5: Hello, sir.
0: O kan yin ati bi e tin pe o. E sun baba.
5: Asadi lati Olundi.
0: Lati
5: Olundi.
0: Olundi e sun baba mi. E sun.
5: Mo ki ni dada gidi gan.
0: E sun.
5: Olorun ba loje ni ku ni pa oye yin
0: je. Amen.
5: Agbaro lo be tin ba be tin ba ba le ku ni gere were ni. Teri ti ti mo ba iwa je mejo.
0: Then
5: you might cook it,
0: you're going to say, baba be ba ti dele edako e ba pipade pajawiri nu ebi edako ojo ni tin a mo reti yin to ba di jomejo lago mewa aro e se dada le bale o pastor yin e mo lo le ayonda yin gbogbo mo nigeria mo gbagbe o signboard yin oro gada ta lo jani oyo alaafi ojo pasekere mo de o ma ti ba won ti lo ri signboard mo be o amo bi won ti a bere bi won e ti bere a mo abo wa fun yin to ba di jomejo oni yen se olobe se yin ta jo je mo mo dupe lo yin o tin yo ni ta tin yo ni baje o a ti seto ni atun rele na e dagbere le oko kan ile ya lero e ja ma lo le se monitor la nbe nbe abi o wa
2: be ni mo wa o a dupe lowo olohun olorun aja kan mo ni mo dagbere fe ojo odijo bejo
6: olabisi oladoyinbo lo nso pe ipade wa tun di lose tun bo ngba ta ma mu tutun wa se ti gbo yin e se te ngbo wa
0: baba olomo pupo
7: Isola Ade Aliola omo fo Isola afiyesi oba ilukan mo ni o tu di ni ojo mejo o ayo ati alaafia la ma tu pada rera o
0: e da ko amoyin na pele ya bi se bi won sun ni
7: Abigail Nbenbi o oluwa to bi Nbenbi ati
0: Fili
7: afiyesi ape
0: esun mo ki gbogbo omo le bi akala nle loko lodo leyin odi e ku ese inde oloye taju din ni Ogundeji le to papoda ta si seku e lana eh e ma je ntan yin be yan jori awon bo de ben yo ka anu gbogbo wa ni sise le fe jo je o ene lenu ni sise wa o pelu aso olohun ba mi oke oloye taju waju to doju ko yo da e to fi lo ni baje o gbogbo gbe mo oloye ni di awon labe baba wa oloye laisi san go lana baba olohun ni jara yo ku mo o
7: ami o
0: olohun wa ni seku re la ku fa laarin gbe mo oloye gbogbo oloye di awon eku atemara o ebe na lawale are mu otun balogun di awon mokira mi o ajo ku atemara ni tora debe lanu oju kaluku pon sira won lagba olohun oba mi o oju oni ti wa o yo wa ye wa ko ni yele lagbara olohun ile yananu ile oni leyin o ona oni na yin e ni rele lai dele e ni rodo lai dodo e ni toko rokodoko rokoto atemi atiyan ni logun asare bebu sira wa batare rekele re yo fira re ni ta fi dama oni je pin enikan kan wa atofu ataru ko gbenu rara si towo tomo ni ko ma wa wale emi lo ba mo tun bo njo meje tori le lo ma eboye mi obo se omo nu odi ni mi emi ni ku se yo di e tin dagbere fun oni ma bi mo lo
7: baba mi
0: se ba di jo mejo olawale are mu na mo si nje omo ni yo mebi aya koko na ki oko yawo mi bi nba nbe
7: le
0: number te ma pe lori eto aba fe pe mi re won re oje nbi kan won re ota nbi kan oru oloju nbi kan o fe ba won fa nbi kan 08085 96 97 99
6: e ma gbagbe pe Saturday ni Amala Festival
0: won bo won bo
6: ko kaluku wa ticket we mo je agbagbe re
0: e mo gbagbe le ke wa mo san bo o be yin office ogun ko si ticket nle mo ke mo wule pe mi se oro ticket ti yin o ni baje ipade wa je mejo tayo tayo lo je o dabo dabo
8: akumidiru kale ewure turase atari ajana kuta yo won modele dayaka koro padi ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo
9: FM 94.9 I'm feeling that bubu agbaye

0: kini won o ni ye buramuramu ni ju meje asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9
2: Ago meji lati lu lati ikanni 32 FM 94.9 eka san iroyin agbaye lekunrere la mu toyin wa saaju egba won koko to wa ninu iroyin ohun Ijọba apapọ ti siso loju ero to nse odiwon ina oba toto egberun lona otale legbeta o le mejo loju na ti fo pe si sisan owo ina aladi pele ile ise olopa lo ti pe fun eri ma jemini so tako awon osise won eleyi ti won fesun ko bi pe won segbe leyin awon ajinigbe Nela okere okere tan ogosin eyan lo gbe mimi be gege ona le yan to le ni egberun kan ati odurun lo ti da wati iroyin lagbo amugborodun gbajugbaja onsere birin ori itage ni omo orilede nigeria funke akindele ona lo tun ti darapo pelu oko re tele ri atawon omo okunrin re mejeje iyun nilu paris iroyin ohun re lekunrere olubinpe fatoye lo ni royin yin ijoba apapo orilede nigeria lo ti fi die mule wipe awon to ti pa kun igbiyanju lojuna ati gbagbara lọwọ awon iwo ina aladi pele leyi tawon mo orilede nigeria ti won foju wina re ni ti butoro orilede yi la bari oro na ni o se latare bo ti je wi pe ijoba apapo na lo ti se agbe kale ero to nse odi won ina oba eleyi to lo toto otale le degbeta ero to npe se ina oba o le mejo gege bi igbiyanjo eleyi to si je owo ise akoko gege bi eto to je gbigbe kale iyan lati akata ile ifowopamọ agbaye gege bi awon igbemo eleyi tori si onka ti sodi aladani bi won ti fidi oro mumule won to ka si bi pe ida toto bi ogota niye awon to nse onibara ina oba ni ti butoro orilede wa nigeria ona lo ti lore ofe iyan si lilo ero to nse odi won ina oba gege bi igbiyanju ijoba apapo eleyi ti won si lawon oka re lori re lati le ri pe awon eyan na lo si tun lanfani si odi won ero ohun nigba ti royin salaye oro wi pe igbese na ohun lo wa nibamu pelu eleyi to je wi pe oga agba eleyi to wa leka idari fun awon araalu ayodeji ariyo gbele yi gege bo ti fide atejade ohun mule fun awon oniroyin o toka si wi pe ise akanse ohun eleyi to ti foju won to si je owo ise akoko oru re iyun to bata lakata ile ifowopamọ agbaye gege bi owo ohun eleyi ti apapo re to tobi million lona edegbeta dola owo le okere lati le fi gbo bukata pipese ero eleyi to nse odi won ina oba ile ise olopa orilede wa nigeria lo ti ke se ajijagbara loju opo aye lo jara Martins Ose ni ti gbogbo aye tumo se very dark man bi pe ko bo sita ni gbangba walia ko se agbekale awon eri ma jemini so lati fi segbe leyin oro kan to fi sita wi pe nse na ni awon ko sise olopa kan to je ti orilede wa nigeria iyan lawon ibudo duo kaye owo ti won pade apopo pelu awon ajinigbe to nti awon iko ada luru lorilede nigeria gege bi atejade eleyi to keju sita latenu elukuru fun le se olopa iyan ani ini edu o salaye oro wi pe gbolohun ona lo fi sita laoko eleyi to ni se pelu apero to je ti egbe awon agbe joro lorilede wa Nigeria to waye nilu opota iyun ti se ipinle reverse lasiko ti ayeye ohun to nlo ona ni reyin toka so bi pe very dark man ona lo na ka ku to si awon osise olopa kan bi pe laoko ti won ba nbe ni awon ibudo oduro kaye oko wo iyun papa julo lawon oju opopona nlanla ona ni won lori ofe lati le da awon arinrin ajo yi ti won ri jaje yato se pako mo ti o si le ni awon iroyin to ni se pelu won leyi to nsegbe leyin bi won ti le ri awon enife ni be jigbe to nti ona lati le ri owo ido lagba ile ise olopa ti wa se apejuwe esun ohun gege bi eleyi to se kan rin tawon o si gbodo fowo yepere mu pelu afikun oro wi pe bi o ba ti ni awon eri ma jemini sokankan eleyi to le gbe kale logan ona la won bere yi topinpin leye o soka latare bo ti je pe iru esun be ona ni awon o gbodo fojure na re ole se olopa ika ti ipinle oyo oniroyin ti fidi re mule bi pe se na ni won na wogan awon afurasi mewa eleyi ti won je gbaju gbaja ninu ati ma mu eya ara eyan ti won han iroyin fidi e mule wi pe won se awari awon afurasi ohun ti won si ba awon eya ara eyan lowo won lara awon eya ara eyan ti won ba lowo awon afurasi ohun ona ni okan eniyan to nti awon eya ara yi to je ti eyan papa julo eyi to fi mo ibi agbari omo niyan nibi ibudo ikoko ti won tin lo gege bi ibudo ise won ni agbegbe iseyin to nti ilo saki awon afrasi ohun oniroyin toka si bi won ti se afin oju won lolule ise kun olopa ti ipinle oyo to wa ni eleyele nilu ibadan okan lara awon afrasi ohun ona oniroyin poruko re ni Nurudeen Ganiyu to si salaye oro wi pe saaju tele nigba to wo ile ise olopa to tite leyin oreyin ona lo bere si ni ran ile ise olopa lowo lati le ri wi pe owo te awon afurasi mi to ku ti won jo nwu wa laabi o salaye oro wi pe okan lara awon ore ehun ona lo fi ise ati ma ta iya ara eyan ohun lo fi lo ohun to si salaye oro wi pe bi eyan ba le gun ori eyan lubulubu ti won si da papo lati ba fi din eyin irufe ni be ona ni oro re yo gbo ti yo si laluyo laye gege bo titọ sowo waju si ninu oro re sugbon o je ko di mimo wi pe gbogbo igbese ohun eleyi to na ti gbe ona lo ja si pabo ti ko si tu irun kan e je agboro latenu afurasi Ganiyu
3: Nurudeen Abdul Ganiyu ni won mu won lo mu won wa sodo mi ngba to ni won bere pe ta ni ohun tumo ti ma nlo eya re eyan eran ogun awore ni ma npo po papo mo epo obo tutu ati lovinda bintu o pese re fun wa rara ko sise fun wa mu ti mo fi oni pe mun ko da ki gbo mo Nigeria en ti ba tin to ba tun se ru eko ka jawo nbe lodo Suleiman ni mo ti ma nri ni sha
2: ewe okan lara awon afurasi mi ohun towo tun te dan lo salaye oro gege bi igbese eleyi to je ko di mimo wi pe bi eyan ba tun mu agbari eyan ti won ti lo kuna ti won po papo pelu igbin ati awon nkan mi ona lo wulo lati fi se etutu ola nigba ti wa si utija ni to soro fun awon oniroyin

0: Oshala yoro wipe gbogbo gbesi ohun o na lo ja se pabo gege bi afurasi mi yun Abiola Nasiru o je ko di mimo gege bi royin bo se toka si wipe nse na ni won tun ba awon eya ara eyan lara titi lowo re to se jewo wipe lara awon igbese eleyi to ma nge lati ma ri awon eya ara eyan ohun o na ni lati lo won fun etutu ola Nasiru tun wa salaye oro wipe saaju tele o na lo je wipe enikan ti won poruko re ni Taufik Ibrahim o na lo fi ise ohun to fi ohun to nsin ma lo gba awon eya ara eyan ohun lowo ohun lowo re pelu afikun oro pelu asiko to njewo wipe bi ohun ba tun nilo irufe awon eyan be o ma nlo si awon iteku lati lo re wu awon oku eleyi ti won sinsin iteku to won si ge awon eya ara oku ohun danu awon aralu o na lo ti pa rowa si ijoba ni gbogbo agbon lati le ri wipe gbogbo awon to lowo ninu iwa ti ma daranje ni tagbangba o na ni won jola mbapa ni waju we da ofin onwoye awujo kan dokita Wahid Busari o lo ti wa paro wa si ijoba ipinle Oyo lati le ri wipe won gba agbara lowo awon to ndaranje ni tagbangba papa julo lawon oju opopona ni ti butu oro ipinle Oyo o soro won di mimo lasiko to n soro pelu okan lara awon akoroyin wa Nikoni 32 FM 94.9 iyo yekim ikimot ayomede dokita Busari ti wa salaye oro bi pe ile ise ijoba yi to wa foro ohun ogbin o na lo ye ko mojuto irufe igbese be ni ipinle Oyo leyi to si tako bi pe ki ijoba apapo o na ni ko gberufe igbese be o ti wa pa aro wa si gomina ipinle Oyo onimero se yi makede lati le ri bi pe ilana didaranje ni tagbangba to ntofin to ro mo o na ni ko fese mule leye o soka ki aje iwa baje ni to ba si se mo lori kojo la mbapa ni waju ida ofin eja gboro dokita Busari
1: taraku lori oro ni ibudo osinra emi ro pe awon gomina wa ile ka lo joko ti lorun o pe ma foko mi sala ati nile ti wa gomina wa o be nikan ba wa ti o ni ohun fe le to po ko joba akako lo ba mu wa ki le re bi se abe ma bi sinra e ma gba o tori pe e ri pe orin kan wa ti ta ma ko birin awada o ni pe o ye ka ti fi oro ibodo osinra yi o ye ka ti fi seyin eni o ba fe sinra e jo wa lera to ba ri ti o ba tale fun ko sin to buru nbe eni ko le bo si eyunku lele mi ko ni tori pe mi san koja mi o fe sodo eja se pe emi ati ajo wo so to bo si ri pelu eleran de na ni e te ba en to fe pin tomato nko eni o fe gba bosa se joba na ni o ma gba wa le kaki eni to ba so ko wo to wu lati se lele joba le kun lowo sugbon ko se pe joba ni o se agbateru
0: iroyin agbaye lekunrere lesin gbo lati ikoni 32 FM 94.9 iroyin lagbo amugborodun gbajigbaja o nse rebirin ori itage to jo mo orilede wa Nigeria Funke Akindele ati oko re teleri iwon Abdulrasheed Bello eni ti gbogbo aye tumo si JJC Skizzy oniroyin ti je ko di mimo wipe ona ni won ti pada wa ni isokan gege bi won ti se wa taun ti awon omokunrin won meji to je ibeji iroyin salaye oro wipe akale aworan awon mejeje ona lo si farahan yin o nilu Paris papa julo gege bo ti je pe won ririn ajo lo si ile Paris gege bi mo lebi iroyin toka si wipe okan lara awon akale aworan ohun eleyi to fi awon ebi ohun han pelu JJSK ati aya re tele ri ohun ri ati awon omo won o na ni o toka si bi won se rin irin ajo afẹ ta ba gba gbe wipe Akindele ati oko re JJC o na ni won se igbeyawo iyun lodun 2016 amo ti won si tun pada kede ituka igbeyawo awon mejeje lodun 2022 fun awon iroyin yajo yajo ati awon isele to nsele layika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti a le fi atejise yin so woranse si oju opo ibare ni soro yi 0704 700 0704-7004949 tabi 0704-700-4949 tabi kekan siwa nile erin Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan ni yara ikoro yijo wa ki into malo awon koko to jayo ninu royin ohun re le kan se ijoba apapo ti siso loju ero to nse odiwon ina oba eyi toto egberun lona otalelegbeta ole mejo loju na ti fopin si sisan owo ina oba aladipele ile ise olopa lo ti pe fun eri ba jemini so tako awon osise olopa eleyi ti won fesun kan wi pe won segbe leyin awon ajinigbe gbajugbaja o nsere birin ori tage ni Funke Akindele o na lo tun ti pada di isokan ni isokan pelu oko re ati awon ibeji won Aboluwade lo se akojopo iroyin olubin pe Fatoye lo ko mi ese be tin tete gbo wa yo dara fun wa

0: akabo lati ojo ja ara ile soft sand show na ni en gbo lowo eto ti ile ise soft sand property ti o se agbateru re nibi ta tin pe awon eyan si ona ifokan bale so like I said ko to nipa lo grace wa fun yin lati darapo mo wa fun itesiraju lori oro ile tabi ile awon properties kan na wa ni ori website wa o wa lori social media ke ba se fe si ni irufe ti kaluku ba fe ke wo nbe oniruru ile na ni ke lo wo lawon platforms yen e to wa de fe ta ti e na e ta fe ta ile ti e ni oke pe ti e ti fe ta o ke ba ta ile ti e yes procedure wa e koko number 1 e koko ti conclude lo kan yin na pe mo fe ta eni kan bi lo re pe o fe ta le ni document wo le ni oniruwo la wa fe ibo le ba de lori iwe eleyi o le wo la wa fe o da gbogbo e ewo nu e so e ko ti conclude lo kara yi pe fe ta ke se pe e to ba ju ayi le se ti wa o e gba je pe e gbe le alowo a ni e gbe we wa ka wa lo ta le yi le yi no e fun wa ni copy e carry ka verify authenticity e lodo ijoba pe survey yi o ri lo every other thing about you is authentic kan to je awa logun niyan a le wa ra ikagba le lowo yi ka wa ta tan ko je pe won so pe ba kan loro ile se ri so ki client wa fun awa lorun no agbodo mo authenticity documents ti eni lowo ka to ba yi polowo efe ti o ra ni ko si to ka wa ko si a gbe le lo tori di eyi e conclude o ka ra yi na ko to di pe so ke fe gbe fun wa just do a short video of around 30 seconds for such property you want to dispose e send e si wa lori awon number ti a fe pe si tai tabi ke e mu wa si office wa pe property te fe ta leleyi ade ati asotele to me nbe leleyi o a ni ke e mowo wa o ko si ta fi pamọ mo ati ko ntana ko si ta fi pamọ a ni ke e mowo wa ka to ba yin ta a de ni yo ninu owo yin ta ba ba yin ta tan just bear it in mind that you value your property equally with what is in vogue ke se pe romiye ro eje si o to pe ti fe ba ta lofe ke wa ni property 15 million e ta ni 25 a ni polowo e debi pe ye wa di eti si wa lorun a ni polowo e iye ti le ba watch ni ke so a de ki se won sa na lodo wa ngba te ba ni won sa na for example this ile je 200 million e lo le fe ta e wa ni won sa na se te ba na 100 ka gba ni abi te ba na 50 million lati 200 ka gba e lo le fe ta if it's going to be 150 or 180 million let us know eni yen lokan so awa le so pe e te fe ta lele ko se back and forth ka so pe won ni so gba 170 so gba 120 no iye to le fe ta lele ba se sise ni yen then two awa o fe property te ba fe ta to je pe dayo na wa baya fun e je dayo mo wa baya lo ti dayo ba wa ti wa ri baya fun ni time te fe e le wa ba wa soro awa gbe sugo platform wa a le ba yin polowo e lori ero radio wa ni bi bai amọ ta pe o nbe lowo dayo na then ati fi lo musliu na awon na se estate agent no we don't want such properties ade ata so tele to me ni leyin yen bai property je ba ti ba yin ta maximum of 48 hours owo yin adu gbagala la ka ti yin laiyo ko bo nbe oro wa ko lopin e le fe ni kankan te fe ba wa so abi ibere a se ojo popo sile e le pe number le se wa fun wa bai na
1: our numbers to wale share soft sands property ni woyin 091-15-55-0055 le kon si 091-15-55-0055 tabi 091-64-61-5000 le kon si 091-64-61-5000 e le pe kabi se ke send text message lori WhatsApp
0: good e se gan ni e so fun awon to ba ni properties to need e to ba ba moju to like I said earlier to ba je pe agbalagba ni nkan yo ki current di nkan bojo mode na lo ni e kan snap e ke send e si wa ka wo ru property yen de ta ba ti jo te wa lorun a ma wa fun inspection then ade ata so tele ade te si wa ju pelu dukia yin awa ise musu ti ma je jo nle lo ise se ti ko sojo ti o ojulowo owo ole 100,000 total package kidi 20 Usman Olorun bi Olorun bi eh ah hey owo ile 100,000 total package kidi 20 Te ba ti e to ma nje boko to ju ri oti e be e gbese gent ni ni Ako abi o le wa peja sa E ri gent I wala e gent ni wala na E okay ala ko la ra be ni E awon na ma to wole shawale ti gbo yen but e ba fe pe sori eto ni ru akoko yi lati bere kankan a lori ba se se okuro wa abi kankan ti o ye yin lori kan ta ti so bo 070-55-000-949 080-97-000-949 plus 234-9062-000-949 asotele ki paro to ba gbo ni o mo se woli e mo tun pe mi ki gbadura sugbon e gbadura fun mi ah me je ri customer mi yen mo gani ele won ti ri anoyin ti lara mi eyin ele ni gbagbo nu mi emi mo pa lo pe mi ti down ni so boy e je ni yen then I also give you my own number boya te ba ku awon yen te pe awon yen te ko busy engagement ma wa lori awon lines bejeji yen te ba pe won to ba busy te de fe get in touch pelu wa ni kia kia ma pe number todo mi fun yin ngba ta ba fi kuro ni ori etu bi o ba wa si kankan e ba wojo po elu kara ne boya ni atejise kankan be bi o ba si si na agent agent e ba wo social media elo dadi e fe gbele ile ni gbele bawo asin je fe fi rent ka ma ba imoju to estate manager lawa ke se agent o ya to nbenu lati lasa o e ke ma so pe kankan na gugu wa o ani bowo olowo biyun bi o se rinu ba so okay if that should be the case boya ka ma dagbere were were ile ise wa ni laughter house premier hill makola ni badon laughter house premier hill makola ni badon legbe premier gangan legbe premier ni egbe premier gangan ni makola nibe ni ile ise soft sand wa inu complex kan na pelu 32 fm na ni ajo wa e ba ti denu gate wa e kan ni ki won toka apa bi ti soft sand wa fun yin taratara le ma bo ni office wa oro le atile ni a fe anbara wa so igbese ta le gbe to fi jora won e to ba le ti mokan ero ni a fi gbogbo kan yin a ni ke ma mu kankan bo te fe ra le lodo wa leyin owo te fi ra le iya wa last week yen won ni awon oni gba form e gba form won ni eh e gba form e wa lo mu te fe ra ni to ti teyin lorun e sanwo ke ba chale lorun wa e ma koro e le file ke kan se corner piece e se survey ke file nbe ke kan ma san ki gbo ma bo awon ara iku to ti n sise ti won nbe leyin yun beyan ba de be a ju aye e fun e mo pe oloye ti wa ma won ara esin kan tin lo police station de ba ti ju ati lu awon GBT a ni ti ju ati fofin gbe yin omo ya kini kan le omo ya kini kan le agodi o fulu ri bo ba si fulu ojo nbe nbe emi oyo abologo accommodation wa nbe yen ini ti o ni lati be gan ki o to wonu abologo se de be ri
2: won de ki so rent nbe
0: won so rent o fe ni o to to sun to ni se to gbeta jis lowo e eh ko service charge kankan
2: ori so to ta package
0: eh ijoba lo ko be fun omo luabi ko so ta package olo je ki mi gba omo lile so se se le lowo ti wa e kan ma san ele oya investment ojo waju le fi se akura won ton ra fa won mo ka ma soro tan awon kan ra fa won mo won yes ori mi si nwu oro je mi no toto ke mi ra fa won ki ra pa mo fa won mo mi oruko wo ri ka fi si sa a foruko ele eh ukwa wa ran kan le fa won mo je gbe etan jojumo lo fa poly bag fast food wole eh eh agbe gbe jojumo dispatch rider wa ni wa gbe kan le bi bai rale eh rale ke lo titi o ki la fare okobo to kobo loso ko si yonu awa ba ta gbere lo so yi eloruko ile ise soft sand alajosepo pelu 32 fm o le na so fun yin pe ko si kekere akan ti oni le lori kaluku mojo ara re ni o ma sun le ko ba ba sun lo number to ja sodo temi lele 08055767084 to ba ti ye loro le ati le ke se crystal mo kan fe confirm pe yin ni o emi na ni e ti gbo o e se wa ni pada yo o pe na dokule odo igba mi

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferi loba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni fe yin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budu lo so be
1: Yeah, my name is Siri Medicine, Pasuma Wanda Shamo. I got the patch of a cable creator of about 50 Shamo. So you're listening to the radio, you're 94.9, 32 FM. Don't touch the dial, leave it there. I feel bad. I'm a Yehuda, Pasuma Lumba, you saw it, I'm a little early. So I knew. Buy it now, new, buy it now, new. A cap of silly, I got a pass. Thanks, man. God bless you. Hey, I'm only begging you, no, Baba, me, man.
2: Eko aja o.
3: E kaabo.
2: Iya bi ti sibo ni nkan.
3: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataaro.
2: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
3: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataaro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
2: Kini to de o polo oja re ni.
3: Mo polowo. Ere yo wole na ni, yin ti e re ni bi mi.
2: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
3: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
2: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
3: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
4: FM 94.9.
5: Show me your 32.
6: What's be this?
2: Let's see rainbow. I will be sharing the assignment if I not. Eh, she painting in ni. She can cook bacon or green museum. Take a bala, she color. Don't want sound. You come as a sabe. Can you say it? Make up where you don't say. Ni Timothy se Timothy Paris.
7: Mo ri po ti Paris. Se bi tori are lo fi fi stop sa ni ori. Bo bo se nje ti ugom gan bi e to nje ya.
2: Ah ah.
7: Eh? So o walk out ori ni bo se nje ti ugom bayi. Ni Paris re se press up. Ti ba ti se pe yen je pon mo kete kete.
2: Ah, o pari o. O ba le yin ni sogo mo. En ti ogbogo ni ja o. Bo won ti ki baba o fu eleyi. Hein? Ta won bi akoku ewon.
7: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
2: Agbo we si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni nu.
8: This piece was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9.

ekabo pada awamo o samba ni kankan le re okin to ni di kini won so oro yo ba papa julo akanle de oda bi orike awon kan orike awon oguro ni ti won ni pe ewe kan ni mo pe lo guro igbe ewe lo je mi oro kan ni won so etumo re yo le gba kan ju orin lo e mo ja foro le soro tori pe ari ojo mu so lokun owo baba le nwo e wese baba oma aja ni ti bo si bisu ti ko fe ju ikokoro lo ikokoro abi bo le se mo pe ti ko ju gban ku lo lo ba wa okan ra gbele kotokoto ni o si wa jade lo ba fi le ore baba re lowo eyin wa ni abe wa gba mi ni iwo omo yi gbogbo nkan ti baba ni emi mo ni yato si ya re e baba re so pe ko wa subanta banta fun mi omo mi ko ni bi awon tutere pe won ti gbo daada nbe hun ta fe le ma ri won ni ta o wa mu wa si eji ko ju gbon kan lo kilo nsi o kilo nsi o lo ah ah e ti baba mi ni kin fun yinu se ba jo mi gba ti baba re so baba ni oni pe ah e mo n to sele ni baba na le je fun mi ba mi e mo n to sele owo baba le nwo eh wese baba bi baba mi se nsi owo bayi pe eh eh ko e to bayi ni ko wa fore mi o be lo nfi ese re janle ti won si nle ese mole pe e ta won so pe ki ma wo ese awon ni e na won so fun mi bi pe kekere ni ki ba won wa fun to ba se se gan ki ni risun o so fun lati ni pe arisun ni mo fi mele fun yin owo baba le nwo eh wese baba ele da bigba ti won ba ran yan nse to je pe omo oju la n ba soro abi keyan o fi ka sinu ko pe ti erin etumo re nu pe ha nti baba nti nse ko denu won won tan se ba oju aye ni won nse nti won fe gangan won tin se o nbe lodo okun re nti won so keyan ma lo eda oro abi eda nkan komo lo ora yi sodi ebi ki won ni pe ile kun fofo bi ile aworo se ile aworo ma kun fofo ni mo owo baba le wo e we se baba bi yun se jenu awon eyan ti fi dan sowo sori ta kwa ile jara pe kenken le re ki ta yala ki ta ndina bi ki ta lese ni ati pe gba wo la ma paru owe yi to ba to akoko tin ba ti pa bi yo abedun re won so fun yin ale kan si ntf darapo mo lowe lowe lori takwa ile jara facebook ah number ati f ateran se so was le 08060177957 08060177957 te ba pe mi ni gbe sugbe ke kan fi ke send message si be ni lagbara olohun o su pe e tan wo lo kan e lo pin re o se se ka mu eyan meji ni en te n pe lati wa fi gbaga ka wa fi gbaga gbaga ka wa wo en to danto ma gbe isman na wa teni ko na na o fi gbaga lori eto yi ati wa gbogbo won tan ko lati je bo lo se danto si a bi kin gbe bi n pe wa ah bi n pe je bi mi ni gbe wa iya ki lati se ma gbe wa oye ja lo si bele keje pa ko to fo filamale okupe ki filamale okupe ki sugbon polopo gba a ma si owe na a ma si pa e ka tun se atun se owe yi baba nso itan dowe to ro ma ah awon mi ni pe ko to fo filamale okupe ki imale ko amale ni won pe amale kupe ki ko to fo fila amale kupe ki oruko ni amale ate mo so nkan ngba kan eyin amale mo binu igba ta wa kekere a mo fi dasa ipe amale olonje eya
eh olon je ya en to ba ti man je jula wa mo pe ni amole nti wa nigba ta wa wa nkekere sugbon oruko ni tan to sin je amole ti won sin sen to da lawujo lai si ani ani okunrin ni amole okunrin ni won si san ogun daada a si ko toro je be na si ni ko toju bole ara ko to jan sugbon kankan na lo ba ja wa amole je awon olobi aro da leri gege bi tan se fiye wa gege bi tan ya ke se yin te ja mole o se mo oruko mo jora oruko amole oruko mo jora won ni yawo aro da leri daba kalenta ba kele daba ka meta bi yawo bi merin lo ti fi ode arakunrin ti won pe lamole lo ti fi ode re le be ala bo ba tin lo si oko ba to ba fe gbogbo oko o na ni yo gbegba bo ba ko so mo lodo re na se ti yawo odo lode lo mo odo ti omo bi meji to bi awon yawo meji ti won bi mo fun tori omo kan iya kan ni won ti mu omo ku lodo amale bi o ba gbigba ohun ni bi o ba lo soko ni bi o ba fori segi ohun ni bi o ba gbekete ohun ni opolopo gba gbogbo igbese ti n gbe yi ko si ni ju fila kan na lo o si meji bi a n fori segi a n fori rugi a n fori gbomi a n fori gbe nkan ko dele fila re wa n lo die die bi o se bi fila bara bo se re fila se mo opolopo gba teyan ba ru eru debi kan irun gan yo sa ku laarin ori peki peki fila to ma se gogoro tele to ma se gogoro ti o ge fila ti yo awo bi re o lo nwaju ta won mo tele to won ma yan bo leyin bi oba ko to nkan to ba ti waru kini fila peki ni fila o se ma lori abi fila teyan gbe nkan le lori si yo duro gogoro pe faari fila re to ma se eru aru dabo to ti eru nigba ti o ri oluran kankan ti yawo ti sa fun tan faari fila koko ku lara e na gbogbo fila ti nde peki ni se tori to ba ga laaro ko to diro le yo fi gberu wale fura e latoko ni en ti won si ti mama wi pe onroro eyan ni iyawo gbe le laaro da leri opolopo awe eyan ti o wa ladugbo kan bo ba fe pe omo won ranse gan won ni fun la won o kan seju so mo ni pe mo ranse o ona ti wa pa mora o ti pati juna mara kopo ni kankan lati ma ranse mo tori pe to n ba mo pe to n ba po mo igba ni iya bi baba won ni pe awon ranse pe se bo me na wa mi ko lo re mo ma re awon eyan wa so pe amole se wa ni wo bi nkan fe ba ele o to fo se bo ro obirin ni oro obirin o to fo mo le se ile aye mi bi o zo obirin ko to fo o ni ko to fo sibe fi lare to fi ma sako sawon ara adugbo o ti ku pe ki ba fi lo ga mo latari awon eru arudabo to fi awon fi laru e wa mo yo ba si re yo ba ku oro yo ba ku se ko to fo fi la amale ku pe ki amale bo ni aje ko to fo jare se bi nto so bi ni o se obirin kan wahala kan ni ni wahala ko to fo ko to ya jare je mo ba ti won lo o si wa kan fe ko soro nbe jare won wa so di ko to fo fi la amale ku pe ki amale ni ke se omo imale o amale ku pe ki oruko la amale abi en to ba ti o yan gan lenu lo tun wa pe yan ni mole imo ole mo o kaluku ti mo bi won se nse ko to fo fi la amale ku pe ki oro yi awe yi ale lo nigba ti a ba n ba yan kan soro pe ko wa nkan se sugbon ti ko rira re gege bi en ti nkan se sugbon ta mi ri pe nkan se pe a en to n je en to n mu yi igbese to n gbe yi o si jawo nbe abi ko wa oro ko fi sare a se lele lai lai ko si nkan kan fe jare e bi le nkan ike ni won si mo po n pa lara sugbon won o ri gege bi igba to n po n lara owe meji ti mo se atupale lo ninu ko to fo fi la amale ku pe ki ati owo baba le nwo ewe se baba to pe n sese n derapo mo wa ni ikoni 32 fm le n gbo o 94.9 ni akale ka bi oba ko to nkan ta rogbo ku keke bi igi to gbale to gba gioko ni laughter house premier hill makolambada a
awon eyan ti kori itakun ayelujara o lori ibere ti mo bere pe bi yo baba ni wi pe kenken le re o kin taun di kin won so Oye eyan ara leki na kan ibere ti e fe bere abi kin fun yin ni ibere e mo wule de ti mo bi sori itakun ayelujara o e fo awon eyan to wa lori itakun ayelujara ni 0705 5949 0705 5949 ile okere +23490622949 at 0809 7949 ni number te pese

0: Ofun mi da toki toki.
1: Abi.
0: Eshun.
1: Omo bale se loye la tonara.
0: Eshun.
1: Ibere karun ko lo mo se wa la rungun.
0: Ah ni je arungun lagbara lowo Olorun, ah ni je arungun. Oya ibere karun lo bayi. Konire ya ilu.
1: Konire ya ilu, ko mo so tenu e.
0: Konire ya ilu. Ah. Ke se be?
1: Konire ya ilu kamasun.
0: Kamasun.
1: Ah. Kamasun.
0: Kamasun. Susun bi bo.
1: Kamasun, kamasun.
0: Kamalu. Ah, eh suma. Won ni konire ya ilu. Bomele ba tin dun.
1: Okay.
0: Konire ya ilu. Bomele ba tin dun. Eme ipe omele ni ti la ilu ba ti rora lulu lo. Awon lomele na won ma tele. Ton ba da oduro omele o ma sise lo. Eh yo ba ton ma n kowe kan wi pe olomele ton binu oni ya ilu. Ori ekan ni yo kule. Abo ni yo doti si.
1: Okay.
0: Eshun. Ekason. Ah, wanti petite. Awe yan ti wa lori itako ayelujara. Won fe le ni egbagbeje ibere ti mo bere na ni pe ti won ba ni kenken le re okin ta won di kini won so. Hello Ekason.
1: Ifala.
0: Eshun o.
1: Ekuse o.
0: Eshun sir.
1: Hello ti mo se o le pada le yin o.
0: Ami o ateyin na.
1: Lola gade olojede ni lo pe lati mo jogbe ni sale afa ni badan.
0: Ah, kisalafa. E ba ndele awon mo mi ke ba nki mo nbe. Ni le odunko.
1: Ah. E da ba o.
0: Eshun. E mi number.
1: Ibere keta.
0: Meta la nkan ruko le. Oya Sofia.
1: Sofia.
0: Ibere meta la rin iseju aye ogbon. Oya meta la nkan ruko le. Oya.
1: Meta la kan ruko le.
0: Eh.
1: Ko ji je pa koko na wo in to wa mo ga ibere Olorun.
0: Ele keta le si mu. Meta la nkan ruko le.
1: Eshun.
0: Meta la nkan ruko le. Se mo oleti wa fe si oni pe ah. Oko e mo gunju. E kankan yo gun dada. E kankan yo kere. E wa kan ikan koni gun, koni kere. Ele kuju ah, e file. Ele kere ju, e file. E wa fun leyi ti ogun ti ko si kere.
1: E torire.
0: Ah, mi ateyin na. Ah, oh yeah, that's any can she. I just shiny. Ekason. Ah, almost in bed. Edgy Monk, because I'm a two-hour lorry talk while you jar very, very. Econi Tattoo FM, Lang Bow Feng Ye. 32 FM 949 Feng Ye. Gbogbo ẹ ti ẹ ní ticket lọ́wọ́ mi. Ẹ tẹ́ ti fẹ́nu kò pé ọjọ́ náà gangan lẹ̀ ń bọ̀. Ẹ já tètè dé o torí èmi lo nínáwó ojú mi máa ń dín o. Ojú máa ń dín o. Ẹ rí bí ṣe máa kù bèrèbèrè lọ lọ́tún lọ sósì. Ọyẹ dín wá wo àwọn èèyàn tó ti wà ń bẹ àwọn èèyàn tó ti wà lórí ìtàkùn ayélujára. Àwọn èèyàn ti fi ìdáhùn sọwọ́. Ẹ rọmọ kẹ Rizikat Oseni wọn ni pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọlọ́run yóò máa tẹ̀yìn síwájú. Dásọ́lá Àríkẹ́ wọn ní ẹni tí ara rẹ̀ kì í balẹ̀ ní tí wọ́n sọnù. Rọmọ kẹ tó sì wọ́n sọ wípé ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé onítàn kì í gbé ilé rẹ̀. Bákan náà Adédokun Sunday wọn ni ẹni tí kò ní ìtẹ́lọ́rùn ẹsẹ̀ rẹ̀ kò gbé ibì kan. Dásọ́lá Àríkẹ́ wọn ni pé ẹni tí kì í gbé ilé rẹ̀ kò gbélé kò gbóde. Abraham Adan kárẹ wọn ni ó túmọ̀ sí wípé ẹni náà kì í gbélé rẹ̀ kì í dúró sílé rẹ̀ kì í fìdí mọ́lé rẹ̀ kì í jókòó sílé rẹ̀. Ọládélé Olúbin pé òjò ẹni tí kì í gbélé lánà sọ. Ọmọlára Ògún wọn ní ènìyàn tí kì í gbélé rẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Rọmọkẹ́ tó sọ ní ti Yorùbá bá ni kankan le re ki ta o tumo si pe eni na je ni ti ara re ki bale ti ki gbele tabi ti ki duro si oju kan run ke ero mo ke risikat ani won so yen dasula re ke alaye re tu ni iru awon lagba ma npe ni toju bole eran nuru emu iwa oye bode won larin na ka Rasidat Adenito awon kiwa won kiwa won kiwa ni Rebecca Adesina won ti yo ba ni kankan le re ki ta onidi o tumo si wipe eni yen ki gbele ko le se ko ma jade tabi ki ai ma lo si ile ore re Adeola Odumosu Olase yi won ni eku eto Olorun Adegbeyanju Alade ami Omolara Yakom won ni eku se eku eto Alaji Mufta Ogunrin de mind ti won ni kankan le re kokin ta nidi jasi pe eni na ki fi ara re bale si ile re ara re ki gbe ibi kan aki to lo lori eto en to koko gba ma mu meji nu won ron ketosu e fi number yin sowo kin to ko lori eto bayi bakana dasula reke eni ti ki gbele ko gbode en dasula reke ati ron ketosu e ba fi number yin sowo bayi te ba ti fi sowo sori tapa yin lo jara bayi tin ba fi gbele ko lori eto eyun ti lonu o ti lonu eke mu kakan si ejo awa te ni ticket lowo mi eje ka pade ni recreation club to ba ti di ojo abameta saturday awo ti wa nbe lataro e mo pe dokele ba gba ni tete ri ticket yin gba lowo mi e se o 0705 5949 mama ti won je 0570 ki won pe 08060177957 0570 ki won pe number number to pe mi e o ti pe mi le kan tele yin ni lanfani lati gbe e wo ta ba la popo a kan le ta ba gba oran gegege afowe ti si bi kan lori eto yin e to wa lowe lowe fun toni koni ju bayi lo tu ba ti di ago mefa e ja pade lori eto yin e to wa e ba mi yo mi ati mouthpiece mi ni bakan na si re to ba ti di ago mejo lori ilu ni e ma gbe ikanni title fm laro losan lale tori pe gbogbo tin jade nbe iro odunun ti be jade edunun ayo ko wa ni dagbere fun yin o emi ni kunle Fanny, if I'm not even computer, da famofia, Jamie, I did that. Jane Lolo, came to Sala. I decided it up by the way. I jamala. Allah, I go, I go, I go.

Ogo Gwasi Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ni fu oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obiriri afefe ikoni 32FM949 ti a wa ni Lafsa House ni Premier Hill Mokola ilu Sibadan ti a ni ahin mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata mo ni se alafia ni wa gege bi emi na ti wa loni ode odun bi ati yun ti e ni lati bere wi pe bawo lara to ba si ri baba to duro si waju ile to bere si ni ju apa bayi to nju apa bayi to nju apa bayi eh gbudo bere pe ohn daddy are you okay ohn eh gbudo bere wi pe saro le bi arale kokoko kokoko ni arale kokoko bi oju eja so ko to di pe mo go on song olorin kan lo so wi pe oni bi a ban joyin bi a ban chadun oni ti a ba wa nfi ojojumo mu san oni ka ma gbagbe wi pe atipo un la je laye eni kin kan le kan si a lo lorin yen so wi pe bi a ban joyin bi a ban chadun bi a ba wa nfi ojojumo mu san oni e ma gbagbe pe atipo le je laye o so e je kin ya bara kin lo sinu ile awon omo mi bi n pe fasoye eni lo pe 16 solid years ti baba to bi n pe ti won lo sun ninu oluwa 16 years remembrance of late pa Joseph Afolabi Asorise COP se JP ni won won lo Jerusalem like seriously adupe pe gbogbo nkan ti baba fi sile esi ogba aye lati towo bo kankan esi ode ni towo bo kankan iya bi npe eku ati emora epelema e tin ko awon mo ikiri lati igba si baba ti lo sun iku o wa ni ja won gba lowo yin arun ni ja won gba lowo yin lagbara lowo olohun eyin na ma gbo e ma so in actual fact emi te si ma bi beji na o ti pe on ti division yen fun mi pe beji so eyin le ma de ba mi eyin le ma wa se olojo ojo omo who's going to be then that can jack and baby to listen my second who's going to be the lucky person I want to let my first competition whoever is the lucky person this moment you pay mommy will be wait how about me to ibeji in any country because we can be seen in Nigeria anyway any country in BBC let consume mommy wa eku ati morama mo wa fa koko ina ki bi n pe abajo si bi n pe sha like o like me ati jo gba draw ko ni popsi mi no ni popsi but si ko ni ba mama e lowo ebi n pe won wa ko yin jina eyan ara le te ba mo phone number emi mo phone number tori mo ti e mbaja mo mbaja mi mo phone number e kan le ba mi pe ke ba mi ki pe ini ni remembrance popsi e se pe 16 years that is lo si mi ke ba mi ki so eyan ara le gbogbo awa soku te n gbo mi ati mi ti mo nsoro it's a wa pe bi mo pe se n pe laye awa ye ku si o e gba bi n se so fun yin gbogbo wa la je gbesi e bo atemi ati yin la bi asi ya bo si wu kori ani bojo olojolo e se gan ni thank you so much sherry nti mo gbe wa le ni igeta si bi ma n pa bi owe mo ma n so bi oro e ri pe lati jeta ni mo ti n so wipe e kan je ka gbiyanju ka kan make awon eyan ka kan make won happy eni kan wa n bi mi ni bere kan o ni gba ti mo ni kan mi nu awon eyan dun o nse mo mo pe en ti ba ma mu nu eyan dun seyin o gbudo lowo ibe gan ni won wa fe lo se owo ni gbogbo nkan no eni to ba moju oju ati ko de se gbogbo eyan lo ni tiju owo ko ni gbogbo nkan awon kan ni owo lowo bi mo se n soro yi owo yen ko happiness fun won they are not happy awon kan ni owo lowo like no man's business owo yen ko ra orun fun won awon kan ni owo lowo bi emi ati pe se n gbo mi ti mo n soro ketekete yi owo yen owo ton ni lowo yen ko mu inu won dun ti ba se pe ko gbianju lati mu inu eyan dun a lot of people are looking for somebody to talk to pe I need to talk to somebody
mo kon fe ba yan kankan soro bo won ori ah isele kan sele lodun kan olodun ba je kiru e tun sele mo ko ti e ki se nkan ti mo le so lori afefe tori tin ba ranti ah o le bade emi je for today bo je ki ma so nkan ti mo so lo awon kan wa en e wa ma bi mi pe eh se en to wa to fe ba soro eh o ma se o sere ni kan eni log gbogbo nkan laye ni olorun fun keyin when talking about husband or wife correct one olorun fun yin ti yin olorun fi le yin lowo emi mo bi 30 be se yan emi o mo o si yin ni olorun fun le yin lowo and when we are talking about children e kon make up mind yin emi mo en to se pe sister omo mesan lo ma bi o de bi mesan nkan ikan kan na o mesan yen iku oni yokan ku nu won emi me to so fun pe tun ba ma bi mo omo marun lo fe bi marun de lo bi bi mo se nsoro lowo lowo lowo lowo lowo yi awon kan dabi ana won dabi sera olorun a fi omi sase sinu aye yin by this time next year e gbomodani se won yen se lohun ni eh eni kan ma make you happy se o se en to ba loko sile so tun need keni kankan make you happy en to ba soro mo ni we mo ni e ma je kin so nkan to wa lenu mi ma opinion yin le so ala won kan wa se won need en to fe foro lo they want to discuss something that is boundary them with someone ton ri won need ejika kan kan fe gbe orile they may be single parents they may be marriageable age ton fi pade Mr. Right eje kin wa bere bayi e ma je ka frustrate awon ti o ye ka frustrate o mo ti sorry mo tun fe tu so oro lo mu mo ko mu ro wa bo mo ko mu ro oro yen mi o ni be tori mi ate niyan ti soro at length sugba won ko wa ninu condition eniyan how dare you eduno eyin ranse olorun wa the generous so en to ba ti je single parents ti o si ni ile oko ese ni lati sabo olorun ese ni lati je deaconess in the church ese ni lati je pastor in the church mo know the question mo be ready o se fe gbo e je ki won so awon kankan si oye yin fun yin and those of you out there te fi pe esi ni oko single parents ni ele mai ti gbadura de level to ma so asiri ti mo fe so fun yin le ni fun yin bo mi ti gbadura de level yen ti olorun de fi asiri awon kankan han mi ele ma foju elese wo wa o sugbon e ma bibeli gan ni rere kan si oni koda gbogbo wa lati se ta ti si kunu ogo won olorun olorun tun wa so kankan si mo ma to ba nba mi leru pe to nba tun wa ni ko won o sa mi ese excuse me pintin ti o ke yan kan o si wish me gbogbo wa lelese anu la kan gba ko fa anu gba wa se ra won kan wa kan je obirin ni iseda won oju ti olorun fi nwo won in the spiritual realm nkan okunrin lo wa lara won you like it or you take it or you leave it take it like it leave it anyhow as you want it ben iru awon yin o le ni oko lori ti Christi afide edimu excuse me you want me to come again all right ani awon kan wa physically bayi ti gbogbo wa wo won obirin ni won but ise da won lati odo en to ni aye ati orun in the spiritual realm okunrin ni won bi olorun se nwo won eya okunrin lati ro ri won de kanu ese won all the features in their body nkan okunrin lo wa lara won iru awon yen o le si ni ile oko ti olorun ba fi anu gba won to olorun ba fun olomo a fun ole yokan abi meji ti won ba wa ni inu ile oko okunrin meji lo jo ngbe and it is an abomination ti iru awon yen ba wa je single parents pe ngba ton bimo yen olorun ku ti be pe okunrin lo na spiritually ti oko ru e wa lo to wa wo wi pe agbelebuwo
emi ko gbe ri memo bo wu o agbele bu o emi ko gbe ri memo bo wu o to wa make up mind pe o fe fi aye ati orun ohun gbogbo to wa nu o fe fi o te fe fi sin jesu pe jesu mi te fe mari mo Koni Jesu mo gbagbele bu mi lati ma to leyi e ba mi pari e mo mi God bless you mo mo e pe mo ko je pe o n sise fo lo se be pe lo no sise fun ke se yan ko le sise fun pastor ke wa woru e pe ah no this lady she's very perfect in the Lord ah mama why ni church wa je ka fi se dickness ke ikan wa duro o n dajo George chapter kile yin kewa ma dalejo ejebi beni iru awon yen won le ni ah peter mo ti fe o fe foro lo eni church o ma ti fi lo e bayi baba fe ndode e te sa fe fe ni ko ye ku ri be emi a ma tenu mo emunu awon eyan odun awon kan wa temi ati won bere si ni pade lately lati bi 2 3 weeks ago mi mo kan mu mora ni Chemon, wa on ba mi soro, wa den sun ekun. Ikon si ebi lo mi.

0: so yara le to kabo le kan si e ka bo pada si koni 32 fm 949 Laughter House lawa ni premier yi mokola ilu badan ola lobo saturday loju mo la o lati dupe lowo gbogbo eyin eyan te mi si wa te ra ticket fa won eyan lori eto mi mo mo lore gan ni mo dupe lowo yin e se gan ni I'm very grateful ni bayi ticket ti to ko si mo ko si ticket amalamo bo ti wu kori ko si mo sugbon se re en to je wi pe era en tori pe bi te en gbe jina ticket yin wa lowo mi ago meji la la ma bere ngba ta ba de koko de we need to put some things in order she mo ka to le ka se be ka se ba ka se ka se ton ka se en to ba koko de nu awa bo ba je in de koko saju mi de edo de mi na ni si ma fi de ah yes ba de be na mo koko saju yin de ma duro de yin na ni she wa ri pastor adewale kan lati tipa dibi mo se nso re won gba ticket won mi o I'm not joking mi o le wa mu pade eyin kan wa ti mi ni mu ticket wa pade iranse fa ni kan te so fun mi pe akinyele lo n ti fe wa pe ko so lowo un pe so mo le bon dash ticket un e wo awon te ba bo si waju ta wa nsin awon mama kan ni mama yen rin wa all the way from akinyele nse na awon eyan bebe ba pe boya nbo la ti de ticket asa ti ni ki mama yen joko kan sa joko e jo nitori olorun anti sisile abi nkan won ni lati ni mi mo boya ni garage abi nkan la won ti fe wa tin ba ni ke ma wa mo se nkan ti o da be ba wa ti mi ba ti fi ticket yi tore fine e je pe ke kan joko ka jo sere pada lo le anti bi dupe e ma boda lati wa o mo ti fun yan ni ticket yin yes mi ni se pe tori pe boya e je gbon mi temi gan ti mo so fun yin pe anti kan ra meta oruko oni ki nkan si won la won dash emi atawon mo mi mo fi mo fa won eyan ni mo ta won yan be wa fun ticket kini sha wa ko pamo ni ki a fe fi se nkan to je pe leyin saturday ko wulo mo why then do we need to keep it eyan fa won eyan ton je pe won fe darapo won akun aba wa jan yato sa won meji ti mo ni boya won ni pe ni joju boda yin lati mo ni ya won no pe mbo de jo te ba me pe ni interest mo imam ti ni awon awa onku yan ma npe mi lati maniya ni ejo ntori olodun to ba me pe efe mo awon yan wa lenu ona ton be wa eje kin fi le won lowo ejo nitori olodun to ba me pe eni wa pe ko convenient mo fun yin tori te ba mu yan wa nkan kan be yen ba o le se fe se ekan ba mi soro e test mi e wo bi ma tin se ton ba yin won lawon yan wa nita ona ndo de mi ko de ticket mo fe fa won eyan won sa no se pe enikan lo wa so fun mi si pe awon kan wa nta o won na won fe gba ticket lo mo ni bo mo ti fe ri o ti tan ti o ba tan is another thing but o ti tan e se gan o bu won te dara po mo wa te ni pe laughter fest todun yi ajo ma se o ma dun pe won ma kan si mo mo lore o thank you very much nkan si mo n ba lo awon eyan ni lati ba yin soro ejo e se suru lati gbo nkan ton fe so ejo mo be yin ni o mi o sako o boya nkan ti mo ti e so lowo e boya re n to je pe n ti mo n so yi ongan lo bawi abo ongan o fe buttress points mi e je kin faye le fun eyan mi ji abe eyan meta kin to bo sori eto teni lagbara olorun o ma gbe mi tapon lati irin ajo kekere kan tori n ton fe baje yi o gbudo baje ngba tin ba bere ma ni de nkan te ma fadura arun mi lowo ti ma sare ji lo ilu yen laaro la lagbara olorun ma lo ma pada di buluwa tin be temi en be layin tori n ton sele yi ko gbudo te ba ngbo ko gbudo baje ni o ta lo wa lojude lohun lati esi pe kelu nkan ti mo sare so yi ka to se to teni gan hello
1: ma e ka so ma
0: yes
1: oruko mi ni tori
0: okay
1: o ta ni program person o n da la re ni ko joko awon bo ko ti mo bi mo fun o lo fun ba mi sojo mo ni mo to sugbo mo dupe wo olorun olorun ba mi bi ojoju ti ko
0: lu wa se o
1: idini yo tun se pe o si n tanso
0: pon e ma bi lo ma je kin biri nkan kan lowo yin ma ko ma se pe awon okunrin te n bo si lowo ko ma se pe won ahun ni won
1: awon ko ori ni gbogbo e ori ni mo ori ni àwọn tí mo bí mi wọ́n sọ pé ẹ̀kọ́ náà ó fún mi gan-an ònà ó fún mi.
0: Ẹ̀yin wá ní ń dáwọn ọmọ yẹn tọ́.
1: Èmi ni mo tọ́ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ́ lọ́run bá mi.
0: Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Ẹnìyẹn náà ló yẹ ká máa fi ọlá yìn àti ọpẹ fún.
1: Omi ló ṣe Jésù ṣe.
0: Olúwa ṣeun. Àánú Ọlọ́run ò ṣeun ṣí kò láyé yín. Ọlọ́run tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́, onírànwọ́ lọ́wọ́ ní ìgbà ìrànlọ́wọ́, a máa jẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín mà. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ mi fẹ́ kékeré ẹwé sí ẹ̀tàmí ni mo ṣe pa mà. Ṣe gbọ́, wọ́n láwọn làwọn tó náwó fọkùnrin. Mo kàn fẹ́ béèrè ṣe, àwọn ọkùnrin kò ní tìjú náà in natural fact. Àwọn ọkùnrin kò ní tìjú. Àwọn bọ̀dá wa kan wà tá a dàgbà sí lọ́wọ́. Àwùyẹn mọ́ bọ̀dá yẹn lára di àárọ̀ yìí. Àwọn àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi lọ̀rẹ́. Àwọn ọkùnrin kan wà, ìyàwó inú ilé wọn ò jẹ wọ́n ní wọ́n náírà. Ló mo béèrè lọ́wọ́ yín ni, how do you feel? Inú yín dẹ̀ máa ń dùn. Inú yín máa ń dùn. Ojúṣe ẹ as a man, ojúṣe ẹ as an husband, tó bá jẹ́ pé ìyàwó ẹ ló ń gba ojúṣe ẹ ṣe. Ṣé ọmọ tí Ọlọ́run máa ń ṣe? Ọlọ́run á wá rọ àìsíkì tiẹ̀ sílẹ̀, á wá dà fóbìnrin yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, nígbà táwa ń kékeré, akọrin kan á ní, kí ni iṣẹ́ rẹ Sóluwa? Àní ò dáwọ́. Olóòdá wọn ní okọrin olóòkọ wọn pè ọ sí pàdé olóòlọ òfọwọ́ lẹ́rọ òun wòran wọn ní Jésù fẹ́ràn rẹ ìwọ ló mọ kíni kílẹ̀ fẹ́ fi yangàn pé after all I'm a man mo béèrè ni àti ẹ wá sọ nǹkan kan tó jẹ́ káyà mí lùkì wọn ní wọn lórí ni orí la fi mẹ́rùn lákòótọ́ àfi mẹ́gun hello.
2: My dear sister, but
0: Olùṣọ́lá tó gbọmọ̀ṣọ́.
2: Ìyá àjọ mi.
0: Èmi ò rọwọ́ àwọn ọmọ ọjọ́ ṣí ò sí. Ẹ̀bùn kan tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀nkú kan dẹ̀ dìdí ìbéèrè yín lọ́wọ́ mi. Charles ọ̀kan láwọn náà ń jẹ́ ọ̀hún sí
2: ìyàwó.
0: Wọ́n dìdí ìbéèrè yín pé kí má bínú ọbabìnrin pé olùṣọ́ kan tó máa ń pè mí. Mo ní láti ògbómọ̀ṣọ́ pé kí ló dé pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní nǹkan kan ò ṣe yín I think I know pé nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣe.
2: Nínú àlàáfíà ni mo máa mọ̀ mọ́ kódà mo
0: máa ń tíra
2: láti pè wọlé èdè pọ̀ lórí stéṣà
0: ìyá àjọ tẹ fi mí jẹ ṣe mọ tí ó bá ti gbé tẹ ti bá wa sọrọ lórí kínní you can send a voice note to any program that I'm doing I'm going to play it
2: okay
0: I send voice note
2: okay thank you mommy
0: I send the voice note my player
2: okay
0: ma dekani obabirin it's been a long time shalafia le wa o do mo gbo program yi o I enjoy e o quite an age
2: eya mommy thank you mama mi alafia fun yin
0: e se
2: awon to fe ran wa baba mi o fe ran won
0: e se e
2: ti mo fe da city e so loso yi it is single modernism yen se ri ki se gbogbo single modern ni o da
0: àṣé mi lè ń sọ fún àwọn tó dáa náà pọ̀ jù 90% àwọn tó dáa èmi mọ̀ wọn.
2: Àwọn ṣẹ́ẹ̀rì àwọn tó dáa some of them are very unlucky.
0: Mo ti sọ mọ́
2: to have fallen into wrong hands at the initial stage.
0: Honestly speaking, ṣe ni àwọn tó fall into wrong hands yẹn ọkùnrin ni wọ́n spiritually ọkùnrin ni wọ́n physically làwọn ń kọ wọ́n gẹ́gẹ́ bí obìnrin.
2: Bẹ́ẹ̀ni ibi ìwà ọkùnrin la dáwọ́.
0: Nǹkan tí mo sọ nìyẹn.
2: Wọ́n wá níwà obìnrin.
0: Níwà obìnrin bẹ́ẹ̀ ni.
2: Mo mọ ìkálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ fẹ́ pé gbogbo ẹrú fábìlì onìkan ló gbé.
0: Ó ní.
2: Kò dẹ̀ sí lábẹ́ ọkọ kankan. She has about ṣẹ̀ṣẹ̀. Ọkọ tó fẹ́ wọ after three kids wọ́n separate. Ó fẹ́ mo ní lágbájá. Má wulẹ̀ ní báyìí mọ́. Just find a companion.
0: Yeah. Somebody tẹjọ mama jí sí.
2: Má dá wa.
0: Sáyé jí sí báyọ̀ fún báyé jí sí òde yọ. Find something next to do.
2: Àmọ́ bẹ́ẹ̀ thank you mami. Yẹ mo bẹ bẹ gbogbo àwa fẹ́rẹ̀ ló bí wa ọdún ìyá burúkú bẹ ìyá rẹ jẹ́. Dọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin. Ọkùnrin bí iná ò wúlò.
0: Ẹ jọ sá olùṣọ́lá tó gbọmọṣọ. Mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ sí lóbìnrin yẹn sọ ṣe bílí pé ẹ̀yin ọkùnrin kan ẹ máa ń re obìnrin jẹ ẹ máa máa jẹun báyìí bí ìgbà tí eku bá ń jẹ bread kí ló dé tẹ̀yìn ọkùnrin kan kàn jẹ
2: ìyá kò
0: lọ́rọ̀ sí tẹ́ ẹ̀ kì í náwó fáwọn obìnrin ṣe mẹ́pẹ́ allegation tó táǹtì yẹn sọ nìyẹn pé òun tóun òun ló máa náwó
2: fọkùnrin
0: ṣé ó yẹ kó rí
2: bẹ́ẹ̀. Ṣé irú wọn irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ a pè wọ́n mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí gold diggers. Okay. Oh, we pada ibu ku sa ba do do won.
0: Olorun ma ro won ni.
2: Tori aduba adubarika to ye ki o kan okore.
0: Yes, akofu ya won.
2: A pada gbe fo bere ni.
0: Emi o mo be.
2: Be ni only a Christian who cannot take good care of his family is worse than a non-believer.
0: E se sa.
2: E mo ma so e bi keke bi oko o. Ma se wo ba ti mo le se gidi fun mi ni.
0: Eyun a se le to le se.
2: Iwode afi ko.
0: That is it. Okunrin e se 70
2: obirin
0: a se 30.
2: So, ma mi ba atoku ya to ko lo yo ko so ko fu e ko fi se iso yan ni.
0: E se sa.
2: A ku jo beta.
0: Yes sir. Bye sir. Eh ya sorry so e wo ero ti ero mo ti da nkan le losan ero ero po loju opo. Hello. Hello. Ah, ele sa o baba woli sa.
3: Adibola lati bodiga.
0: E se daddy mi e ba mi da si.
3: Ibi to fish opo. Ibe mi ti mo so iko ti mo ba e soro. Igba ti mo wa lewe, I ma le ni le je ti o be ni le ni je. Opo lo le be je ju na bi o be lori opo nde. Opo le ko se ta le pa.
0: O ma ri be, o ma ri be. O ma ri be.
3: Se wa ri lori pe obirin to da wa ti o si oko ni ti o si labi oko. Awon to nbe labi oko won po re pete ti mo pele powe kan fun yin. Se ro be professor ore. Yawo governor ni, ni ni so ti state to je. Olorun agbe ta ye gugu awon MP ni baba re ni Ekiti ni Ekiti.
0: Ah, mi like him. Mi ah. E ma binu sa se ri Ekiti te lo yen. Mo ti mo bi te lo. Ah. Ai. E se sa. O ya, e je kin fun yan kan laye ki wa se program tini. Hello.
4: Hello, mommy.
0: Ma e ka san ma.
4: O ku jo mi ta mi si son ni.
0: Yes ma, mo n gbo yin ma mi si son. Yes ma.
4: Emi na ori diwole ni.
0: Iya.
4: Se ri awon obirin agbodo nira wa. Nitori pe ori ni gbogbo nkan laye.
0: Ori ni o.
4: Elomi amure oko wale awaye elomi. Ebe julo ma mu waye. Ba wo mi agbodo mura wa gan ni.
0: Ti
4: ma to fun se lati ba ti oko mi ti mi sile. To ti mi sile hold myself.
0: O ti sodun.
4: God is here.
0: Excuse me pe
4: God is here.
0: E si n woju Oluwa ma fomo. Hello ma.
4: Mommy money. Ki mo to pe omo mi kun gba yen. I'm going to 69.
0: Ma.
4: 69. Ki mo to wa da.
0: So cute on you.
4: Oh me na.
0: Sorry ma.
4: Mi binu mo mi.
0: Christian wa.
4: Amen. Won ni o ture bi lo mo je. Ti ba se ko sokunrin kankan. O se okunrin kankan.
0: Awon okunrin kankan de si wa o.
4: O wa sugbon ko wo po mo e mo mi ko wo po ko lo se anu wa. Ko de o ma ta ko wa, ko le de o ma ta ko wa. E se o mo mi.
0: A
4: WhatsApp yin se gbo ma.
0: Dun wa la ma.
4: A WhatsApp yin.
0: Nu wa la ma e se ma. Ha se si mani ka ma fa ro yi lo. Mi o ni shetu le ni. E je ki so kankan fun yin ko ye yin o. Sheri bo se wo Olorun lo nse ola ibi ta gba koja ti elomi gba koja idile to gba koja lo ti kan saru won ti wo omo ologo be ipe ogo sheri omo obirin abi omo kunrin to ba gbe to ba mu ogo gbe yawo waye agba kini kan adura ko to le ri bi joko sheri ngba to ba se sisi to ye ko marry so wa at the prime age ko ye yin to yoju to shoshoshosho loju e mo ton ma gbe wo won wa gbe ewu to rera wo o le rele ko ni pe ko ni be ko ni said o le rele ko se pe okuru o le rele ko se pe ko ga ti ti won fi waste time ni mo ton ba wa achieve that wasting of time of ease of our life to ba ri pe ye o ye ko mari won ma ta wrong awon to ni fe wrong okunrin a ma pade e bo se n gbe bayi a ma ba ni tetete bi gba ti labalaba ba bale abiscus flower won ma ba tetete to ba jokunrin na ni a ma bo birin tetete eyin mama te n gbo mi lori omo yin obirin atokunrin eni ise lati se eni lo lati wo sokoto adura ju gbogbo e lo emba wa di opo Jesu mu ko ma sin ti ele se ko si itan ti olorun o le tuko emi mo en ton ti gbo la ka bible now e wo bo di o de mu now tani o mo pe on lo ku seju sugbon laarin osu meta nigba ti abewu e de olorun so di multimillionaire pe ko loki ni elomi okunrin mama to bo len bayi ni bi pepe ye o mama fowo bo bi pepe ye obirin mi dere how many days make you odun kan 365 ko eyin te mo siro ni arin odun kan from January to December okunrin le ba ra pencil fun ya emoji to mama fi wo ma o pe ah lady yi lowo lowo o ah lady yi ma lowo ah eje kin gbe mi ejo je kin se to teni ojo nbo loluwa wi mo si nbo wa receipt nkan ti mo dale leni mi ti pari e sibe o mo si tun bo wa tuse awon eyan npe mi mo mo pe o ndun mo yin but eje kin fun the last message ya o ti rebete eje ka so dojo mi ojo re ejo it can be next week Tuesday okay eje kin fe ni opportunity hello
5: ma
0: daddy mi mo ngbo yin sir
5: inu mi adibaju dala ti mania
0: ah bo ni ticket yin sir
5: mo tin pe ticket pe
0: me bawo ni ticket yin
5: omo to mo mi jade ni o sin le
0: okay se kin fi tore sir
5: o nfe mi na ben
0: ah god bless you e se
5: omo ti man din mo jade ni o sin le
0: god bless you so mo school ni
5: igbo e mo ti ni
0: ada
5: omo school ni
0: eh ma worry e tubo ba mi soro ma visit yin jo kan ma visit yin mo niya is a promise ma visit yin is a promise yes sir. Yes she. My visit in Monia. My visit in Monia. I promise. Yes she sir. What about sir? Eto si mo ra so were yi, mo n boro bo lori e. Oro n bo lori e. Kini mo so fun yin? Oro n bo lori e. Imi no bu ti de ejo tori o. Kenin kan kan ma pe bi mo mi o ni gbe. Sheri enikan ti o fe ki nkan kan baje. Lo fi oro egbon okunrin lo mi oro yen de ma je kin sare de ilu yen lo ni papa ko ki selu to jina very close to us olorun ko selu to jina ko selu to jina very very close to us o ma mu mi de be papa pa mo si babo da yen soro lana mo de ti promise won okan rerin ni won ni anyway boya ka won keep yi to ku pe boya tin ba promise lati yoju won ni but mommy ma je kin so yin the first thing remains that me in interest mo mi se yawo mo se ni onku e gba mi laye e jo e kan ti e ri mi e se mo emi na agree pelu yin bo mo kan fe ke laju ri mi mo de me pe buluwa ti nbe temi nbe laye ti anku yen ba ri mi nya ni waist scarf lo ma je kan ri pe grey awa lo ri mi daada number one size mi pe ti mo mu ile be le risk life we lati badan wa ba won I know ogbudogba si Jesus denu ki lo sele agbalagba ko ni onku yi o but e je ki pe won ni onku sheri eyin mama yawo kan e joko bayi mommy e ma binu ma e ma ni mi e jo ma ki le wi e dide oya eto 1 oya e joko ti ra yin mo fe ba yin soro kan sheri eru engagement lucky ni o e ma je ko je wi pe eru engagement gbigba lo ma da iyawo awon omo yin ru e ma je ko je wi pe olorun ti fun omo yin loko you've prayed about it olorun ti se poko eni e ma wa je ko je pe isu oyin ibepe pofpof oni o da igbeyawo ru o se me poro ti mo ntori e fe lo ba onku yi si tolorun de ma mu olorun mo lo ma je ko ri ki ri iyanju si every engagement lo fe da wa lale si elomi ba send the list mi ni ke ma gberu engagement o ah e wo mi o re mi ke mi na se un ayo o re mi o ma se nkan ayo lori omo mi obirin ma se lori omo mi okunrin ma se lori awon omo olorun a fi anu ati ori ofe gba mi ma se nkan ayo tin ba ni nawo se mi go ma fara balẹ ko eru engagement ni emi no a ko tori mo tin ba layo yoyo mo tin ba won eyan yo ti pe 1990 ni mo tin gba engagement. Yes, 1990 till date. Mo kon tell that you don jensen. Bo ya ko yeyin pe wahala yen ti fe ma poju for my liking. Then paparazzi ta won mo si wa mu wo ko je ko wu mi mo. E lo engagement mi. Se lo ma da bi pe ko ti e ninu tumo. Won a korin wa jojo. E ni ri nkan kan di mu. No Bible fast, no nothing, no prayer point. To je ko te ba dele te go mama agba. And I won't blame them. Head law engagement ko ni si mi si ah no ni mo se rang try lati court e ni mi se fe se mo pupo dabi alara mi le se police engagement o bo se ye ko ri niyan o sugbon akoju to ba mu ki oko ya o se pe ah but kilo ron ke kilo de gan na kini problem awon ma me na kilo de so fe pa mi ni oni to fe fajade on lo da wa lai le bayi ti Brian lohun alohun o se mo ohun o se mo ko lo foko mi ngba ta wa kiri ton ba ko eru idana wa mo ran ti daada ipe mo ti ba won report moto idana ri e ma won apoti bi ibe nbe yen agba pe olaju si de a le riru e mo una ma gbe wa mo eyo kan yen ma nri isu bunch of ogede dodo mo ma nri a ma ro ri sirisi nkan ton ma di ninu poti moto ta ma nba won ru yen ta ba si a ma ri complete aso to je pe boya family oko yen lo ra aboko lo ra tun sun isi da kon ti ran abi kon ma ti ran a ma ri complete meta a ma ri diku ton pe ni gele a ma ro risirisi nkan be to ma fi agada godo si lenu kokoro no ma hand over fun yawo sugbon gba to ya science and technology wole o di pe ki yawo ma ko iyawo gangan ton fe on lo ni right lati kon kan to fe gba lowo oko e nkan ti family wa fe gba aba a le ni ke ki omo yen ko ma kekan ko kan ma do mo ko kan ma lo no they don't do it that way bo sheri to ba ti lo si pali soki 15 e no she ha malu to strong to do danda le teyin e gba ke eyo kan ero engagement mo nka fun yin o ha ororo 50 liters beji garawe pokupa merin non alcoholic drinks 15 carton eleri dodo 25 carton bottle water 50 carton edu ona se body jale ti ni shop abagbe ni to ra won eru te nka le yi e fe si shop ni o ko se yawo le fe se o issue ile isu abi isu e furu 42 ati egbo isu elegba 42 max or 21 ajo opa e ma jo opa obi abata jo opa ton si bo ko te se mo to ma si wa ninu bi kini yen 42 orogbo nsin orogbo eyo kan is 200 naira orogbo 42 te bere si ni ka ishiju yawo 150k ijoko agba 100k iyagbo 250k baba gbo 20,000 o ti eda be baba o si nu sin yen gba baba ti lo ngba ton bi mo poye yin te wa ka to wa si ogbogbo eru engagement ti yen lo to the tune of 4.5 million edeni ko sasiju edeni ko nbo lomo yin si kawe university wo lo lo so what oni kon ma kokolo be ni emi nde university ton se po lo awa na lomo to lo be beni to ba wa je pe gbogbo owo to mo yen se lodun merin ni e ba kuku ni kokon kokon wa e popo eduo owo odun merin university omo mi 3.3 ni je joba transfer nkan to ba wu yin ke e ba ma ko kokon wa ati eni pari wa se ni loni lewole nwa e ti wa duro nbe iya yawo complete aso meji e to ma wo nijo engagement to ma pore engagement ton ni role to ma tun lo fi change o e chedi do ni ka change there the night gang is it compulsory but I wa we pe nko to pa ohun ni interest mo won de royin pe but that is nice gun bo ya impression ti omo won lo fun won pe ah mami owo mi ti se mo ti ri bi to tutu basi omo to sise dede to tin se fun wedding e ko wa nse family iyawo lo ye ko ba ko ye ko ba igbeyawo je o un to faja niyan o eru engagement sharing mata niyan send list yen si mi mo lati delete e ama ba won call list engagement now yeah awon ma wan ba mi mani mi ewo mi bi mi sese mi interest oni okay se le ba wa ko list engagement ma ba won ko mo de ma ngbowo ko se ti mo ko to popo ju ri awon kon si ma lo adjust e ton ba dele eje ka anti tribe eje ka tun fi meji si eje ka tun fi meta si e de john tori olorun o ti wa di wahala bayi won de ti invitation card won de ti sanwo all bo that yari o oni gbogbo to ko nsan o nka kun to ba sodu lowo nko yen lo ma gbe mi de lu boda yen o odo mo ti pe won mo ti ba won soro to ba tun dale mi pelu won tun ma ni discussion mo de promise eyan ara le o promise won ma lori ma bori agbara olorun yen ni mo ni ki wa fi seto ejo e ba wa soro mi na wa lara won o awon ti omo wa o ti mari Shera won family okokan ma nse aseju. Won ti lo gba engagement si family yawo so fun family oko pe we don't want to stress you. Afe ni yin lara e mu n to ba wu yin wa emi na gbe se won fun. Iduro. N ba mo dele eru ta fe ko lo da won lo na re. Mo ni mi ri. Mama ko ni ki le ri. Se bo na le duro ti ile su meji mefa. O je mefa. Ya gbo 500 inu envelope baba gbo 500 isiju yawo 250 dowry 200 ikolekun by 100 naira si 100 money mommy ah kinjo mama yela won ni awon lara nkan to ba wuwa nkan ko wa muni te ba lo ba type mi nbe to je pe ru type mi ti o le foro pamo to korira nkan ti o da ni lo ja buro ya yawo e ni find e funny o bi gbati ma fa se senu soro ni but every engagement sire o lady yen kono gani o lalaga ki le so mu ninu o eru wa o le ru yin wo e ma je nsan yin won stop wa o won wa sese pada lo soja gbogbo nti mo ti so fun wa pe kon je karada ni Ibadan ikiru lati lo se onile obi ilu yen lati lo se lodun na lohun eji kara won nkan yi dani ko yin ta nko lo yi oboju eh ki ma da si ah mu ni e ma bi e ku ti won ni se ba won ti sanwo se mu ni of course yes dobu owo se mo tun ba lowo won ngba to wa di bi role bi ago mefa ton sese roju gbaye a sese wa bere engagement a setan until late in the name of the suffering I can't risk my life tin to fe mu mi sun di jokeji times 2 ni ngba o mi lowo won o ade won ojo kan le mi ati njo se mi ba yin sade won ojo meji awon family oko kan wa be to je pe won a se bo se wu won but e ma wa je ko je wi pe ele to ma ni won lara le fe se fun o emi ti si oju opo sile laarin iseju meta toku mo fe ke ba mi dasi mo be gbogbo awa tomo won ti se gbe yawo e jo nitori olorun e je ka se ni won tun won si e gba list engagement ti family a e gba ti family c e gba ti family b e ko gbogbo e sori table yin e adjust e ilu ton ba tin gbejo san iru ekiti nsin kan meja osan se an e gba ijebulu leja elomi awa ko eja osan 42 and eja osan eyo kan alo wa loju opo lohun hello
6: hello ma e ka san
0: mu wa pelu yin ma
6: eh ina se o ki se yibo
0: e ma daru ilu se daruko yen lo ma je kin ko si e ma daruko olukun kan ma I don't like it idalu ni selu ma o idalu ni selu o e ma je ka daruko e ma je ka daruko olukun kan ilu to wu ko je e kon je ka bara wa soro tori pe dadu daruko lu ni o tori awon te daruko yen awon ni best friend mi hello
7: hello ma
0: e ka san san yes sir
7: e jo mo fe foruko mi pa
0: e te ba soro ton sir se number mi wa lowo yin e ka ti soro lori whatsapp e kon ai mi pe ile foruko yin pamo so ma we have time with you to chat with you e ma soro lo
7: e ri nipa awon list o ma nko yen
0: be ni
7: o sele si ni 2018
0: o sele si yin sir
7: be
0: e mu mo
7: wife mi mommy won ti late
0: okay
7: o daddy yen won ni mi lara rara
0: mhm
7: So that year, emi sise ni ile ise ifowopamọ kan nigba e.
0: Okay.
7: That year mo pe mo sise ni ifowopamọ bo awon ni a ese pe bere aye yin ni pe o sere ni pe hall mo ti lo gba hall o awon na baba yawo mi lo gba hall
0: iya be raye
7: o lo ran wa lowo lati ti awon project ile abi kokota wa
0: by Jesus she o
7: but to wa sele ni pe last born yawo mi gangan
0: be ni
7: gba to wa lo se
0: yawo
7: yawo awon family yawo na ba ni kamu orisonu kamu kini kan wa ko si nkan ti won ko ma
0: emi ti ri bi ton se ba washing machine ri
7: igba to ra fruit ta ko lo gbe fun won fun
0: introduction first introduction yeah
7: won tun pe wa pada wi pe ah ki apple o baje kini ko baje
0: ti wa lo change
7: ko da oni why so family be si pa e ko gba pelu ife a ko do fe kini pa po ni o ye ke ma complain igba to pe gbogbo nkan to ko and we need everything. But the penny, most of our boy are only pay. So for we pay that is new disturbing. So I won't go to have a secretary. So I'm supposed to come home, Massimo, Massimo. That was your joy that will go. Like beer, I want rice, I want cotamo, beer, shikoko,
0: like below.
7: Like below. But impression by a good yaki, cordial relationship here, what? Larry family and
0: Sebo. Our
7: family wife
0: ata wa kan ta je sebo e si onku eyin ara le ni binu si mi ti si bayi e ma worry aluta continue lo la lagbara olohun 081 66 75 86 85 081 66 75 66 85 omo yin ore yin Oluwa ye mi si obo biri afefe emi se ri pada lo sile Oluwa si nbe te mi embe laye ipade mi pelu injini ola eyin te ni amala ticket lowo mi to jo ni gift mo ti salaye fun yin o that is to say oh daro
8: Okiti ogo oseku giriwo fo balade oba lugan nikan lo moye ona ti kan to se ti kagbon safefe fe yin e 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
9: ilera loro alafia tayo
10: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiko e oruko mi ni iyafin olawo yin omolara ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo tori le se wa wa ni agbowo ajesumo bi yuwa ni ilu ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to ndayan lamu kokoro nu eje o ma nfara yunyun o ma nfara tita o ma nfara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu lebu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju mama jayan je teyan mama wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma nle siyan lara to ma nbara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si iyafin salaye alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo ni lubadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 lekan si 070 30 90 29 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon korisirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o ma kobirin a le ba pade nibi ti o si mo toto abi nibi ile gbonse ti o ni mo toto arun ibalopo yi eyan ma nko lara okunrin kan si aro obirin tarun balopo ba nda yan lamu o ma nfa to ma ndi idiwo fun okunrin abobirin lati ri eregbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lọpọlọpọ tori o ma n ba ẹyin ọkunrin jẹ o si ma n ba ẹyin to ma n di ọmọ laro obinrin naa o ma n ba jẹ arinbalopọ yi ko sẹni ti ki da laamu o n da ọkunrin laamu o n da obinrin laamu e yọju si wa ni olule ise wa ti gbogbo eniyan mọ si iyaafin salaye alagbo ni agbowo ajetumo bi nilu ibadan ẹrọ ibanisọrọ ti e le pe wa si ni 07030902958 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyi ma ma duyan okunrin tabi obirin o ndo mo kekere na laamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma nfa idudun o ma nfa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa tayin na ba ti de le ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o ndoju ko yin olorun o fase si gbogbo nti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu lekan si oruko mi ni isalaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu ibadan lati bikibi ti e ba tin bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe ero bani soro te le ma pe mi si ni 07030902958 lekan si 07030902958 aisan ti ogbogun olorun oni fi se wa
11: Kini se o, something se o, salaye ni o wa lo, o fe gbadun
12: Aki dake ku, aki wosun daran Bi nkan si oto dake, bi eni mama fe fi ayma kagbe mi are ni Salaye ntin si o, kaya wogun to lo si Salaye alagbo laje tu mabi agbo wombadan Ti o nye se kaka ni posin, opo ni nkan se lagu ara ton wikun To bore male, wa salaye, ni salaye alagbo laje tu mabi agbo wombadan Ay roma bi ni telo mi, arun balupo lo jokwe kwe, dori, to leg disi Ogbe enu arun male gun, atogbe dori a waka anano ajaka oko Mama di o tete ni, si o tete soro, o lebo ge a musagbara soro kete kete naro mwa Agbo toko yon ni fe si, o galo na bayo ntin se ni pelu amulo ti sese lo fin jun wa se o pe won bo kevin kankan lagu ara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07030902958 fun kude agbo ara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o si gbadun tara
13: Oúnjẹ si jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà. Ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
14: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
15: After the tactics comes the play.
16: It's Carter, what's he gonna do? Oh!
15: After the play comes the goal.
16: Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo!
17: Aguero.
16: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
15: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9. Best players in the world and their best plays.
18: Magic again. Messi through four.
16: Brilliant!
18: Threads it in. Ah! And there's the goal from Pedro!
15: It's sports on 32 FM 94.9.

rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesodo 2026 lojo se joba apili oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko ye ni kene sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran ye ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipili oyo bere latodo emi re o lodi sofin ipili oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to boju mu je ki ipili oyo ko gba ni mimo ikede iwa lati le se ijoba apili oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: Emi Yetunde Ayokushola ti gbogbo eyan mo si iyawo Alalubosa 32 FM afeke ma gbo daada ikani ti nderin posunu te ba tin gbo iroyin a ma dan ayo ya ma ese
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okanni 32 FM 94.9 ikani aderin posonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9

0: ma gbo ba ri later nkan bele ya gbogbo le mo kin ye kuro le. For the first time in a long time, for the first time in a very long time, Nigeria fun mi ni joy. Mi o fe mo react anybody, mi o fe mo bi to cause any kenny. Willie ya e kuro le. Mi o fe mo to cause Nigeria fun mi ni joy in a very long time. Mi o le nothing kan ti mo so pe country se to dumo mi nu recently. Omo Nigeria ke won si gbo igbe wa. Mi a won press ke ton to looto. Won si gbo igbe wa. Ara ilu ke won si gbo igbe wa. Ejo fun en to ba ni tiju abo ki mo fe je nle pe mo lo bi ise mo sase yori e wo bi ta ti bere idanwo ti won ko wa si ko lo ngba lowo bilisi ni super eagle lo world cup 2022 ah lo 2026 ona Nigeria qualify for olympic golden eaglet ati lo under 17 world cup odogun labe sakoso kan na flying eagles ni waffle asan ode ogun ka ma so ti super falcon o si na fe lo mi any yo wu to ba mu abai si eti ile ise are pe kan da awon people inu to oro ni oni ko ni daru e awon kan wa pe mi pe se mi ori oko president NFF pe owo nbenbe o to ba ti mi yan si joba Nigeria yi e ti da to ba ti tela abo bi ta ba de nisin baba ogbon
1: sir
0: ijoba ti da Nigeria lohun satire bi an lo
1: awoko na leyin 2013 ta gba nations cup nkan ti nkan to ni se awon ajo to ni se pelu ile ball ori ile wa Nigeria ida ti to tudu mo mi nu ona le le to se sugbon legbe kan o tun se bi en to fe ba mi nu je die tori mi ti meni to nbo iyen yo kan ta ka lo fi yen pa mo na lo tun awon to kuro yi o da bi ba to ona meji ni kan yi bi sele e o ri pe nigba kan ti wa ri ti are kan je nile yi ti wa gba wi pe o le pe elemi okunkan nibe ko ma lo o le lo tan o wa soro kan ni te ba lo o elomi jo gba se rirawo ati rirawo bayi ati rirawo bayi bi tete le so pe emi kan ti won ju o awon ya liter kan bayi o ko se an to roye ni nkan bi odun mefa seyin o pa le ra liter ni tan ra bayi a se ngba yen o sese ni sare ni ke lo gym o ti wa n gbe weight o ti wa lagbara nisin bayi o se a mo ngba yen ni o be ni wa nbe a mo pe ru asuko bayi o wa ako ta tun pariwo nisi bo ta be ko fe rohun die ka mo so po le o tun je pe ada tun be nwaju bo olorun lo mo bi o se mu nkan wa se lawa awon to lo e bayi nisi yi lodo temi awon no lo joko mo wuran bayi pe e ja mo to nsele e ti re njo fun iloku oko ti o ni oya ku tonu ya o e wa mo na be o so yo wa nira fun yin lati le salaye be ni bo de ma ri ngba te gba kokoro oko tan kun to nige kama so pe oko tan pe njeje mo go ni battery go ni blog ina la se lataro oko te fi afoto ni o ni battery le je yin go ni kan se ni o le je be tori lilu yi emi o fe riri ke eyan fi rowo ro se resign la se gbo wa lati
0: abo si resign
1: we resign
0: eni kan tweet won tag mi won ni pe nigba ton ti de awon le ton ti resign nisin pe o tun si pe a n se jo di ss cfcc icpc kan pe iyan ti okay so pe ti lo
1: no sheri icpc EFCC ajajoba ni
0: eyin le so be o
1: ajagiwa ni so o mu si sari ni so mu si sari abo mu meno wo ri so bo brick layer ri so o to mu te lo ri so mu painter ri loju yin ni
0: EFCC ma mu anybody o
1: oh yes o ye ti e ti mu ngba yen
0: o se o mu yahoo boy ni
1: oh egbo kan te wi yahoo boy ge o mura re ebo ni mura re lo lo yo mo ko data se ri bitin kan de dubai ka dupe lowo le se are gbo won ba wa pariwo lasiko ta won na ni diwa awa na ni di won bayi o ni diwa bayi awa na ni di won won je ka mo pa le gbo tin ba riwo yin ba po dada won ti ni kan mo lo ko si to kan lati wa di won wo emi wa di eyan sugbon ki loku te fe fun wa
0: ibi ta lo gangan niyan
1: emi o ko si to kan gbo la mo oko to gun o ke se ko gba salary ni e oko to ri ogun o ke se expect ko mo gun mi kra ni sẹ́mi kíra ni kọ́ ọmọ ogun
0: kọ́ ọmọ ogun
1: osis
0: clever ọgbà salary 370 o fi gerard kan lé
1: so emi o bọ
0: clever inú o su ọ̀pá ọbẹ̀ ọgbà 370 o fi gerard kan lé yé
1: alùbáríkà
0: kọ adékúnlé ni
1: ẹni
0: o tẹ wájú ọlọ́run fún mi síbi nàìjíríà mi náà fẹ́ lábẹ́ raf
2: atọkun
0: ọlọ́mọ lè wa láyà fún ìparun ọlọ́mọ lè wa láyà fún ìparun ká ní fara ọmọ tí ó gbẹ̀yìn òun ni kò ní je olokan lile opolopo yen kan ma ngbe bible dani ntin benu e oye won I'm sorry to say opolopo yen ngbe we mi mo dani to benu e ko ye won rara elomi ora white kan ba le mo pe o value luxury ntin benu e ko ye rara ah the law tori at least in manchisha je mi ni exam ara mi lalele lale pe bo ni ajo mi le ni se mo kuna ni abi mo sorire ara ma gusa yi gbogbo awa ta pe ra wan leader iba ijokunrin ba ajobirin ya kini kan ko si mi lori o mo ka di enu bible bo ya tori pe awa je chapter mo mo like story lada mo ka bi kan ninu first king I think anywhere around chapter 12 chapter 12 story Rehoboam oba to gba isakoso ibi ti mo ye lo si bi kini je ki tu fun yin awon kan won awon meje kan ti resign ahead of this period vice president first vice president won ni won si Nigeria Cleveland so pe agbo ri pe resign Nigeria won o le oku me ni awon meje to resign yen won ti sileko fun total resignation tori ora pe oya constitutionally or one way or the other pe eyan mess about to give up abi mejo pe a je pe obe ti danu mo yin lowo ninu awon ton manage cabinet yen awon meji ton withdraw yen ibi ti oro ese bibeli to ko si mi lori yen ti wa first king 12:14 awon meje to kuro yen won ni ti kerora ninu NFF ti pe ti pe pelu bi awon ara bi se se isakoso ballu Nigeria according to my research o won na ti kero ati pe ti pe mo se saye kole e se yi mo je tolu kole en to yi won down awon yen wa ri pe offer ti nbo ko to di pe won ko eru mo omo won ko omo ko meru awon yeba so if some people could withdraw it don mean there so pe admit ti pe fail won ni caucus lo fi se joba NFF ko carry everybody along ibi toro Rehoboam ti wanu nigba to gba ite gege bi asiwaju ni ilu won lo gbe oba o fe se bi daddy mi ti se ra
2: atokun
0: o gba isakoso tan awon ti en ni ogbon lori o wa da won le onimoran won ojo o wa lo kokoko si ejo o ku awon ipere won si gba nimoran ni seju emi ijoba e si parun won si ja ilu israel loto ni noti judea abi juda ni ni south kilo ruko re Jeroboam si gba isakoso lowo re big lesson for anybody who has brain I got lojo kakapara di 32 FM 94.9 kukale.
3: Mawo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbo 32 FM.
5: 32 FM 94.9.

0: ara le akiyi pe kabo latojo oja 32 fm 94.9 konya derin posunu iroyin idaya lede yoruba ona le tin jaladun re ta pe ni ege anboro bo ni bi kan oro raf do do raf ni mo wa lekan boya ni kankan lori ki to tesiwaju
1: ala ko no inum te ko dun pelu in to ko jade ni osan owo osan toni to bi pe nkan to ya mi lenu be npo o fe afa npo ma ti to bi odun pe seyin ta te npe nkan te wa o te wa wa accountability npe nkan ba imi ti dada won je resign so yan ko je bi igbe sa ko ma ma je ki ajo nsc na ati joba papo orilede wa nigeria nu ṣugbọn nkan to e kan to wa be ni pe kini way forward fun wa won ni question ta ma to ko ma bi awon pe awon to kuro nbe yo won wo la ma yan sipo te ko ma tun le se better ju ti yen lo e to ba wo ti orilede itlin sin bi e meta si tun lo ti no dj fe agbaye ko ti wa certain fun won pe idije fe agbaye to tun bo lo ni 2030 won ma qualify iyen lo ma di ta mi pa awon to ba ta ba yan sipo next se won ma le qualify and se won to je fi elect awon yan si be yi ko ma je awon ajo fa ijoba ipinle kankan na ma dibo ati awon te ba yan si be kikini wu le je general to ba ye pa awon president ma nbe awon bi journalist kan kan be en te pe uruka ko ma le dibo ko ni je pe awon ogun kan npa oke awon le baya mo awon eleyo to ya according to nff food en to ba ma yun to ba ma nominate pe ke ni baye pe le lo fun ajo nff o ma je awon te pe o je bi la awon candidate abi awon participant to wa ni ajo nff te pe ma yo pe ke ni baye o qualify so ko ma je en ko je pe en kan te pa ma mo pe ni baye o ti se dada fun league orilede ni wa nigeria ati pe o ti se dada fun sport ati pe kini experience te ni it ni ogo fun ball alafesigba ati sport ni ine o nko nko ti awon nko je pe amatu ma totally add more value iyen bola lafesigba wa ni nigeria niyan ta ba so pe okay ile league wa o time da fe ma gba o nbo ti time yen ko ye iyen o se pe nko te pa le ma pe bi achievement fun nko to je bi league orilede wa nigeria bi bola lafesigba wa nko o je kan doju ti gba ti abayo awon malawi to qualify je awon tanzania to gbo won se dada ti awa wa njo na ajo ajo reyin nko nko yen ko ni je kan to pe ma mu dunu ba wa ba awon bi orilede nigeria so an emi je ma ajo federal government orilede nigeria to won se kini ko ma wule ti yo se ku nbe and ajo EFCC ati ICP so koko won na ko ngbegbe se dada
0: o jere ojo mo pronunciation
1: atoku nko ibi ti mo lo ni pe ati ijoba to kuro yo ati awon to wa nbe tele tele o ati awon to ti wa nbe tele tele ko make sure pe won look deep si gbogbo won dada nipe awon nkan ti awon people ti se seyin ko ma pe to se ku nbe yi won ti je lo ni
0: ni
1: e ko lu yin o ni je justification fun wa
0: e se o ah iya wa Olorun ji ari yin pe o yep ibi to ro de do ni sin ati so pe wi pe iran kan lo iran mi ji o wole ni sin mo wa ile ita won kankan
2: okay
0: e de so nkan te ti gbo way forward fun ball nigeria bi ta ba de akoko to bo ofin buruku to fin dibo won loju elekeji a faye gba awon ti an nimo ball alafese gba ti o je akose mose ti e se alaga to imagine lati state all in the name of pe say state governor favor me je state yen a ti wa gba ti state yen a gba be dide wa si ori boyo ni nkan kan lori apo ni nkan kan lori ko sa je pe zoni ni awusa ti se ku yoruba yoruba wo lo ku na ti governor kini kan mu bi gba ti a ranu ile yin giga loku to ba bo sibe agboro mo ta fi ma dibo ajuso awon ta yan then transparency le ka owo tin ti odo fifa todo caf wa ba en ti o se ru e fun wa ka mo structure tin benu be yen abe sakoso awon mejeji je sora won po ti an lo yi lati ri pe nigeria gba yellow card ti ba se po lo pe pa ti qualify against nigeria se olori pipe ni bembe la gba yellow ni ori iru awon ta fi be te je pe if the right person see the right seat ta le ma monitor in and out ni to ba ni se pelu structure admin le se papa julo youth football wa bo ni won se revive we domestic league bo ni se wa laye pada bo la se ni league ti o mo produce obirin fun wafcon ti e se awon to je pe ebo ti sa lo ni o mo jo fun wa eyin na ti gba won oruko ti o nda e ti gba oruko kankan
2: Solanke
0: Dominic Solanke don't play for the team
2: ke Solanke mi to iyen na ni mo
0: eh ti gboro kan
2: emi o ti gbo oruko awon ko sugbon yin kan ti oruko ti mo daruko e ohun loruko to e pe ko to digba tan ti gbogbo yan pa yan ri to sele ohun na lati ngo po ke tawon yan send e awon campaign kini e ka ki po ke the right person for the right
0: Solanke wo ni
2: oruko yen tin ba pada ri flyer yen ma
0: ko si don je Solanke be everybody with an idea
3: Eh mo roye baba Soneme
0: Raymond Stars
3: baba Raymond eh boya o na ni won fe
2: bo eleyi ti e ki so
1: emi nanu
2: ki eleyi ki so won eleyi na re fun NFF president nigba na ki se ti sin ki se boya o ni abana lele nigba ki o to di pe yoko yan
0: ibi ta ba de nisin ibi ta ba de ba Nigeria face
2: mo se wa wa bayi pe e gbe nkan temi so gbogbo to sele yi inu mi fi dun ni ko mo yore mo so bi nigba ta nsoro yi pe ani se won ma resign eni won ko sele ri lo ile de Nigeria pe ki won resign
0: e mo je to pada seyin
2: mo e mo nkan ti mo ti e wa fa so pe le gbogbo en to ba fe wa wo be bo se ye pe eh boya won kan to ba ti wa be lati boya state fa kan lo ma pada wa de be to pe no ba fe ye gbogbo kini wo especially constitution to yin ti won to dai won pelu ko ke bawo le se lo electoral process gbogbo ra won kan o ye kan lo ye wo ati pe awon state fa tan yan gan se won function to e pe ibe gan na le
0: am ko di state e mo na je ati so pe wa papo
2: eh kaluku ko di state e mo to e pe tan ba won normal gbogbo awon to dibo fun awon ene se ba ti state fa na na ti wa gbogbo oke awon olose be awon te mo ti darugbo tan yen so pa won fe awon to fe ja fun e state fa kini gbogbo yin kini gbogbo tumo yen sugbon constitution lele ti won ba change nkan kan na la jo ma pada so sugbon pelu gbogbo le pe awon kan ti e ko resign
0: e se yawo
2: o ti resign awon to wa ku o ni ko e pe yes e po si ke e ko ko ko lori iko yes ati
0: ai so le be wo ko si e mention sona meleko
3: ben
0: fun awon ko e so pe gbo poruko won fun awon ti o ba mo baba dada ti won daruko won yi awon na ni egbegbe wa lu Raymond Stars awon na ni beyond limit awon na ni ise okirise oko furufu kan to ma assist national team wa awon na ni ile ise tete kan to sponsor wa lawon area kan is a renowned private investor ni football Nigeria ana ti fashion si kokan gba ni IMC now e tell me ke ba dey make up to gbe kale ngba yen o wa nbe ngba yen now e ja lojo je ka pada de ta ba de a teso aju pelu show na me 32 FM 94.9 kenede re posonu e ku kale ambo
4: ase ju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay.
5: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
6: Shared meals like delicious jollof and chicken.
5: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo vivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
7: That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with the newly improved onga chicken flavor kit.
8: The taste of home.
9: Mo ma gbo pe lafaji ti paro oruko
10: be ni o

0: ni wi pe se lenikan lokan
1: se yi ti temi lorun olofin jale temi lorun with the qualification en to ba ni something similar ko present e
0: odun na pelu ogun kan to ye mi ni mo ba bi topolo mi won ni lu emi o le mi le drove anybody kan gbe nikan kan sepo tori mo mo pe isu lo se se eyan se se nkan to de wa nu be yen o ye mi die mo mo be ko sogbon ori
1: ebe jo bere ri
0: ko sogbon ori enikan lo le fi sa won koko wa pe te ba wa krista mo ma tu ori yin ro mi abi ke po nbe o ko se nkan to wa lokan ile ma lo te ba de be o atira won tan soju aye tan soju ami se pe ipo e ma so ran lase na bi so won o ti won so awon di kan mi o
1: e je ki wo da ba se yi na ka change statute buruku to fun ale anybody any how yen ka change e na ka da ba se yi na ka wo ya yori bo ba ko ni ribo abe se bo se wu yin ta le pe ko sise fun wa na ni
0: se yo wa lati be yen ko de ti kan bi
1: e do o clever ma fe da mi lori ru
0: se e be
1: e da kenu le ni
0: se fe gbo de a di se yo wa lati be yen ko ti kan bi okay ibi ni are ti wa na
1: zoni ni
0: eh ibi ni are ti wa
1: not on merit
0: eh o ibi ni are rule ti wa
1: ma fo ali lo do ma fo si no gba lo bilisi
0: tori o le work ki be yen ibi musi musi na lo bayi
2: ife ko ti mu ko fe add money pe
1: olohun ye ke bi ni ke to gun mi country o
2: ati pe boya eni to right at en to wrong e to ba debate to ba se
1: se ma se
2: boya eni right abi ah ko to wa nbe ni pe atokun se awon eyan go sa o se won se ku ninu ajo nff
1: ebi omo
2: awon eyan meju phoenix se won se ku na ajo nff
1: ebi omo
2: ta ku ni no ba debate se ta ba se so put eni to to lele to no ba te debate so won people won ni fe dagbo se sinu no
1: I just smile, I just smile, I love you, no.

0070 55 000949 0807 000949 +234 906200049 anybody wole aki wa gan bigba te mawari ka ma soro lo ne ma bidu lori akoko.

0: Yes, sir.
1: Ba ba gbe ni to se ha lawun eyan to le se nkan le ni du yi, ṣugbọn awọn to ba de be won ani je kan se. Isoro ta ni niyan. Wa pe pa ni won ni je ko se.
0: Wa pe pa.
1: Igba ti ni ra ba po ju yo ko nbe gbe yin na ni. Bo se je niyan o.
0: E

0: Ayin oji si aya gbe mi debe. Hello.
1: E ko mi.
0: E seun o.
1: A fe ba ki kan.
0: Mhm.
1: Ke je iyan ti gbe bi ko je pe ki won eni won jo sise.
0: Mhm.
1: Yo gbo bu gan kan gba kan. Bo ma minister of communication.
0: Mhm.
1: O lo nko wi ti president ki je lo kan so pe ohun se ni. Won de ise ti le to so pe thank you pe o din ko ja yi.
0: Mhm.
1: O sọ pé òun lè fi gun àmúramú gbọ́ ni lórí program. Kí n ṣe àfihàn síbi iṣẹ́ ni.
0: Ẹ ṣeun.

0: What's in this? Like rainbow. Oh, be assignment in fine art. Eh, she painting ni yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta fi gbogba la se color. Ta la ma sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda? Eh? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah.
0: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pon mo kete kete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin o ni so gan mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This skit was performed by Usain
3: 32 FM 94.9.

0: wọn gbé.
1: Jẹ́ kí n lọ.
0: Olórúkọ mi dẹ̀ ni wọn prophetess Ṣọlá Babatunde Ọ̀ṣọ́gbà. Wọn gbé o.
1: Àmì orógàrùn lára tiwọ gan.
0: Àbíbò wa ni. Wọ́n fi ń di tàbí o.
1: Yà má sùn máa tí wọ́n ní pop off.
0: Kí n má lọ fòróró ara mi.
1: Mo pe Mrs. Kike Oye la e kuro le ma
2: e kuro le
1: a de ku bed te se lana ma
2: okay
1: e ma se opolopo e laye at laye dera
2: amen
1: torun tin bo tun ma ju bayi lo
0: amen o
1: abi o se n ba n soro bayi e wa lori radio 32 fm ta wa ni badan
2: okay
1: I de wa lori eto kan ta pe ni e ba mi yo
2: okay
1: okan ninu ore yin to je classmate yin anu ni ka ba won pe yin awon na ni Rapturi Adewale
2: okay
1: won go yin bayi o
2: Adewale
1: yes
2: Gavan
1: Bitani Gavan Rapturi former president
2: okay.
1: 1997 set
2: okay o e se o thank you
1: you're welcome ma
2: mo ba soro
1: kun lele n ba soro ma ti so alegbe mi
2: okay
1: e se gama
2: e se e ba mi ki ko se o
1: won gbo ma adama
0: ka tu sare lo bi atejise ko to di wi pe amọ wo ba si ma se lori eto ni role
1: e je alalejo
0: alalejo pataki lori eto amọ e je ka wo bia Mr. Joel magbe ko ah ini de ni birthday Mr. Joel
1: won ti ma wa ni gboro mo ran ti gba temi na se temi lojo Sunday igboro loga wa ah igboro loga wa ah ko ye to ba celebrate birthday ri ni ba won bo se ma ri
0: lẹ́sọ̀
1: fún wa mọ́ ọ̀la ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí mọ́ pís
0: bọ́dà jọ ẹ̀ ti lọ gbòrò lóòótọ́
1: a ní gbòrò lọ
0: wọ́n gbé kọ́ọ̀lù alias kele bọ́ńkù ahmed ọlálóní pé kàkí wọn àmọ́ wọn gbé kọ́ọ̀lù wọn o ẹ mọ́ bínú wọn gbé o
1: ṣàlẹ̀mí
0: ifá g-money
1: mo ti pe g-money mo ti pe wọn mo ti pe g-money mo ti pe g-money wọ́nyùn náà
0: jawele bí ẹyọ kan iná la
1: láàmú ká tó mọ lọ tó rẹ lálejò
0: 32 FM 94.9 fẹ yin e lori eto e ba mi yo na le wa lowo lowo ebi ta ti mo ba yin ki awon alayo lori iwe awon lolufe yin mo le bi yin ore yin ku father daddy brother cousin yin ti won se nkan ayo te fe ka ba yin ki e ja wo boya anti adun yo gbe call ah ile jina
1: nbo ni
0: November e wa eyin o lo fa anti iyanu abi boda iyanu ni ti won ni pe ka peyan ti won fe se birthday ni November 5
1: ojo ijina ni ga ma wo pe ta ba celebrate ta ma wo pe kini e nso
0: e je ko sumo si to ba ti sumo si a pe won okay
1: let me tell them you o lo ni
0: eh eh Reverend and Mrs. Taiwo Emmanuel ko
1: eh mi ti de be
0: okay e ja sare wo tori akoko wa akoko duro de ni kankan o asi be ki awon alayeye o jawe yo kan si fa a fe ki Reverend and Mrs. Taiwo Emmanuel user busy now to le he
1: ye gbe ba komo
0: Reverend and Mrs. Taiwo Emmanuel la fe ki fun ordination
1: wow ba kan na ni mo ri ateran se ni kan na ni ba won ni pe August 24 la won celebrate ni wedding anniversary awon e ma binu akoko ti lo
0: Mr. Abiola baba to dey run by any wrong but then so sorry but yeah next time sha alewa ba yin pe won pada to number yen send won ni wi pe ko correct pe abatun send ni okay now eyin ti wa atin so o eyin na ti mo wi pe lojo saturday lojo saturday lojo saturday saturday saturday
1: ma jama la kan
0: ma jama la
1: kan
0: awon kan won ti fin lala ni nsin ko te si ti won ro mo a ma la first ni won ro lojo saturday awon se wa ri pelu awon ton tin bere wi pe yato si pe a ma jamala lojo saturday yen gan ki la awon nkan mi to je anfani ta tun le ri je ni bi amala fest ta fe wa ba yin se 32 fm fe yin e a ni 32 fm ta ba ti so fun yin wi pe o ma po o ma dende ibi bayi ibe o sure fa wa se wa ri lojo saturday yen mommy

0: gbe ti to ngo mi nile alaafia ara wa ko dede fi afia o
1: ami o
0: e ku jo meta ko
1: e se gan
0: ni o joy olu to sin adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emi one international emi ni mo nki yin pe ajinde ara ma je o
1: ami emi one won tin gbo won tun fe tun gbo pe ah emi one yi emi one ki la se gogogogogon e ti je ko
0: mo sele ni ojo saturday ni
1: Amala Fest ni Recreation Club Adama Sigba
0: Club ni Adama Sigba emi won ma wa ni be ama wa nbe ka emi go fura mi mo ma wa nbe ni ojo yen a nbo pelu orisirisi awon product wa sugbon ni pataki o de Venetone cleanser lambo Venetone cleanser agbanu gbade fogedegede fogbogbo eri ara eh iwo to je ko fe ki awo wa ni ile rara pipe ni owo ti o gara ti o gaja sere lomi wa to pe ta ba si owo fun ba pe nkan to nse ani ah ko je ko won mo lo le ko won bo ba je ko ibi to won gba lo na re tori pe ko si owo sugbon Venetone o je bi itoju ara ni lo budget owo ti o gara gaju ara lo lowo lowo bayi awon eyan won ta kakiri that gbugbo awon ile awon chemist awon pharmacist won ta Venetone cleanser be na ni en to ba fe ra o le ra lodo wa lodo temi e yoko 2000 ni mo nta sugbon fun anfani Amala Fest e ta fe se ni ojo Saturday mo 1000 ko ma poko wa
1: Venetone
0: be mo so fun yin 1000 ko ma poko wa Venetone iwo to ba fe se ayewo to fe gba card ofe ni loko pe wa Venetone meji a ma ko card fo e a ma sayewo fo e tori pe ile rara pipe ko si kan te yan fe fi we o ile ni njo meta e aba to gbo ile wa ni o ti lo to ba gbo to wa lo subu to ba gbo ti bi wa ni kilode tori pe opolopo to pe won mo kan to nse won won ko rin ka kiri nkan ire tin je won lara igba to ba ba dele to ba e won ni le ran mo idire ta fi ma so fa won yan wi pe o dara ju lati saye wara lati mo isoro to wa ninu ara test yourself ko si it will not cost you anything
1: iyan wi pe lojo saturday bayi awon machine ta e mo fi saye wo
0: ta ma fi joko ta ma se ayewo ta ma check yin ki lo nsele ninu agwa ara yin te ma te because a problem that you know is absurd to ba ti mo soro to ni isoro yen o ti biya de laji anfani wa fun awon owo igbogi to won lati le se ama ta fun yin ni 50% discount yen ni pe ko mi ye ti itoju yin ba je fojo kan yen ni o ko mi ye to ba je ilajo wo le ma so se wa ri Venetone cleanser ti mo so pe agbanu gbade fo gedegede fo gbogbo eri ara iwo obini to ye pe o si wa lomo kekere ori la de mo iwo to ye pare ma gbona iwo so pe yeye second fire kini kan fire o si lowo te kokora Venetone na tori pe se ri opolopo awon idoti to wa laye ka to wa ninu omi to ta nfe simu o awon ko ta pe toxins niyan o ma nje ki se ara wa ko slow ni ko ni je kara ko sise dada to ba lo Venetone cleanser abe fo gbogbo idoti yan ko ninu eje abe fo danu ko ninu ara e ara en go ba to ba nlo gan ti o se tele te abe si ni sise fo e iwo kunrin ti wa ti yawo ejo ngbe nu ile bi tegbon taburo to ma su to ma koju sibi ti yawo ma koju sibi to je pe lo Venetone cleanser pelura ko mo ba re se ma se kini
1: ara won mi o mo kan ara won mo kan
0: in ba da ro ba lo mi ani my dear kilo fe je lawo mo ti gbo mi e sinu bedroom you know o se normal ni to ba se normal ni kini alakori tin lo he be lo lana lo Venetone cleanser iwo ton complain ara maro mo lo re mi kan to ba tin ni te yenku to ba ni kilo o se o ye kile to de ania o pe to lo Venetone cleanser ni o ba ti se mu leyin sin wo to mo pon te yen ku ye ku to si lowo lowo to ti owo to gara to bi to le fi to te ko ma lo Venetone cleanser na ara re o gba sipo o get ara re abi iwo to je wi pe ohun goju olorun fun iran lowo ti omo bibi to pe o ti lorisirisi o le kan je pe blockage kan ni amo ye igba lo ye pe mu ti de eyan to je pe mo ko ogun fun gba ti mo ko gbogbo ni ah ohun lagbare ile oni 2000 te ko sibi oni ke mu wa to je pe omo lo pada gbe wa
1: kai
0: adupe fo olorun to mo bi ma so fa awon eyan pe tolorun ba fi iranlowo e si mi lowo tolorun ba ran mi ni sese e ma je ise yen Venetone cleanser a n po gidi a n ko bo ni repete ni ojo Saturday igbo eyin chemist te fe ba adowo po te reti pe ka wa ba yin kan kogun wa e wa ba mi ni be yen ma ta o se price fun yin gbogbo eyin te fe ba mi dowo po iwo iyale ile to ri nkan se to ko joko to di ti da baba wo ba di anira papa se anire ko anira yo

0: wa ara fe ba gbege vene to ka to nko ko ma ta wa jeun ebi oni pa e
1: emi wonu e da ko e ba yan da number o se se ka won kan fe ma pe pe ah eh bo ni o ti je lojo sa ti je o
0: 08 0 3 4 0 5 1 5 3 3 0 8 0 3 4 0 5 1 5 3 3 awon yan mo pope ti mo se promo gbeyin lodun yi gbogbo nkan ti e ori bo se ri awon sponsor wa mo gbowo le won ni kosowo se weri le ta fe se lojo kan yi e lu anfani e lati se baba iso popolopo awon isoro ilera yin ile te tin gbe ka kiri tipe tipe te ru pe ko ni lo te ti lorisirisi si gbogbo lo mo pe le se mi one natural skin oduna wa o ake shame fo loko ise baba temi ni baba temi ni emi ola natural skin en to ni dokita olusegun adekunle en to ni le ise emi ola natural skin mo jogun e latodo baba mi ni baba e jogun baba mi jogun e latodo iya emi ola to je iya te to je iya lo de gbogbo isegun ni ekiti not
1: so tumo si bi pe kin se mi
0: emi kon fura mi mo tun je ako ose mose to je wipe mo n fi ogun mo fi n toju awon eniyan nitori na e foko bal e yoju si wa ni ojo saturday yen pepe ma po mo a ma wa nibe lati se ayewo fun awon eniyan lo fe a ko card ofe nko to ko ni lati se npe ko ravere to meji iwo to ba mo po ni test se ravere to eyo ko 1000 naira ni egberun kan egberun ko ni won wa o alaafi ara wa ko de fi fi
1: ami emi won le nkan se ba ju number yen sita
0: ero e ba ni soro po mi 08 0 3 4 0 5 1 5 3 3 ejo number yin na ni mo fi se whatsapp tori pe ero ma po ejo e le ba mi so lori whatsapp yen so that kin le ni idea iye veneto to ma to lati ko wa you can always call us lori whatsapp yen tabi ke ba so lori whatsapp pe mo nbo o emi oruko mi bayi oruko mi bayi oruko mi bayi mo ba wa fayewo ni o mo ba wa raveneto ni o so that yin a le ran alowo lati mo iye product ta ma ko wa to ma to awon eniyan e tete de e mo pe ko si nkan ti mo se ero ma npo e tete de ero ibani soro mi le ko si 08 0 3 4 0 5 1 5 3 3 Facebook wa emi won naturalist care limited ati emi won nigeria limited ati TikTok wa na emi won nigeria limited
1: e se gan ni emi won e mo gbagbe lojo saturday ni bi ta ti jamala e ti wa se kini e wa sayewo ara yin alaafia se koko alaafia je koko e mo fi sere o e ti mu number won e mo pe emi won lojo yen na e tu pade won ni bi ta ti jamala recreation club ni adama singa ni sabo
0: ati aro
1: e ti tete
0: go me fa irole
1: e se gan ni 32 fm 94.5 eyin e ina le n gbo adupe lowo yin emi won ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pẹ̀lú ògo náà láti mọ pàdé lórí ètò ẹ bá mi yọ níbi táti mọ kíra wa kó ayẹyẹ kan tàbí òmíràn olúṣọlá ọmọọmọ ló kọ mi ẹ ṣe ẹ mọ gbọ 32 fm ṣó.
2: alákàló lágbádá mọ̀ríwò lólò kó mọ̀.

0: epe bi ida meja bo ti da marun 2.5% to 5% epe awon fun won be ana won jere ise owo won eja wo eje kin bere lati odo omo high chief CSU ninu ru over eyi ta tin gba lati je o baba wa tin be lorun ah momo be se na ire ile na te wa ni pe ki awe eyan kan ma wa kan wa ma so ibi ti o ba wa ti ba le kefin ibi to wa pe e fun wa nibi opo tan ida marun nibe eleyi nkan awon ti won se ituni fo ni gba to lo lorun awon wo le ti fun ninu awon kan ba
1: bo awon ti won si wa ni gbere papo nigba yen ogoro won o fi akal na ba won sile yes ati nbere pe kan ma akal na ba won wa
2: won kan se lasan ni
1: won so pe awon o fe iji ni e de bere ni kan kan to pari bu po won ti ro wo gba e wo se to nsi sugbon lele bayi ni sin yi iwo to ba ti gba to si leri to daju yo pe ah o buru obi ti owo ile iwa o akad number eh ibi do tin ise adugbo to ngbe eyo kanu akad number yawo re akad number oko re ibi to ngbe omo to bi ibi ti won je si gbogbo e lo so ti gbogbo aye ogbo
0: ko ye mi o
1: egbo gan ti mo so akad number ti e gbogbo details ti e yo so gbogbo aye ogbo ti yawo re aboko re yo so gbogbo aye ogbo number re yo fi le nbe omo omo re e to ba ti lo phone eti o ba ti lo phone yo so gbo bi ti
2: address ile won ko
1: gbogbo e lo so
0: lesu pe o fe se ituni fo fe sin gbere papo
1: ko ma so wi pe
2: ke ni fe mi ewewu
1: no a fe mi re ewewu e mo pe won le so wi pe adowo bo ni bi a ti fun lowo tabi a o fun gbogbo aye o de ri wi pe bo ba so pe ohun o gba e get e so yo le se dede pe gbogbo awon eyan na o mo ri pe o ti gbowo so se ri nkan de so yen e ma ma so mo iye o baba ti be lorun e ori mo kini kan kini kan ma bi to wa seri ori le da wa ke se gberiko ke se alabajaba ori le de la pe ti aka e mo ye responsibilities po nu e fun wa lati se la pe di o titi ni o eto abo ni o eto eko ni o eto ilera ni o atawon gba igbadun mi ta le so gan ni pato nipa re opo gan tayo opolopo nkan ti en ri sugbon nigba de ba ri ti a ba san owo osu ti awon akase ise kan
0: e se ten so ni se pe owo baba tin be lohun le fe san owo osu le fe se
1: wa kan ai mo ye ise a nlo owo yen wonu ara won ni o nira awa o le wa ba yin ni si ka mo wa mo so bi yin gbo da o owo ti owo owo ta na yi o owo ti la ba ja fun wa ni o
0: se ko leto ki a mo bi owo se nlo be se na owo to ba nwole sin
1: nkan dan pe ni joba ni e mo kan dan pe ni joba e to je pe constitution authority da mo bi eni yi o leto lati le dari yin le fi yan sibe fun wa lati le wa tun ma pada pe sile meji dari ibi a se nile bi ba to je pe yan loba to loju nu e ba si loba loju o gbe tango ni paru eni be e ga ti mi se
0: n te so ye mi
2: se ri gbogbo ko ka address wa yen ko pa kan number yawo atomo pelu titi eyen ogbon pe ke po e o le ko wa ja ke tun poloku ko wa mu ni tori gba te ba ni e kenikan wa ko wa so fun fa awon eyan kan ti won ko wo Nigeria je to ya pa awon eyan lagbara wa lowo won e tun wa so pe eni yen e fe foju e sita ki gbogbo aye le ri kon le ma le pa emi e
1: no ki gbogbo eyan le
2: o le pa
0: mi ro bi nkan ti ntisi ya se nso yin mi ro bi nkan ti i chief nso nu o abe se o right chief leyin na so bayi
1: nkan te ba ti gbo lenu
2: amo pelu e na kẹ́ni kan wa kó wa pariwo àwọn kan síta tó bá pariwo wọn síta tán wọn máa fún ní iye kan ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn.
1: no a ṣàbò pé ìyẹn náà pè ní pé kùṣẹ́ ló mórí oníṣẹ́ ya ibi tẹ́ sọ gbogbo wa
2: ṣe ẹtọ́ ẹni kó wa fẹjọ́ àwọn èèyàn sùn tó ẹbẹ́ àwọn tó fẹ́ fẹjọ́ sùn gan ìka làwọn náà kó wa fẹjọ́ ìka sùn ka.
1: no iná la fi sọ wípé kó fi ẹrọ balẹ̀ ní sọ̀rọ̀ gbogbo mọ̀lẹ́bí rẹ̀ àti ibi tí ẹ ń gbé lẹ̀.
2: fún kí ni.
1: irú àwọn èèyàn ò lè máa lù lọ́gọ̀ ẹnu pé ẹni ló járí tọ́lá o
2: àmọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n lè fẹ́ lépa ẹ̀mí ẹ̀ nǹkan torí nǹkan tó ti ṣe.
1: kò sẹ́nì kankan tó lè lépa ẹ̀mí rẹ̀ tó bá kú àwọn ò ní gbà.
2: lẹ́yìn tó bá kú tán.
1: ko si gankan ti o sele
2: oh oh
1: to ba leyin ti a o si wa dide
0: ori gogo
1: bi ba je ngo mo
2: awon to je pe won oku lori iru awon oro yi gan melo nu won le ti wa di e lo je pe e di ko oju won e ti ba ofin
1: eh ibe mimo kan so pe gogo emi ni o to kuwo boya lijanu ni o boya igi ni o boya ope ni o to ba ja ti je pe oni gankan to so jade emi eyan le pin atenida
2: be se wa nso be se wa nso so ma ja ka won eyan wa waju wa so nkan te so yi
1: lo kilo de ti won ni wa ibi toju ti wa o toju ti won le to o toju ro toju pata le to
2: amo eni leyin ton ba ku tan e ma se wadi eyin na mo kan ba ku adi
1: ti mo ba ku awa te so pe tan ba ku won le ku lasan se ba won eyan lo awon mo se ole ologun won be loju ogun bayi pelu awon adaluru won jo nbara mo fa
2: awon yen gan anfani ki le nse fun won kina kina ba ni ta won ba ri awon ri je lujo ba
1: ri yo wo je ngba ni yin opolopo awon to ja mi o fe le da gbe mo
2: leyin teni kan ki gbe sita
1: pe gini
2: ipo won fa won lowo won sa won dada
1: seri e je ka so gangan fun yin seri o mogbo ni gba ti akoko wa fun asiko ni abi nsan wo mo owo osu ni je gbojoba kan ri to nsan wo osu to to da o ten ko bo lo mo sale wo osu to wa ya do lo be din a ri pe won idin yo tu ya mo lo si iwaju ni tabi
2: nigba toro aje ti dori kodo
1: sugbon nkan to wa wa nbe ni wi pe ko to di pa le fi kun owo enikan a ti ri wi pe se lana ti kini to wo fi ma wole ta won kini fi ma rowo gba lo sa ti la kale in to sele niyan te barabale je bi ma finu fidi fidi ka giri iba ta so bu yin ba yen awon agubaniro e wo nisin opolopo agubaniro mi nisin ko wa se gan ka ki mo owo to ba ti ri bayi
0: lo fi bere business
1: ga le sele sin bi bi jaye re lo
0: yan lo lo
1: bi ta fe je ko sele niyan
2: nigba ti o si se bawo na se ma wa se lo
1: owo to ti ri
2: owo to de tu jo yen ko lo fi nse business o olorun mo nkan ti baba elomi lo ta to bi da lokowo
1: ah le so pe kani kani mo ta nkan to ba wu
2: tori gbogbo tele fun won to ba ko gbowo yen jo lori di odun kan owo yen to ko jo lodun kan ki lo to se
1: oh so da ko to ba bo se wa yen to ba mu 77000
2: ko to gba shop kan
1: to ba kan kioski kekere
2: ma sa ko ma se pos
1: ma se pos legbe kan ta gba do ba ti
2: se ta won mo ti yin se niyan
1: no no wo mo wole ka giri awon ni mo fe mi wa
2: mo bi ni
1: awon wa na mo se
0: ozo pe eyi se nda yan ni re bai e fe mi yin rewu ni
2: ah iyen ni pa awon ton se awon se awon na fe mi won rewu ni
1: no awon gbadun nitori inu le won na wa ibi to ran fun won na wa
2: e je ka awon ti na ma gbadun
1: mo le so ma be o ya o ka tu kuro mi o ka tu mo bo nibi kan o
2: ani ke je ka awon mo yin wa ma gbadun se ka awon na ma si ru awon se yi
0: e so le oro kan sa gege bi eyi se ro ni pe eni ti awon atuni fun whistle blower ayan ori pe won fi details won sile e ti se lere pe ida marun yo je ti won
1: yes
0: esun e bo tile je pe eyi ti en gba tele a mo ibi ti en da gbogbo
1: a ti so fun yin ibi o se en gboro ni ani o na la bi selu
0: esun esun e ji ka lo bayi ah won ni ninu awon orile ede ti won lo bi 60 niye to je pe o se ati se n ba won finra papa julo nipa oro ewo na en ti won pese ati agbe kale bo won se ri won ni pe Nigeria a wa ni ipo kairin din ni 60 go a wa ni out of 60 country the poorest country in the world wi pe a wa wa ni 56 position la wa 26 la wa sugbon to wa sele ni pe ni egbele won ti won ko se ni odun to lo lo 2025 44th la wa ipo kerin le logoji la wa tele sugba ti bo si ipo kerin din ni ogota bayi o tun le pe a tun si jawe so bi daada ati o se ati se tin ku ni ara wa e je ka wo a ki yin fun igbese yi te gbe sugbon mo wa bere se Nigeria se poorest country ni se atosin toto nitori mi mo agbelewon ta mi ni so enikan wa so pe although Nigeria ko poor but people in Nigeria Nigerians oni pe angan ni won je poorest pe orilede Nigeria o ni owo sugba mi eyan be tosin
1: a je wi pe ogoro awon orile yen orile ni won ni yes to ba je gbele won te so kale yi o nigba ta ba so pe ilu lowo tan won tin bebe to si
0: enikan lo so yin gba ti mo bile pe sa to to to ni
1: je ki n so nkan kan fun yin ti gbogbo eyin kini won de
0: kini won yin
1: omo rile yi ti e o mo ni wi pe o si orile de kan ti are be nfa wo ti ti lojojumo to to be kan ma sa e o sise ni sugbon se ra won ti won se ibile won pe Nigeria wa nu ogoro orile ti ori nkan kan je nkan kan ye oni pe se ri bi o le je pe bi ta ti won se so bi won boya o je igbiriko ti won ori opolopo nkan to ye kan ri se o ke leke ewa America won bi kan wa do je pe ko dabi New York City gbogbo e se nda bolo bolo yen ko se be ni bibe ka wa lo je pe be la lo ti gba wo America e wa so mo pe ah ah te ba won kan na le ti won je an le te ba da mi kan la America era won yen to so lo so ju ti
0: e ti ri la la pa nbe
1: ibi ti fe pa elomi ku la America elomi awon elomi di mo kan mo di mo egbogo loro yo tan so ga gidi dan jana mo ko lenu ko de si mi bai yes se nkan yi kiri kan to wa wa nbe ni wi pe ko si bi san ma se le fofun to dudu die
0: yo yo wa
1: se ra won te n wo ye ti won ni ise n ba won mo le ye awon ti won ya o le ni ye ti won fe sise
0: ni Nigeria
1: elomi wa de gbogbo owo to n ri lose lo se do ba se dada o je bi egberun meji e lo wo e le ti bi ma bi ban 5 ya o meji e so bo je ve na egberun ma ti oro ti oro won gangan lo ti o bi ro omo ya wo gbogbo won lorun de bi pe yo le ran won ni school tabi ko gangan o je tabi ko wa ba kan so to ba je pe area yen la ti wa be wu ta wa gbe camera si bi odo ti e ta ba wa ri ru e merin ninu awon marun se pa so pe ah gbogbo bi o ko da oni to sele
0: se eni kan ti e soro e ke to soro yin e godison oni pe dubai ti awon wa won ni pe awon mo o ki sise won si gba owo osu
1: won ba won je ni ekun ojo la ni e
0: oya olele lo mo gba yin
2: o ba je pe ibi te yin fe lo ni a je pe ko ye ke wa lori oye te wa igan tori e nso ni isin pe awon to wa nbe boya awon agbegbe ti won lo wo eyin na e wa so se awon agbegbe kan wa to ye kan ti to si e down
1: se ka mo bu won lowo
2: nje ni akoko ikeji in ti won wo ti won fi se awon igbele won ko n se wi pe boya awon eyan ti won wa nbe o pa won ton gbe nu ilu yen nikan won wo oro aje ilu yen bo wo se n wole bo se n jade iba to de je pe yin na te jo lori bo ojojumo bayi le yawo e de lowo n wole owo to wa n wole ki le fi se aari now abi sa ri ni
1: e ri oju ojo e ri oju ojo
2: owo le fi soju ojo
1: e ro jo bo se e wo ba nisin bayi te yo ba mura baba kan iyawo kan mo meta te ba ra su egberun meji eni je tan jo vidi jo sunday
2: o ma je su lojo jumo
1: bo ku bayi lo to gendi olohun
2: e wa ma gbo se ri gbogbo ile te nso ya po ara yin le nso si tori to ba ba wa lan ba so le n ba so ko ye ke ma se ogbe le won ni ilu yi wa lara won ilu to to si ju e re ri nkan kan se si e tun lenu lati ma soro o de ndun mo yin nu
1: o si bi ti o ti si odo se
2: o de ndun mo yin ninu eyin na e wo awon ilu te yin ma nlo pe e fe lo gba fe nbe so pa lawon ilu yi
1: ni awon ilu okere te won yen lawon ilu yi
2: ti da nkan ti mo nbere alawon ilu te nlo te ti lo gba fe awon ilu te nlo te ti lo gba itoju
1: je be awon orilede kan lo wa number 1
2: bawo awon yen se debe awon yen se mo
1: lo wa number 4
2: ewo ti yin ni
1: ababa wa ni second to the last abi third to the last e wa nke
2: so awon ti won wa ninu ilu gan won wo ti won na igba yen gbadun won bawo lo se ri
1: awon ko la jaye gbadun fun awon na gbadun fura won
2: awon nkan to ye ke se fun won aye bi le rorun se se
0: olore ede ma binu nte so nisin pe eyin ko le ma mu aye rorun fun wa
1: ti wa ni ka pese nkan ti won ni kan lo
2: bi kini
1: o da gila pese
2: eyin na sa won kan gbese to le so le kan sin e le oju ojo da soju ojo se ile gbese e ni
1: adugo te ba de bayi ti eri kan ma pa ero omo mi tutu won odan ni won be gbogbo nkan to je nkan tutu gbogbo nkan ni sin te ba omi gbona mu bi kan ni sin a je pa won yen be lo fun kan ni ina ibi ti
0: na mi gbona mu won lo hot plate abi
1: ibi ti na ga de bayi ina ti da bayi
2: ina da bayi lenu yin ina da bayi gbogbo bi ni na ti wa
1: ko si bi en ti o ba ti na boya won ti ge waya won lo
2: yes kile ta fi ge waya won
1: mo ba je wo
2: ni ba ta se o wa lo won na jewo
1: to ba to asiko kan en do ba jewo nepa de level kan bayi ama ti mole omo le won
0: eh
1: omo le won ah yo mo le won e to ba ti nje wo ti nja joba lo le niyan
2: eyin o se ti yin eni e dodo gbo ka won ma se nkan te ba fe kan se ba won e fe se so se se ni
0: I want not a very long bit. I want a fair day banner. Well, they're funny girls.
2: I want not yet, the bed. Lord, look at why. You don't want to share. You don't see my law. So, you don't see my law.
0: Eh, God,
1: God is on his own. Cherry, Momaruan in Dubai. Momaruan. Shadu, I don't be way here. Talking way back. I've been one leg in Dubai. Shall my phone in your money.
0: Hmm.
1: Oh, my, you paper won be ni o odun meji meji odun ibi ba de ele to ba di bi ma si boji do mo bi ni yen ko si nkan to le se
2: lawo oluko de wa lori le de ta jo wa ni le ta jo wa ina ni to je wi pe lati bi odun merin marun seyin won ni nara ina o seju nbe ri
1: nebo
2: mo ni na won ni na ri
1: ni na jori ayi
2: be ni na jori ayi
1: eh nkan to fa ni pe awon eyan la bi gbo ni be yen o le je pe ta ba ti ri waya bayi kali na sibe mo ti lo ge waya
2: won ge waya o won ge waya won ge waya ibo mi transformer won lo baje ibo mi nkan mi lo sele
1: won ti kan je
2: eyin ko le baje amo gege bi ijoba te n gbo lowo won se eto yin ko ni ke tun se
1: se won fi to wa leti
2: won fi to yin leti won se won kan ma mo mo wa joko nu okunkun won ni to yin leti
1: ti te ba
2: eyin na e bo si gboro wo to ba je pe no wa lo to be yin se so pe no wa e bo si gboro e wo gogo ri roof awon le kakagiri
1: eh kini ga
2: e wo ri roof won ke ma wo solar panel bo se lo nbe sunny na na lo solar e dahun
1: ko si o rorun fe ni keni
2: sunny na
1: e mo yan lomi wa to je pe biti gan de do ni se bayi o si nda na stove te pe na stove ni nda cho da na gas elomi ni gas le da na kolopot te ba bile yo ni to mo lanu ele ma je pe ko like na joba
2: ina solar lo wa like
1: alu like
2: eh ero lohun
1: elomi ni ati pe ina solar yen kole tan laarin seju kan to so pe ina generator lohun fe o nbe bu ni kaluku lati se nkan to ba wu ni won ba gba yo ba ti ni pa omo lageji re lara
2: ni seyin ba fun won ni nkan ti won fe ba se soro yi na teyin ba fun won ni nkan to ye keyin e fun won won ni lo pe awon fe lo ma wa alternative kan ka bi ona alumokore kankan pa awon fe fi nina eyin e koko fun won ni nkan ti won ni lona
1: kin la ve fun won
2: ino yi e ti je ko ko duro na
1: mo be lo mo yo tan bi kan se fe tun ta ni
2: wo yo tan bi kan ni ke je ko duro
1: ti bo
2: wa wa ko ma wa
1: ise mi gbodo wa fun
2: e ma fun won na wakati meta lojumo e ma le fun won nina
1: no
2: a de mo be se ma nse a mo be se ma nse
0: eshun eh ah iroyin kun wa nbi ni bi ti ijoba apapo won ni pe won si so loju igbese e to je ti mosu ogbe ni Nigeria won pe ni 140 billion owo Nigeria social protection plan lati tackle poverty lati koju ose ati ise o tumo si pe owo bi 140 billion owo Nigeria ni o tun bayun lo bakan na ro mi na tun wa jade nibi ti won tin soro lati ori ayin to ja lakoso fun to ni se pelu oro maniyan ati ilese wogbe humanity affair and poverty reduction and also pe owo e tin lo bi 600 billion owo Nigeria egbeta billion owo Nigeria e to je cash transfer pe ma send e sun asu won won oni won na ni arin osu bi mesan o le die lori ati mu ara tu awon orilede Nigeria e jin be lati odo yin ninu cash transfer yen 600 billion e lo le yin tewo gba ninu e e ma paro e mo paro
2: mi o gba sisi
0: eh
2: mi e gba nkan kan
0: eyin o kin sakuse niyan awon to si ati se n ba ja won fun
2: se ri e bo ta yin na e bere oniroyin e bere lowo awon eyan wi pe ewo ninu yin o lo gba owo ton so yi
0: abi awon eyan o fe jade pon gbowo ni
2: e wa bi awon funra awon na awon te fun lowo yi e poru e gboruko won sita e fi nkan tawon ya fun mo pe looto awon eyan igbowo e fi sita e je ka ri to ba je pe looto le yin fun won lowo looto le se nkan kan lati je ki aye derun fun won e je ka ma awon eyan te se fun tawon o ba jade lati wa so pe e se fa won
0: se gbo nkan ti olori odo so wi pe awon te ba fun looke ma gboruko won jade
2: niba to ba e yin ba mo ko fe gboruko ti yin je won jade wa pe awon gbowo eyan gboruko ti won sita
1: e je so kankan fun yin eh aragori kan wa di mo pe wa
0: atakankan wa daran
1: ojo to gbowo ko so fun yin pe o lo fi du bale odo mo
2: tatun ni leyin
1: atakankan o gbowo
2: leyin yen
1: ko o to gba gan lani gẹbi odun mẹni seyin ko riru re ri o gbowo bi koda ti e ba ti gbo so gbe ijoba lo fun lowo amọ kan ti fe mo fe su le lo gbogbo turu o tin na e de so gbe ijo gbowo seri aso bi pe awon ile ti won kuse aba won da ru pe won ni lo
0: e ji kin bi le pe kini criteria te fi wo pe enikan kuse ah so be wo le se awon wo le won lo ba
1: abi undisclosed ni ale mo
2: undisclosed na lo ma je nigba to je be se ara nkan ta so na re se ni jejo abi ose to lo lohun la so ipe ke ku akoyawo in te ba nse ke je ka mo ke je ka ri koni sari yan jiyan kankan be pe sise ohun wa re e tun dele ni e so be undisclosed ni undisclosed again
1: awon to gbowo yen awon to gbowo yen e je ti mi si awon to gbowo yen won o ni so si town ni be je ke mo so bo te ba ni gara dugo yin ni sin to nda bi edo robi owe ke so le owo yen lo gba no esule
2: awon eyan ti won sise asekara lati rowo je rowo mu lo senu ni ka tun ma ro pe eyan le tun fun won lowo
1: awon la o awon la fu seri owo yen ododo godin so yi
0: won lenu yin dun ni dubai
1: ohun gan ti awon eyan re gba ko o awon seri owo yi owo bubu wa patapata ni awon o si lati ogboge o awon mori e lowo ka mo gbe photo won sita o da ni ta ba so wi pe talele to pe italeli tali
0: mi mama won fe ki na ni
1: fun kini
0: e ma boro yin bo
1: ta ba so wi pe o da owo yi o ati fun eleyi lowo ti o je poko oko pa ron fun yawo re pe owo ise o ni se pe yo di eyan ye pe loju yawo pe te bowo ti government fun yin ni e ko wa mo lo bi ko bi o asiri lo gbodo je ajiri lo gbodo je e get me ti
0: an gbo yin
1: awon kan to sele niyan
0: eshun eshun eje ka lo ba yin eje ka wo ti aba wo ni agbaye epo robi ti ja wale sugbon ti na jori ori be agbope dango bi epo robi se ja wale ni agbaye be lo n gbe igbese to fi kun owo epo wo jale epo ti e ti n ba si bayi 1212 ni awon ile epo ni o bere ni bi ti awon ile epo ni ta ile epo te epo bayi eje ka wo eja wo eja wo nigba ti nkan ba nle kokoko lagbaye gba ti ogun to nbe laarin ile america ati eton jun falakadi to le kokoko te po won oba nigeria igba to wa lo sile bayi na te po ja wale ti wa yi ko ja wale o tun le kokoko si ni o da igba ta ni yon le ta nja teni ta wa ni eni le ta sun le kan bo lo seri a si ni epo robi ale epo robi nti wa iroyin kan na tun wa jade wipe awon ti won je alagbata awon ti won ni ebu fopo labele bi won se gbe epo robi wole lati ile okere import wipe o tun ti lesi on lo bi 151.5% ta wa si le epo robi ta wa ni kilo ti won te fi le ma ta fun won labele de pe won tun wa lo gbe loke ta
1: seri oro epo yen nkan to wa nbe o koja nkan te so
0: ko yi wa
1: aje ka so die fun ibe ti yin ba ma la
2: aje ti mi si e so ka gbo
1: seri oro epo te ba so yi pe o ti ja wale lagbaye ko wa ja wale nbi o ja wale lagbaye ni ki so ni ina ni o se ma reflect kini yi
0: e se igba ti o wale un kilo le to wi pe igba to wale si na ti awon ti won ni ebu fopo la Nigeria tun wa fowo le si won
1: nitori wi pe be se wo yen e ti won ti ni nle o ni won se
0: egbon ti mo nso ni
1: igbe won fowo kun ti won nitori pe epo ta wa nlo nbi yato si die se ka kiri agbaye ta lele ko ni so ni e lo pe epo lodo
0: won ni 1488 naira
1: ti won ba ko ba
2: CSU
1: ti gbe
2: CSU e ma nu wa
0: a mo je
2: se ri gbogbo oro te nso yi igbegbe ya won fowo kun epo kini kan nigba ta won to ku ti owo epo won wale oniroyin na ti so pe eni oke ta lo tin ra epo ti ewa iyen akoko se wa ri keji ibi to ba ti je pe enikan lo n se ru owo kan ton pe meji ton se ru owo yen ko sara ti o le fi won da
0: me ti so nikan ti e gbile gan ni
2: iye to ba ti hun lo le iye to ba hun lo le
0: won determine price
2: ba ti o re
0: nikan kan
2: ti o re nikan kan to le ba fi gagbaga to ba ebe nikan wa to hun ta ti e ni 1000 sin teni yen ni o da ohun de 800 lo hun fe ta to hun o awon eyan ra teni yen niba ti o se n to go to ba ti e gogan se won omo yato laarin owo ni eleyi ti owo eroju iyen ni won ma lo fun awa lepo nbi bayi to e ko so wa ma gbe po nbi atoke ta lo ti lo re po ngba te te po fun cso
3: seri epo tita fawo eyan to wa la mele tabi
0: abi e ti fi epo robi wa yawo ni
2: No.
3: Epo tita to ba ti po ju lorile, e ma nfa earthquake.
0: Lawon ile riri ari.
3: To ba ti po ju te.
2: Amo ki se pe e ta rara e ta si le ni ta le nta si yen la nso. E nta, abi nta si ta. E de so re earthquake.
3: Ah, nkan wa te mo. Oni wi pe se ri oro epo ba se nse lagbaye, o yato si ba se le tarise. Ta ewa ta isu ta obi ta ni bi o yato sira won oru ipo o gba la kai be yan se se se ra won te ri tan ti po fun lokere yen na won ni oko ro nkan ta won na nta fun wa gege bi anfani ta ba ta le bi bayi won so ti e ri te ba di fi ide ebitire betire omo jesi epo keko pon di e elomi le so ipo pe ti lo ti ka o si
0: ta ma gbe ma jeun fi dana
3: ma gbe kiri fa won won ta ma kiri e ki so in to ba tin je ipo betiro iru awon ipo bayi o ke se o gbodo wa laro wo to ka kiri ta kan ma gbe kiri se o ti in to sele niyan sugbon o wa ti ni to kan nisin ta di be dale te be ta ba dale tan eyin gan e o ri bi o se ri so bi de ti mo ba asiye ni pe o ti jo melo kan nisin abosu melo kan le ti ro ye pe epo won won to Ezoro.
0: Ko fe si.
3: Eni dun be ni o su se ngeje o we po lo sa ro mi sa o we po lo sa yo mo le se gbo ri.
0: Ko si.
2: Se ti gbo kan eni suru gbogbo alaye te ti se e ti se alaye kan to lorin to nitumo pe idi bayi le po se won bi o to se roju lawon bo mi lagbaye koda lawon bi ti won ti le po
3: epo roju lo bi bayi yato se dan lo ka kiri agbaye
2: epo tan lo bi bayi yato lu okan fojojumo dele mechanic ti o de ri be lawon bo mi
3: sawa la bayi baje
2: ti lo ba
3: te wa la ba je
2: epo yen da
3: ke se po ni 40 to emi wa te po le je bo joint ni imo le epo le je saft
2: awon le te po dale nko
3: ko se pe lo be lo mechanic gbe se po lo mo ko je fa so pe ro ele mo te pe na teju lo boko eje
2: na teju
3: lo boko eje ima to ri titu to yo ku lulu
2: o da titi ewo ni su titi ewo lo yo
3: ko titi ewo lo yo e so titi je oyo
2: eyin e sawe le to yo
3: titi to so gbogbo Nigeria apo ko se ti oyo me
2: awon ti oyo wa o
3: ewo ni oyo boya
2: awon ti oyo wa o
3: boya to ba se baje bai bai bai loku
2: awon le ti oyo wa te bo si bi odun meta merin marun to se n pariwo ke wa se te dede be
3: eni suru awon yen ise tin lo lowo lori
2: oda awon mi gan te so pe e fe se ko se nkan kan to se awon ona yen amo tori ogbon ati pe a ma ri nkan kan je nbi ninu awon ona mi te le fe lo tun se ko si nkan to se awon le to ye ke moju to gan e moju to
3: o se ri ki nkan to baje a ti moju to ti to ba baje tan le mo moju
2: awon le to ti baje yen nko
3: awon e to ti baje yen moju to ise buruku nlo lowo labenu
2: ise e ma je ki ise lo labenu e je ko je gbangba gbogbo wa ti ma ri
3: bi pelebe lati mo le
2: ta ba ri lawa so pe e se eleyi ta ba ri e se ni
0: won ni pe ise buruku nlo lowo lori
2: e ise buruku yen na ni
3: ise kikan kikan
0: ese ese oro yin fun mo oro yin fun mo oro
2: yin gidigan
0: eni ti o je adare ajara muni mada lori oro owo na ati awon aje banu yokun to soro yi pe ai da marun yo je ten to ba tu awon ti won kowo le yi lo si ile okere o tu ba soro pe wo laarin odun meta oni je ti e mo pe owo e ti lo bi 500 million dollar cash ati awon dukia oni awon ti gbese le laarin odun meta yi ki an gbese le nkan iru awon wo bayi te ba tin gbese le ati awon dukia bayi ki fi tu awon mo na jori ale ti abi ke te gbigbese kan okay ta ba ni polon ri wa o kaji ka awon yen na ma ri wa owo eti won gba ni agbon bayi owo eti agbon bayi ti won gba ti won se gbogbo e ba se se lele te ba si ranti ati e ba se oro abeto suna ori iye ti won ta epo lagbaye benchmark ni e ma gbele epo robi lagbaye le ma gbele ati wo pe ti won ta koko lagbaye le gbele ati wo pe ti won ta gold lagbaye on le gbele eru se epo nikan la nini yato si pe oro epo e kin menuba awon kan mi pe bi ti e tun ti ri owo e ma gbo te ba fe wo pe ah budget wa ku de ka tun lati fi gba nte pe e fi e ya owo kun ko ni pe ah owo eyi ti awon ajo kan ti won gba lowo awon kan ti won kona halo owo eyi ta ri lara golu halo owo eyi ta ri lara awon kini oto aje mi halo iru awon owo ba ibo lo nwo lesi
3: seri e se gan owo te bere pe e se to bi je wi pe oni kete jin lofin ola kete jin lo wi se kete epo petrol ni kan ni nbe lofin ni seri e ri wi pe epo petrol itewo gba ni kakiri agbalaye
0: sugbe golu awon kan alumoni mi letum awon ye si tewo gba
2: tewo gba
3: ogoro awon awon orilede agbaye ko lo ni ori ofe golu awon kan wa ti won ni letum olohun kan je lu kan to je pe o ke wa na jori ati ani akai maye nkan ta le mu soro
2: sugbon ama mu soro
3: e mo gbo epo nbe ninu nkan to je pe to ba ni to ba mu lowo bayi to ba biri ayin seju meji meta
0: yo ti do
3: o ti re yan ti ora ya se yugo se se so gbe e ba npe lagbaja e porilede wa ko wa wu o je pe bo ba ti ni gan o ti kokko ni dami ja won yo fi ma wo tele ba ti e ba sugun aworu o ni epo je seri awon awon emi ni awon golu e koko kasu roba atawon nkan mi ye owo ibe yen na nwole a de na wo si
2: owo to nwole nko
3: oro ah ibo la o e so bi ti ninu odun ta wa nisin ni bi te ti ri owo ijoba wa kode owo ijoba chief e so
2: eyin na so awon bi te yin na na
3: wo si gbogbo e lati gbogbo e patapata lati na wo si
2: awon bi te na wo de daruko
3: itolera anawo be eto eko anawo be eto abo anawo be eto bayi gbadun onje jije leto ogbe
2: e wa ni suru e je ka bere lori oro eto ilera
3: okay
2: tori ni bi osu melo kan seyin o lawon iroyin kan temi na ri e pe won gbe awon eyan kan de lo iwosan intan wa nilo lati fi toju won ile iwosan yen oni koda awon to je aladani na oni amo eyin te wa je ijoba te be ogbo nkan to ba wa dodo yin o ye ka ba nbe edele na won de to lera
3: bi en de so yen nisin awon aisan kan wa to je pe aisan tutun ni
2: ke sai aisan tutun
3: to je ko ise yan
2: o le ma ri ke sai aisan tutun
3: e je ke salaye bo se se ri oro eto lera e je ke salaye fun yin o dabi moto ni a moto kan ni se bo ti ngun kaagiri so ko ti si party e o le be kan to se elomi o le ma ti se le ri
2: en to se o se fe gbo ejo sanje
3: ejo sanje se gbo o de yen melo de jun saje a ko wa bi le ki o ja bi ti ejo ti sa o je gan
0: won ti bere ruko ejo
3: a bere re
2: e wa ni suru
3: re pe tai ni wo lo se o je so wa go
2: lowo en tejo sanje
3: e na
2: ke to toju e
3: o ka le bi mo iru aporo to be gba ati bi
2: aporo yen gangan ni o wa si
3: iro o kete pe ko si o
2: aporo yen gangan ni o
3: ile ewosan ti won gbe lo lasiko yen
2: koda gan to ba tun wa wa to ba tun wa wa awon nkan ti won ma fi se lojo to je pe ko fi ni baje eni tori ko si na
3: iro o ko si ile ewosan jo si na o
2: ile ewosan ti o si na wa o
3: ti yo si na
2: oniroyin igba o le ewosan kan ti o jina si wa mi bayi se n pariwo lori oro na
3: eh yen normal
2: o normal ko si nkan to normal nbi kan ma ni na no ko si nkan to na ma be ko de le na ma
0: e ma so studio mi ma so di ile ariwo e ji ka wo eleyi e ji ka wo eleyi e to je adije dupo are ninu egbe oselo kan to tun ti gba kan je igba kija e lori lede o soro o ni pe odo nigba ti o wa ni ipo gba keji awon to ni se pelu oro owo kan nipa wi pe aina mana mana ti o n se akoso bi gbogbo re sere o wa soro $16 billion awon tun gbe jade pe won tun fe ma se iwade o wa ni pe iru igbese ahun o ni tori pe ohun lo gun pe nkan le koko bi eyin afo ogun ni Nigeria ati bi owo ranwo epo se lo ki won wa salaye lo bi da igba ton fe wo oro na jade ati wi pe ngba ti won gbe oro na jade ngba kan ti won se iwadi re won ri pe won o ke se bora ko wo si benu lori oro ohun itori won o pe ohun kolohun wa kohun wa wi oro kankan o wa ni pe ti won ba ri erin ma je mi so lori oro owo na ki won mo jade lati fi tako ohun wipe oto ni to n bere oto ni nkan ti won mo jade pe won fe fi gboju awon mo Nigeria kuro ni to n bere lowo pe nkan se wa le koko bi eyin afogun bayi teyan ba si n korin ti odun onu ofe ti ara re gbo CSU.
3: Sherry, and doje gbakeji aeri. Nigba kan yi. Sherry oteni ke poju oya. Ali yawe ni ke foju re wo ni. Oni nkan te di to nsele.
0: Oyin lo sile die.
3: To na iro mo fe ba yin soro ke ti yin le gbo ke le ka won ara lele kankan le kan le mo nkan tan so. I get. Nigba to won wa ni joba. Si bobo nkan rorun bayi ogoro awon mi le orile ni si na tin janfani ero ayelujara na tin lo phone or ka kiri ka kiri nigba yen ku rorun fa eyan be opolopo awon eyan ni si orisirisi nkan lo je igba yi gbadun to ti wa sugbon oro owo ta so nipa re yi bo da bi epo fe yi lese ta ba fe prove awa ma pe aje ma bi to ko je to ba ti lo ko je fine ko mo lo
0: o si wa je risk to na ogun re pe
3: sugbon ariwo to n pa yen o be ma da oko tesi wa ju orile ipada seyin ida di koja lati bi odun kan odun meje odun meta merin o fe ma da pada sibe o la bi so bi ko dali to ba je po wa ri
2: eh ni ko dali
3: e ma gbo e fa bale to ba mo igbo ni ona kan to le gba to tu yato se da wa so yi ko ma bo ko so ba yi
0: ese bona lo so wi pe owo yan ro te ye po awon fe da pada de awon wa
3: owo ran wo ko seri te ba ri enikan to ba jade to pe owo ran wo kan bi kan won da pada won yo kankan on paro ni ko so wo ran wo yi o ni ta wa gan fara gba lori e ni na jori ai la wa ta jo lori mi
0: ikoni taitu fm le ngba 94.9 ni akale ka sin laughter house premier head ma kolamba de sugbe ka kere agbaye ni won gbo wa olorin ilu ni eto yi tin lo lowo lowo e mo lo sori ta kwa ilu jara facebook mo ra nkan ti won ti fi wile won ti fi sowo sibe 32 fm 949 fe yin e aka ti akoko ba ti to e je ka de ojude oja ambo
4: Awo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32 fm
6: 32 fm 94.9

0: ara mami.
1: Ah. Lambo.
0: E ka so ma.
1: Ah, ka so.
2: A ma roju e.
0: Daddy. Ah.
2: Si o si o.
0: Ko fi be si, mo pe mo jina sile na ni mo ni ki yoju si.
2: Olorun si o. Iwoju e la mo ri o. Ah ah, Lambo. Abo wa gbewo.
1: Baba Lambo. Owo lo fe wa gba lowo. Oju le kore lowo.
2: Ah.
0: Mbolo
2: ti gbo yun ri
1: wo ni je mo
2: ta lo so yun fun o
3: mo se de lati church lai pe iwo
0: mi eh se fe ki won fi church ohun bu yin ni
2: emi go mi pinu gbiyanju ojoju mo gbiyanju lo gba ara yin
0: wo e wa wo emi la ko bi omo yin
1: ah
0: oko gbe kan re
1: sele
0: ki lo tun sele bo ijo mo wa bi ti mo so pe mo nlo egbari ijo mo fi kan ijo mo gbe nkan wa bi
2: ori be na ni yo pada da farabale
1: lambo
2: farabale ko tin to ni be ti o mo pin
0: ma
1: Ah,
0: dake adura o. Wo. E da jọba fe work e ja gbianju mi.
1: Ah, in o ke Jesu ni mo gojule.
0: Ah. Jesu tin jai kule bayi ma.
2: Lambo. Lambo. Lambo. Lambo. Emi lo mo pe o.
0: Emi o mo ka bere mi o ka o.
2: Jesu o pe le kan si. Lambo. Lambo. Lambo o de mi lo.
0: O tin dile mo le mo.
2: Emi mo bi o. Lo fo ka re bale. Wo ko si nkan to le ti ero. Nigba temi na wa lodo bi ti e. Oju mi tun gi tutu ti e lo. Ah. Se bemi lo yin.
1: Jesu gbo temi o.
2: Se bemi lo yin.
0: Tete yin je bi mo ma ri.
2: O je ti e na. O ku die ni. Fara balẹ. Mo kan ju jojo jo Olorun lo.
0: Ti ba apply fun se. Won ni kin pada wa o ti bo si odo. Eh ba lo gbaru na. Bi block o folowo temi. A je pe jona ni bi supervisor ni sanwo.
1: Lambo.
0: Eh?
1: Lambo. Oda. Je ka tu wonu awe atajura lo.
0: Ah, emi gbe mo.
1: Lo gbe. So be. Lambo.
0: Mo ti ni osa e gbe mo.
1: Lambo.
0: Ebi o fi pa mi.
1: Bibeli ni pe laisi awe ati adura.
0: Eh.
1: Awon kokan o le se se.
0: Awon awe ati adura ta ti wa gba kan ja ko ibo lo ja si.
2: O ti fe adura ti fe gba na. To ba di ke adura fe gba le yan fe le yin o fe si
1: mi.
2: O
1: le je
2: gba ju. O ya bi ju e.
0: Ma mi ki se
2: ju ko kule.
0: Ke to gba ra mo ni kan lo fe so.
2: Mi ki ni.
0: Mo ni kan se e ri kankan fun mi na.
1: Eh ila lasepo kan wa nbe.
0: Ani ti ma fi sapo ti ma.
2: Oda to ba tin lo mo wori. Yin fun mo ese gba owo kan ni aipe ni ma fun
1: na e so ko e gbowo
2: gbogbo gbogbo enu ko le fi ma nso ro
1: oda mo ti gbo lambo
2: bere nu to mo ti gbowo bayi mi
1: pada ke adura emi lo ngbadura
0: e yo gbadura je mi ori ba mi
1: ah
0: e ja ni ba mi
2: eh jari ga jari jari ga
0: yes sir
2: one man to melan

0: Mr. Lambo.
1: E se sa o.
0: E ma ku orire.
1: Mo dupe sa o.
0: Ni an gugu awon ti agbe file won yewo. Eyin ni Olorun ni ka mu.
1: Ah, mo dupe gan ni sa o. E se sa o.
0: Ka fi na ministry yin lowo.
1: Mo ti rise bayi.
0: A de ro pe yi te fe da ko mo wa le se na. Ilo si waju ni o je fun
1: o. Ah, lagbara Olorun.
0: E ti rise o.
1: Ah, mo dupe sa. Mo dupe sa. Nkan yo ni baje o. Olorun e se sa o. Olorun wa awon mo ti yin na o. Ko si bi ti mo ti ba won se nkan papo laye ti ona won la.
0: Ba ma fi di Monday.
1: Yes sir.
0: E wa gisun.
1: Si bi se. Mo dupe sa.
0: A de gugu awon normal tin. Equipment to e need.
1: Yes sir.
0: Provide the same thing Monday.
1: Mo dupe sa. Mo dupe sa. Mo dupe o. Mo dupe sa o. Se ya Monday ni ki wa wole bayi.
0: Monday.
1: Si ko ba ni si wa la kankan, mo le sise le di Monday o. Be ki join yin lola. Yes sir.
0: Ti be mo ni ka pe yin wa ba mi.
1: E ti mo so ni pe ko ni mi lara. Owo osu mi ko bere Monday sugbon fe bere si sise lati ola lo.
0: Sa? Se be mi mo ni ka pe eni bayi wa ba mi.
1: Mo dupe sa o.
0: Ti mi ba ni di eyin ni kokole wa na.
1: Mo dupe sa o.
0: Ti mo ni ko wa pe yin wa fun.
1: Ile ise o ni baje o.
0: So e ma le ma we fokan ba le.
1: Ju bayi lo lagboro Olorun.
0: E sun ke diju.
1: E se sa o.
0: So e fokan ba di Monday.
1: No ni jombi o.
0: Wait la ma ni sun.
1: Ewo ewole. Baluke atori be pe mi lo ma le.
0: Ah,
1: e se sa o ta ye ba tun ku. O tun lara won yan mi to je pe won mo se da. E se sa o. Mo dupe sa o. E se o.
0: All right. Ke take care. Ke take care. Ta ni e come in.
2: E ka so sa.
0: Ah ah. Omoge.
2: Yes, I.
0: E ma fujo meta.
2: Ojo kan pelu.
0: Bawo ni everything.
2: E duro. Ka ti e to ke to bere everything.
0: Eh.
2: E mo ri man kan to jade nu office yin nisin.
0: Okay.
2: E se bawo lo ye je?
0: New employer wa ni a se gba won si ile ise yi ni
2: e se gba won si ile ise
0: eh ma ri sun jo Monday
2: e se gba ma ye si ile ise
0: be ni kilo ni ti ko si o se mu tele ni
2: ah jina ile lawo e se gba si ile ise
0: be ni mo sister mi
2: e wo o ma da to ba ti di enu gate ino le nikan bere
0: jo Monday
2: ada ke so bu security man ni pe ko ite le pada
0: kilo de kile ri
2: la to ba se de lo bayi kan se e mo di o wole o to ba wonu office ni jo Monday okuta ni se an kojo aje jo Monday
0: ben
2: ojo aje Monday
0: ben
2: to mu ba wonu office ni jo Monday okuta ni
0: bo sister me ni su se ma ra fun yen tele tele ni
2: ah mo mo bi eni mo I've known him for years
0: ah
2: I've known him for ewo egun tele ma yen se adegunja
0: mo mi eni su e ko bi si mi ran pe mo pe yin sister mo pe yin ma kini ko because awon yen egun mi loju te ba se mo yan ti
2: abi en ti mo mo ko
0: eni su e je ka yanju e se ni ti se
2: eni su
0: ba ipo se
2: e je kokko bi
0: okay
2: lambo ko loruko e
0: ah beni
2: ah eh otan mo jana otan alohun ni e meji o wonu office yin mo ai wo
0: no
2: alohun yin mo mo se mi
0: to ba ye pe omo arakunrin yen ti seyin lese kan te like e je ka yanju abi ke bi ka je je ko e mo enu ise yi enu ohun ni e mo ko mo na ma tun ni nkan to ma give fua
2: seri nitori be se jesse minister nitori pe e da si mi sa oni o je ki ma so fun ye advice ni mo fun yin sa te wa wu yi e wo e nti mo ba wa je ka yanju e sa e je yanju nti mo ba wa
0: no
2: e je yanju nti mo ba wa sa ngba te ti so pe e gbo temi e pe enu mi run ah le nti mo mo ti gbo aladugo gan mo pe ibi o ba ti de ba okuta ni ani ele danu
0: o de ma e ma wori oya e ma wori ma ko si wala a ma mo nkan ta ma se lori e ma ngo to fun re so be ka discuss
2: mo e ma da don mo to
0: e ma wori e ka discuss e wa wa fun yen.

0: Lambo.
1: Thomas.
0: Lambo.
1: Thomas.
0: Sotiri leyan, sotiri leyan, sotiri bo seri.
1: Mori.
0: Kato wenu gate, kato yoju sawon ore wa Lambo. Nkan kan so si mi lokan o.
1: Kiki bikini.
0: Si o ri nkan ti mo ri ni Lambo.
1: Kini nton si?
0: Ira wa na on boys in lo.
1: Se mo le bere ni kankan?
0: O ya bere.
1: Nigba ta kuro le bodo so pa nlo.
0: Na nlo si factory Sanjo ni.
1: Sanjo lo tun nibi?
0: O lo ni.
1: Lẹyin ti biola
0: be ni
1: sanjo lo ni bi
0: sanjo lo ni
1: ibi ta fe wo a ba sanjo
0: be a ma ba nbe ohun lo ni ka wa
1: eh
0: emi ti so temi fun e o la wa marun
1: eh
0: o ti yiko awon meta bayi
1: je ki ngba ogbo ka fi wo be pe ti lo to ni ja lo
0: o ya
1: e kuse o
2: e ka bo
1: e kuse ah sanjo
2: e ka bo e ka bo
1: sanjo
0: hey
1: olowo nu wa biola
0: hey
1: ah olowo nu wa
0: ah
1: olowo nu wa
0: eh ambo
2: ko mi ni koko
1: eh
2: ah
1: eh ku se gere
0: ile ipo o
1: a fe wa biola lo ni eni a gbe pe eh sojo o pe iwo na tun ni bi kan to titin sise o
3: ibi ba ile
1: ni ko kan
3: ni ka ma ka
4: o ga o
1: e ju eh biola
3: gbogbo yin le mo rin
1: omo anko
3: wow wow wow okay
1: e ku se e to ti da o ni baje o
3: ami ami
1: yo mo po si o mo gboro si o
3: ami ti gbogbo wa na lo ma da
1: se eh se iwo lo wa si bi fun Sanjo ni Abibu.
3: Sheri se ki matan yen Olorun lo gba da gbogbo wa. Sanjo lo ni bi bayi funra e o. Olo ni bi bayi funra e mi o le.
2: Ah, latodo e na ni referral ni.
1: Kini to to? Sanjo lo ni bi.
4: Olorun lo ni o. Olorun ti gbadure o. Mo je ko mo ma ka gbogbo patapata.
2: Le kankan na.
4: Patapata
2: e be
4: die ni
3: ri aka die.
1: Ere suru o, ere suru o. Thomas.
0: Ah, Lambo.
1: Ko ri mi si daru ni o.
0: A o da pe temi na tin yi die die.
1: Ile ti a ti lo barafu se weekend ni asajo koja o. Current e oko ni.
0: Oko ni. Eh rafu lo ni.
4: Olorun ni.
1: So Sanjo lo wa ni. O ti eleyi na bayi.
0: Be ni.
1: Yato si si biola. Ora.
3: Sheri emi guys yi.
0: Ah,
3: eh kin try to understand.
0: Lambo ko fe so ni emi ma la mole.
1: Ko sin kankan o.
0: Alaidale emi teta yi. Alaidani. Alaidale emi teta yi. Eh, se ti gbogbo oro te tu da sile. Emi yi. Ni mo mu yin lo si bi te ti lo we ta ti lo
1: we. Mo gbo alori abala wa si jo we se ni.
0: A ti de we ni.
2: Mi o we ose yen, mo fon gba mo fi sile ni.
3: Eh, drone drone drone. Kilo ntara lati insinuate.
0: Eh, irawo wa la nlo. Lambo fe la mo le ni.
1: Irawo wa la nle lo.
3: Awo yin.
0: No.
3: Let me tell you something.
1: Awo ma nla we
4: right now, eh? Thomas Lambo.
1: Mo ko bi
4: ona gbo ajo lo si be ni.
1: Eh,
4: jima n pete ore ma ko lo ko se. Igba to ya tele ki tele keta e duro. Ni die die ni.
2: Sori ajo la mo si na to gbe contract fe mi na.
3: Raf, raf. Je ki so wa ko fun e. Nkan ti e mo le ni. Ma je ki gbogbo yin mo.
1: Oya,
3: afemo. Toro ti mo so fun e pe mo send owo kan si eyan kan ti mi fe je ti mi fe expose.
4: Eh, be ni, be ni.
3: Lambo ni o se. Ko ni owo ti mo fun e.
1: Owo to ba to we tan.
0: Be ni.
1: Be ni. Be ni ajo e.
3: Iwo lo so pe ni. Iwo lo so pe mo he pe. Mo he pe.
0: Ele lo fun.
3: Ko ni ye ti mo fun e.
0: Ah, mo bi anu bo gan lowo.
3: Eh, kai
0: Lambo.
3: Ni
0: lo mo
3: gbo
0: o
3: se na. Okay, everyone okay. Okay. So te need the ABC. Mo try to help me. Gege bi ore mi. Can you imagine? Ere tun
0: irawo
3: lo do for me.
0: Oh,
3: era ko se bi yin.
1: Eh, ka ni looto lo lori wa. Ti ko gbo se fun mi 3 million. Ti sojo to fun mi 1 million. Ti ra fun mi 500,000. Ti oni to se kan lo wa dawo le ana
3: ke to ba je pe eyin na make use of it. So ma ri bayi ni. Ke so.
4: Oro
3: da ri gogo effort mi lori oro yin.
4: Oro ke so yin mi te le won pe mo le ba lenu yin.
1: Eh, na ba wa gogo pe lo wa. Awa gogo pe lo wa.
2: Ti ta wa ni awon yan fi da business ile. O wa ri 3 million.
1: Kevin lo ma taka.
4: E ma gbo se eyin ni eyin
1: ni
4: awa ko se soro yin.
1: Se o tu je ni bi ta wa yin.
0: Emi ke.
3: To ba wi ke je to ba di wo ni ke ma je o. Eyin de ma
1: gogo to se pare.
4: E je e ma wu e ma di bi e ma lo.
3: E ma wa ba. E ma wa
1: ba. Awa ja mo.
3: Eyin na wo.
4: E mo ya.
3: Ah, ah, okay. Alore, atun try to help me, lati elevate yin. Kilo e kile fe kan tun se.
0: Lambo,
1: Thomas,
0: nbo ni ka ya si bayi.
1: Nkan ti mo fe so na niyan.
0: Ati ba ore wa ja, ati ba won ja.
1: O ma ti le wa menu.
0: Ah, te ka se ka pada lo be won.
1: Olorun ja riru e o. Sugbon je se wa le, ibo ya doju ko bayi.
0: Lambo emi o mo bi kokon.
1: Ka ni mo fun an totro bayi.
0: Je ka lo ba won, je ka lo ba won pada.
1: Ta ba lo ka lo ja ni, ka le gba kadara pada. Ibi ti o fi se yin o mo.
0: Ah, Lambo,
1: se
0: o wi ki. I'm a bit like a man.
5: Chairman, Ralph!

wole aye toto isoro ti opolopo ida doju ko okere ni ti na ro wo to je bebe die gan opolopo yin omo ase ni ajo ti je ki won pe ba lo oleke opo ojise olorun lati so de letter lori aimo bi ti ajo ti nwo bo omo kunrin jira ro kutukutu aye e gbogbo bi o ba ti rin si ami farahan iwa o da eyin osun baba ro to amo fa wa so fun wi pe ko lo gba iwure lenu baba re amo dun pe baba ti jade laye ohun fokan si wi pe en ti pe baba fohun ni baba ohun o dijo ti mama to fo so le ko to mo pe oto len to se baba le ohun lori e ti mo wo ore re keji o marun na gbiyanju aje meta lo je fun meji pe faleke tori won mo bi ogun tin ja won wa iya ikeji to je aranso ai bi kita o ti je ko bu epe jule nibi ti won tin segbe won pe ni ba si segba bayi ni yo ri fun ko ni jere omo re omo lo wa furi jagbo kiri tin kankan ba mu fun emi se ti gbo lenu eyan ri ti en wi po safora o da wa da kini ko ja wa fi kini isepe ti ba ti se won lo mu ti en wa ori to je po lo mu kini ohun to to ko won mo jere omo eni to kefin eni bi to tin safora lo pe sakiyesi iwo lo mu kini o si tun sepe ti nkan ba somo e lojo waju nko oni bi nkan ba somo ko ni je seju ohun mo ibo won o ti kuro nbe abiyamo a pade njo mejo.

0: ilé ayé kabiyesi lẹyin igba ta ba bori funru eni be ta tun a se faudi meji fun oju odu faudi meji
1: edu se be se ba bo yi enu wonu bogu ara mi o se ori na ni gbogbo ifansi se le lori bayi
0: bo ori ni gbe gbogbo ara kaakiri agbaye ori le ga fi labu ori laaro gidigba fi se ti e lale odo ori ni soyan do lori orilede ori gbogbo wa oni taku wa ori la babo abafo sale ta ba ti wa bori ta si akose re ninu faun iti je ori bibonu eyin o bere ntori re ba gba ni nile yoruba eri bayi ngba ti oro ori dayo tan tori de ni agbe ka tori de ni aji foro riri lo ori wa njo ori wa nyo yi wa yin babalawo babalawo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ni wa se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo ori lodi fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lohun da fasi won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo uru ogberu oteru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kerekere oju ba ori duro gbiri ntolu aguala imo lo se kerekere imo ba ori duro gbiri ntolu aguala kerekere orun ko sai dele ni gbiri ntolu aguala kerekere ore gbogbo wa ba ori duro ire ajo bori yin duro gbogbo eyin te nsun kun aje
1: ase o
0: eyin te nsun kun omo ire omo bori yin duro
1: ase o
0: ire aiku ba le oro yo ba ori yin duro
1: ase o
0: ori eni lagbe ka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni taku wa
1: ase o
0: ti ori eyin o ba ti gba bodi bi igba to je pe ko siru oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ki se dandan pe igba to ba to wa eyan le bola e kan laarin osu meta ori eni oni gbabodi fun ni gbogbo nta ba dalaye ori la fi da gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je o gbogbo eni to je pe ori ore leyan aye oni begidi na la yin adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo magaji ile oluoji ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 odi meji lodu fatimo mo wa si eti gbo yin la sale elaboru o elaboye elabo sise gbogbo ato asuri iworuwo fun

afẹni to logo adogo pada afẹni to logo ipa ati agbara israeli eni kan soso to wa ti gbogbo aye atorun pe bo ire tin je ogo fun alara re olorun lo nje be aye wa dire ti tin gba ta ri dire aye pe oni awa ma ri di ijile fe ma joba lo ogo ni foruko mimo re jesu christi oluwa wa ami gbogbo bi to ba tin gbo mi patapata oruko mi ni woli ajilore atamatasi ti le seranse christ artillery crusader cac atamatasi tolorun ba gbe ibujoko agbara anu re kale si oluwo lona to gete gbeda ni ilu ibadan ha ibi ta weyan ma pe jo lola ta ti jo ma gbadura ti emi mo yo de ma tu asiri ogun wa ibi ti opolopo ma nwa fun itoni emi mimo ti emi mo de ma mo mo to wa sona ki aye wa ma ba ha si oju kan ibudu agbara anu iwo rodu na tin wo ko oluwo to ba ti do oluwo junction bonle lo oluwo junction so pe atamata si lo nlo ogo mo ni boriwa a o ri anu gba

Ah, aya fe. O ti mo fe so le lori ni asale yi. O ti gbomi je loju awon eniyan o. Ama eko nla ni to ni lati ko ti mo ni lati ko. E mo wi pe awon eyan lawon o bo won yi ri. Igba koko ti mo ma wa si ori eto yi ni akoko ti a o se wo mi san ma san. Ti mo wa lati ba awon eniyan so. Bibeli so wi pe lati ti ko se ni oro wa. Oro wa pelu Olorun. Olorun si ni oro na to wa lati ti ko se. Akọpe nipasẹ ladan gbogbo lẹyin ada nkan mi ma je pe Olorun fun alara re ni oro awa ba wa soro amọ wa sira wa leti ni olori ohun to lagbara gan pupo ogo ni mo so nipa e ayan fe wo mi loju wo bi iwo to ba wo mi lori television bo ba wo mi lori Facebook abi YouTube o ti tele mi o da lo sori ajilore atamata se prayer life ajilore Atamatase prayer life ajilore atamatase prayer life ori Facebook o na ni mo wa ni TikTok o na ni YouTube o na ni gbogbo social medias mi amo le ma wo mi life and direct by ni ori Facebook ogo ki to ma te soju boya tori igba kokko ti o ba ngbo mi ki na npe ni ogo ogo nu ti adame eniyan kan ohun ti adamu eniyan kan ti araye fi wo bi eniyan yi ohun ti adamu eniyan to fi soro ni bi giga ti aye fi teriba fun ogo ni ti adamu eniyan ti eniyan fi tayo ju awon elegbe re yoku lo ogo ni ti adamu eniyan ti araye fi royin eniyan e je ki wa gbe lo si bi eleyi ogo ni ti adamu eniyan ti araye fi sanwo fun ton de nko wo fun tori nkan kan to ni ti elomi oni ni awon ti oni nko le lori ogo nkan to lagbara ni ogo oba la fin teriba fun oba ogo ijoye la fin fun joye lowo ti e ogo woli abi pastor la ye fin kule ni waju e ogo ni won pe be a o ma ni so ogo nu o

0: eyan fe oni gogo bi to tin ba mi gbo mi taku ba mi pe awon eniyan kan wa si eti agbagbe lati ma gbo mi e de le follow mi lori social media na Facebook mo ma fe soro kan to lagbara ti gogo a ma ma da si la ni iseju bi meji e ma je ki tan yin o gogo ewo olugbo mi ni akoko yi nkan la kan ma sele ni o o ti mo fe so mo ti so lori radio meji abi meta leni sugbon tori mo fe ki eti to bo to po ko gbo ni mo se fe tu so ni ori ikani yi 32 fm 94.9 lo tin gbo mi ni ilu ibadan hey on ti mo fe so yi oro omo ologo kan ma ni to ni ogo pupo pupo ma je ki te o ogo ni kan ti won fi gbeyan ga tan fi royin ni dada o amọ ko si ologo to rin ajo to gu tele o gbogbo bi to ba ti soro ogo lo ti pe ogu wa o ta ni ologun ologun ni ologo eniyan sugbon ti ogun ogun o te ogo re ri mole so to ba ti ri ologun ologo ti ogun te ogo re ri mole o na pe ologun ta ni ologo ologo ni eni to jajabo lowo ogun ti o wa te ogun ri to wa wa loke ti aye wa n wari fun kin to ma ba oro mi lo je kin sare so eleyi fun e gbogbo eyan asa kan wa ti awon eyan ma nda ma ba won da iro lo wa nbe eni kan lo gba ogo ohun iya le iya ohun ni o gba ogo ohun to fa awon omo re baba kan lo gba ogo ohun fa awon omo re iro ni o ogo ti eniyan ba ba waye te eyan ni ko se ni to le be lo o dabi omi ara re ni ti o se fa fe lomi won le fa eje fe lomi o n ba mi jiyan mashallah ye fun o o da je ka wo bi ele boye nikan me se gba bi Mike Tyson boye omo iyawo ni omo iya le si ni o ni ti e ilu gangan nikan lo mo lu o wa ri pe omo iyawo to mo ese gba bi Mike Tyson je o wa wo pe je ko n gbo ogo te fomo to mo gangan lu ejo bo lo se fe wora ade ori okini na n pe logo ko tojo teyemi ama won gbogbo eyan o ohun meje na le se fun ogo won le gba won le pa ogo won le so ogo sewon won le da ogo duro won le fi aisan se ogo je ndake ni marun ye ki le lo ti mo ba wa leni a tun ma so ile to ba ku lo se to nbo tabi to ba wa si oluwo lona to gete egbe dani ola oluwo ni atamata se tori on ta fe se lori gbogbo awon ti aye da ogo won duro ni tabi ologo omo to npo ogun pade olorun lona abayo hey ni 2006 ilu kan wa o polytechnic kan wa nbe won ma npe ni Abiola Moshood Abiola polytechnic Mab Poly bi mo se soro yi o awon to le jeri si won mri pe oro ododo ni mo so ki se itan lasan ohun to sele ni 2006 omo ologo kan mo ni o omo iranse olorun iranse olorun ni baba iranse olorun ni ya won si omo yen si jomo ti ma je mo wa lori e igba tan ti binan ti pe ni ologo tan si ni ogo re tayo gbogbo ogo ni to to gege bi oro olorun o mi ni paro fun o ati primary lomo yin ti je best student to fi wo secondary school won lo mo we pupo o ni teriba o gbon fo fefe sibe o je omo to tutu bi adaba ibu ayi lo bawo polytechnic ti won pe ni Mapoly Moshood Abiola polytechnic o wole ni 2006 se mo so fe pe won ti pe ni ologo lati gba tan ti bi ise awon ti o mo se titi lo loko atawon ti o ma kole won pe won ni civil engineer so department civil engineering lo wole si o ni 2006 ewa gbo nti mo so o ba mi pe gbogbo abi a ma yi pata pe daddy pe mommy te pe omo re ko gbo eleyi o o koja bi ta fenu si o mo mu ni sere sere ko le janfani 2006 yen ni ori oke kan nana ti so fa awon obi re pe omo ologo te bi e je kan gbegbe si adura fun won mo ni baba ko o pastor kuku ni iya na ko pe asakasa wo ni yen esin awon ilana ti won ni kristeni ko mo faye gba o awon o ti eraye ati ma ya lekiri se won de ni won ya le ni won ya le olorun mama jesus se wa o gbogbo tan ni kan se lori omo yen won omo se won ni awe atadu ati ka se bi ti jesus so ni pe nipa awe ati adua ni ile yi o lo e ja fiti sibe sugbon ki ninu oro olorun omo le lo lai se o by 2007 omo yi ma ti wonu egbe okuku kan ti won pe ni eye eni yin be ni omo tan lo tutu bi adaba to gbon sasasa to si mo we to si ni teriba o mo we gbe okuku ti won pe ni eye o won pe ni here lords nigba ti o fi di arin kankan kan mo sele ko ti lo subi melo sodu kan awon tan wa ni be bere si beru eturo didi kan jangban hey ku fogo tikara awon tan jo wa nu egbe teriba ka tu so pe odun ko mo ti di number 2 igba keji patapata lode hey lodi pe agbara ba bere si kun agba se mo pe a so pe ologo lomo ogo re ba tun tayo ninu egbe okunkun to wa on di pe kan ma ja lati ile eko si ile eko eni ba pade e ti pade iku ojo be yan bon fi wo loku bo ta lo fa iwo lo farapa be egun ni goko mo ran o ada o ti e sise lara e ko se pa ko se lu ko se kan logo bo se n ba ni so ni e to fi di 2009 jala kan be le o ninu ogba ni awon ati bukani ati wonu ija yen mo le o arakunrin kan naa tu wa ile ibo lo ti wa won ni ikan ninu awon egbe okuku vikings ni ko to di pe wa si marpoli won na ma npe ni aboki yaro omo yan bo se fi owo ni onigba to ba fore re won mi ni tu soru eyan to je abiyamo sumo bi o oro to gbomi je kiko lori abi loju abiyamo ni mo so je ko mo re wa nbi ko keko ba mi pe daddy yin to ro kan won ede le follow mi lori ajilore atamata se prayer life ni Facebook TikTok ati gbogbo social media ija yile nigba to di 2009 ni omokunrin jewo bo se to ni waju rector atawon lecturers lo ti yanbon pa omo meji miran tan jojo ma keko ibi to guti fondo soju ni olopa nwa o awon mobile police ni kan fi lawon lowo awon wa dss gbogbo won na wa sugbon won ba ti ni kan ri mu yo mo lo mo lowo ni o abere ti e nlo konu okun to di abiyama ye o e pira yin je wa gboro yi o mo ki gbogbo eyan olopa nigeria te ba fe sise e mo nse ko sun to le lo mo yin lowo mo si ki commissioner olopa fun ipinle oyo ni lowo lowo commissioner abimbola ina mo ku se takuntaku o oro ti mo nso yi mo di oro elewe eran ni ekota si ni abekuta won wa bere si wo omokunrin yi bi mo se nso awon kan ti meni ti mo nso ni ojo kan nigba to di october 20 ni 2009 ni abekuta nbe ni o namba ni won ko firi arakunrin ki loruko tan pe tele gentle dove na npe ko to wonu egbe eye o sugbon won change oruko e si ruthless dove iyen ni pe adaba to buruju amo nigba to pe nigba agbara po won bere si pe ni gadafi eni kan lo nti mo nti mo nso hey itan ko mo wa so eko ni mo fi ako nbe iyan bi amo eyin ranse olorun e ma gbagbe pe mo so po mo iranse olorun ni o ati baba ati ya re iranse olorun ni won won si ti so fun won pe egbe igbese kan lori omo yi o that was 2006 through 2007 pe ologun omo na a ma n pada do ologun omo tan ba boju to nigba to di 2009 yen ni ojo ogujo on the 20th no ba na ko firi gatrafi to te pa kukuru pa giga won lo wa ni le ore bi ni girlfriend won awon olopa lo ka mo be won mo ba to wole won ye be po won jale ku wole lojiji kija won da bobole won wo ke won wole won ba nbe o won wo ri aja won wo sile won wo gbogbo bi tan le wo gbogbo bi tan pomi si bi tan kaso si won wo nu koko be bi o deja bi o deye sibe ni won ri egun toju ajike o won ri jaga ba nla yi o hey won ri gadafi o samo won lowo nbo lowo to le wa leyin opolopo akoko ton lo won ni ka won ma lo ibe ni olopa kan ti gboju woke o ti ba gadafi lori igi nbe gbe eye na lo wa hey egbe ti gbe ku nyara o ti gbe kuri igi lo na ba si bobo gi papapapapa lo nji bobo ibo maran o olopa kan ba fidi ipokole kekeke na lo no iye pe sinu e o na si gadafi loke gbagba o jabo ibon beye o na ba gbe ode lewe eran na ba sare wa pe ya ti baba e ba bo ologun omo ojo kini nkan ti sele si o igba ti ye ode be ni lewe eran ni abekuta aro foko lele yi o ohun to sele ni o e lo gogo e o ha abiyamo ku oro omo ologun omo ojo kini ti gbogbo wo le so o mo ti duku o iya sunkun baba sunkun sugbon eni to ti lo o mo ti lo o se ni lanu mo fe soju ko sile gbogbo eye eyan ni seju mete eyan meji to ba le pe wole e ba mi da soto soro yi ki le yin na ro po sele amo kin to soju opo sile emi awon wole ni kin kede fun gbogbo eyan pe lola patapata gbogbo ologun ti o fe ko go njabo gbogbo ologun omo to fe ko go soro ologun omo to ri pe ogun poju fohun a fe pade ni oluwo oluwo to wa lona to gete egbe dani ni atamata se ni emi awon wole ma ni ka gbegbese to lagbara eyan diye ni ko ra wa agree kini kan ra wa hey mbeyin lo nda kiko to ba de igbese to ku ma so fun e oru atamata si omi atamata si wa nbe te ti wa ma nra nbe yo wa fun yin na lola te le ra abe bridge wo road na tin wo ko lu to ba do lu ojoson bo le ko guke ni bi junction o legbe pharmacy so pe atamata si lo nlo mo fe ji oju opo sile e je ka bi amo ka bi meji ka so ologun omo ki lo sele lojiji to fi pe aye pa 070-55-00949 oh oluwo lo nbo lola oruko mi ni woli ajilore atamata si nibi to ti ma ni anfani lati ri mi bi woli mi ma so pe to ba dodo woli wo ko lo so nto ba wa ki lo ru e loju ki lo daru me loju ki lo fe mo ki lo wa te mo le tu asiri fun e o da je ka lo ele 090 62 odometa 949 090 62 odometa 949 ologo omo bo laye se pa lojiji ologo gbogbo bi to ba ti de logo re tin soro sugbon ki lo pada wa sodoku se bi omo ni se bi iya ni se bi asun tele ni abi woli nu sori 090 62 odometa 949 090 62 odometa 949 je nfun ni phone number ti mi papa so that abakuro lori eto o le pe mi Number to me 070-3523. Ah, mo ti pe wole o. Hello. Hello.
1: Sir.
0: Ni bo le ti soro o.
1: Soro lati Muslim sir.
0: Ah, e ku legbe. E di oyin yen. Ki le ri so lori oro yi o.
1: To ba lo. Mo be ti so sa na ni ogun ma n leak you. Eri pe ta ba wo pastor nipa solu. To je ota fun awon to nji yen re nigba yen. Eri pe ngba to tasiko ogun yen fara. Eri lo bi je pe gbogbo omo logo na gboro si kini. O gboro ki sala. To ra won ti Olorun fe lo fun, to Olorun fe logo won. Fun Olorun, awon na le suna duro. Ba je kini lati ya won lo.
0: Lati ya won lati lati
1: ta. Awon bi awon bi o iranse yen awon ni o gbe igbese to to tori wasiko ti won ni kan gbe igbese yen tan ba gbe igbese yen o possible ki nkan ma se kini
0: eh ba ma sele sugbon won ni ki se lana ti won
1: ah awon ni won ti se kini e mo pe ogun ti olorun ba fe se olorun ma fi han ki yen si gbe igbese ni ye se pe boyo gbe se bo ki yen gbe igbese iru bo meje to ba gbe igbese to iru omo yen ni se a si wa laye ti now a si
0: ti di la
1: so yen ma je iye ma je ari kon gbon fun gbogbo bi patapata ti o so pe na lai na lai na lai to je pe na lai yen yo wa ti pe lo pada ni na
0: true
1: da yin wa aso wa ni le ba omo yen mo
0: da ti kan ba se anidam
1: wa ri kon gbon
0: lola a ma wa ni oluwo to wa lona to gete gbe opolopo mo ko emi lo so ruko mi ni wole aji lori atamata se te ba n gbo lara ro omi san ma san gba mi la ma la ta ba n se adua ṣùgbọ́n ètò eléyìí láti ṣí àwọn abiyamọ létí ẹlòmíín ti gbàdúrà àti tí ó ti gbà wẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí wípé ó ní àwọn èèyàn mi ṣègbè torí wọn ò ní mọ̀ ó láṣẹ fi ọ̀rọ̀ wa ṣí wa létí ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi ọ̀la ẹ má sọ pé olúwo jìnnà jù o ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kó olúwa kó darí yín ẹ tètè dé aago méje sí mẹ́jọ kẹ́dé aago mẹ́sàn-án ni program abẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la láàárọ̀ ni o 9-12 ni ṣùgbọ́n orí nǹkan tó ru ẹ lójú fẹ́kẹ̀ mọ́tò ẹ sọ́nà tètè dé o olúwo lọ́nà tó ge tẹ̀gbẹ́ dánbàdàn nù ta ló wà ń bẹ́ orúkọ mi ni wòlíì àjílòrè àtàmọ́ta sí o.
2: Lẹ́yìn ẹjẹ́ gbàdúrà fún
0: ẹ. Màmá ohun tá a ṣe ní kẹ wá lọ́la ni olúwo ni kẹ máa bọ̀ ní àtàmọ́ta sí ẹ jẹ́ wádìí kí ló fa tára yín fi wú ẹ jẹ́ kẹ́mi mọ́tọ̀ wá sọ́nà ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ àbílànà tẹ̀yìn náà lòdì sí i. Kì í ṣe orí fóònù ni àìsàn yẹn gbà wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun yìí kì í ṣe orí fóònù ló gbà wá ẹ má jẹ́ àjókòó ti ẹ̀ lórí fóònù ẹ wá lọ́la. Ipa Ọlọ́run ka ojú bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run ni wo ni sàn nígbà nílà òun lẹ ṣe láǹfààní láti wá lọ́la ẹ jọ ta ló tún wà ń bẹ̀.
2: Hello.
0: Hello, orúkọ mi ni wòlíì àjílò ìlà tàmátà sí orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń sọ̀rọ̀.
2: Lákìdó ni o. Ṣé ẹ rí nípa ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn ó yẹ ká bí ọmọ kó máa gbàdúrà fún ọmọ rẹ o. Ó yẹ ká máa gbàdúrà àdúrà ni
0: ọ̀pá bẹ́ẹ̀ni ma ìyá ọmọ yẹn àti bàbá ẹ̀ aládùúgbò ni wọ́n ń gbàdúrà lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní irin a máa pọn irin nígbà mìíràn àtùpọ̀ ò lè rídìí ara ẹ̀ o òun ni ó fi di wípé nígbà tán ni kó wá fàdúà ìgbésẹ̀ tán ni kan wá gbé lórí ọmọ kó hàn lọ o wọ́n lọ o wọ́n lọ o wọ́n lọ o ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ológun ọmọ dòkú o gbogbo ológun ènìyàn ẹni tó fẹ́ rògolò ẹni tó fẹ́ ga ẹ jẹ́ àjọ pàdé lólúwo lọ́la lọ́nà tó ge ti ẹ̀gbẹ́dá nílùú ìbàdàn bíbá ni abẹ bíríìjì wòrò náà ti ń wọkọ̀ olúwo wàá láǹfààní tó pọ̀ tó bá wá lọ́la máa tó àná ìtẹ́ máa fún ẹ ní oyin ra ẹyin adìyà greek kan máa bọ̀ wàá mọ̀ pé wòlíì ṣe wà wàá dẹ̀ láǹfààní láti rí mi fún kánsẹ́lìn tó bá tètè dé ó ti lè dé látàgo méje sí mẹ́jọ kí mẹ́sàn-án tó lu àmọ́ aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí méjìlá ni àdúà ní olúwo tó wà lọ́nà tó ge ti ẹ̀gbẹ́dá ní ìbàdàn gbólógun ọmọ ṣe kú mọ̀ ìyá ẹ̀ lọ́wọ́ nìyẹn o nítorí wípé àti dìde lọ bí àdúà àti ti dé tọ́ wòlíì lọ kí wòlíì gbégbèsè fún òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni o ẹ lè lọ wádìí ọ̀rọ̀ yìí o ni 2006 to 2009 mad poly abekuta lo sele oruko mi ni woli ajilori atamata se ti ile ranse Christ at the Crusaders CAC atamata se olorun ba gbe buduku agbara adua kale si oluwo lona to gate egbeda ni badan mo ti de badan o mo wa nbe lola ago meje si mejo lo ti ma de lati gba number ago mesan ni kaseli bele si ago meje la gba number mi yi fun itoni ati idari 070 3523 1417 WhatsApp mi na ni o 070 3523 1417 afani kilo je fi en ko jira aye ko so emi enu ani so ijobo Olorun Jesu loluwa oruko mi na Tamata God bless you.

0: ekale gogo bi ti e ba tin lanfani ati gbo wayi di sola oro labi presenter mo de lale yi adede ni de won lawon de towo towo adede di de won lawon de toro toro ba gbe adede gba ba de ki n go pera re na adede gba mi de loni mo de towo mo de toro mo de taiku mo de tire olu tetere motelu ni awo de do olu tetere mote awo do apanada aka kawo te won lo apako okun won ma lo lajo sa awo ma toyo enu ama fagoro demo mini midi midi ara won ki te loju ologbo lola eledumare eni te eni ti nkan oni se yin eyin le ma se nkan
1: gogo ni fuji patapa ton
0: igba iya tu wa lara Moki yin ekale Miliki Express leleyi Miliki lori Express Mo le yin tin gbo mi lale yi ase yin si wa nbi ise ni o possible na e bi ise le mi na wa yi Ibe o le tin gbo mi se bi ise le wa ni se nu ile le wa ni
1: Agbe Fuji mi aye
0: da Abeyin wa nu oko e se nlo le ni abi Aye ku ataro e ku igbeyanju Olorun o de iyanju gbogbo wa yo de lade Why it is your love, or labi presenter lo call me, ko yes, show me tunde lo ni oma agbon. Apo rogun jo mode. Apo otun leru won ni bon rogun lai lai. Ofa otun leru won ni bon yen na. Ogun losan. O le loru, o le aso kan teru mo ko nbe ka romo to da bayi ka ma mu shaya. Apo bare da bale taruku laala. Aha.
1: Ori eni laji.
0: Lo ni selenkejo.

0: September, October, November, December. Tomboy. Ri daju pe o fi se awon planning to ni agbara. Yato si pe o tun plan gbe igbese. Planning o le gbera re bota o. Enu dun ro fo yin o ba wi. Dakun. Gbe igbese. Opolopo inu awon nkan ti e je ko eyan o fe gbe igbese ni eru. Eru pe kini o sele the fear of the unknown. Kini nkan ti o sele na? What if it doesn't work? Kilo de. O se nro orisirisi ona ti igbese re o fi ni ja sire. O le ru ona ti yo fi ja sire. What if it does work? What if it works? To ba wa sise nko. Igbese teyin o ba gbe. Eyin o le mo boya yo ja sibi kan abi ko ni ja sibi kan. O ti e si gbe igbese ona. Ese to je pe ona odi le lomi a mo ronu si lopolopo gba pe abi ko ni sise ni. Awon to je fun na. O ba je pe won tori pe abi ko ni je ni ti won gbe igbese. Ibi ti won wa loni won ni simbe. The last 4 months of this month of this year o su merin to kenyin odun yi fi gbe igbese to je igbese ako the plan yato si po plan ni ri daju wi pe o n gbe igbese na o nitori gbogbo nkan ti 2027 o ba je o ti gbudo gbin ninu 2026 o ba gbin lodun 2026 beyan ba be lodun 2027 fun alara re ko tumo si pe ko ni ri result o amo gbogbo nkan ti o ba je daada laye amo gba siko nitori dokita o elomi a so pe yen be elomi je laarin osu kan to sare bossi
1: omo ibunu ada
0: ko si ro nbe
1: omo ibunu ada mo je nsimi
0: amo melo lo le ka melo ni gbogbo ẹni tó build nkan tó wà sustainable láyé mélòó nu wọn ló build ẹ láàrin oṣù kan èmi ò sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ta tẹ́tẹ́ o tẹ́ o ẹjẹ́ a máa là wọn ò sọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ ta tẹ́tẹ́ tí ó ta tẹ́tẹ́ lálẹ́ kílẹ̀ tó mọ́ tí ó di millionaire o èmi ò sọyún o mo ń sọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ build ẹni tó fẹ́ dá nkan lẹ̀ o fẹ́ ṣe òwò kan o fẹ́ káwọn èèyàn jọ. O fe gbe nkan le tawon eyan o ma wa ra.
1: Kilo ti wa je.
0: O gba keyan o plan dada. Ki se nkan teyan kan le se gburu le kan na baun.
1: Omo ta ba bi ni Nigeria ti wa. Ta ba to ni Nigeria.
0: Tori idi eyi igbo lo fe bere. To ba ni ko se be lodun 2027. Plus or minus ki result to n fe o to ma de o se se ko je wi pe odun o ti ma lo sopin ki result to n fe ko to ma de opolopo awon eyan sire kini kan be to loyinbo n pe ni waiting power elomi o ni waiting power to lagbara to be nitori won ti feran ki nkan o ma je kia kia kia kia kia o wa dawo sori business won se gbiyanju won se polowo oja won se orisirisi amo nitori pe won ti ri results laarin osu kan osu meji o ti su won o tun bo sori nkan mi waiting power ohun ti o ba si wa sustainable ti to ri je titi ayeraye won fe ma dako awon ile ise ni Elo ka iwe the diary of CEOs Elo ka awon iwe awon ti won je olori ile ise gbangba loni Elo Tony good morning Tony atawon be lo eri wi pe ohun ti won gbe lowo loni to je business ti won gbe lowo taye fi ran ti won tan fi jolo kiki owo wa la mo aliko dangote abi awon ton ni ile ise nlanla won ati e ma lo sori awon ni ise nlanla oni ile ise nlanla tori lara won be to je pe won ni leverage o leverage wa o awon kan wa to je pe name ni leverage ti won oruko
1: selu ekun lala
0: ninu oruko ni tamba bare ba ti da ko baba won bi eleyi bayi lonu yanu won fun won lonu iwo ti o ko baba re o je nkan kan o gbudo tete mura lati sin lo
1: eni mo gba je
0: won to ni ru awon leverage nla nla ba won o gbudo tete mura lati sin lo
1: ase la buja mo pariwo
0: ba da ko ba mi ta mo ba mi
1: million
0: idinu teyan fi gbudo tete jawe sobi ko le tete bere ise lakoko to ye
1: mo ni mi o ba
0: ko le ri result lakoko to ye ko gbudo bere process ni when to building nkan to ni tumo loni taye nso wi pe ah ah fe riru e ri o gba time o gba siko
1: taun se kwari lowo lowo
0: ojo to ba bere bi eh mo se nlo sori oro business abi awon nkan marun kan wa nbe
1: se won ori kan we ayinde bari tani
0: to je ke bo ba tin build the business re awon nkan kan be to ye keyin o fi sokan nwo pe pe ara business ni won wa
1: ise te so pe mo bala
0: for growing business for successful businesses awon to je wi pe won se fe ko lati le ni atawon to je wi pe successful businesses ni
1: asile nitori re ko du ti mo se this thing what lojo jo si mo pa doctor music wa asile
0: e je gborin waju die baba pada wa
1: ni
0: wa fun yin ni nkan marun si mefa lori awon nkan to je pe expectations papa jule ni to ba se plan fun new year lati September lo odun to nbo o ohun fe ko je new year new me lo to mo wa fe bere igbese lati September mo fe da business ile kila awon expectations kila awon expectations to ye keyin o mu okan re kokan re o ma reti pe awon kan ni okan mi reti to ba de nigba tin ba bere koni throw me off guard mi o ni bere si ni sigege ki n so pe wo in to bi mo jare je n lo gbe gba pito
1: amako ni
0: elebe ku kale mo bo